0: Gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Bye. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
10: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
15: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
14: Self-protection.
15: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
14: Seek early consultation.
15: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
14: Support fogging and spraying.
15: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
14: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
16: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
17: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
16: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
18: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
19: Ano nangyari?
18: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
20: Ako sir, ambulance driver ako.
19: Ambulance driver? Oh.
20: Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
17: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
19: Dahil hindi na umabot.
20: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
17: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
19: Makapal yung semento.
17: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
19: These are the reinforcements.
17: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
16: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
19: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
18: Oo.
19: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
21: Good morning, magandang araw po sa ating lahat at ito muli ang ating Headline Sports sa Sports Radio 918. Sana nasa, syempre, 918 kHz AM band. Ganun din po sa ating FB page at sa ating PBS receiver. Just click Sports Radio para magkakasama tayo na nagbabalitaan, nagkukwentuhan. Sports Radio, anytime, anywhere, sa App Store, sa Google Play, pwede nyo po yang i-download. Don't forget to follow, to share, and to like us. Ang DCSR Sports Radio 918. Today is a Thursday, June 25 na, 2026. Sa mga bumabanderang balita on a Thursday morning, siyempre, marami ulit na nagdiriwang kasi panalo ulit si Alex Iyala. Waginga, sina Iyala at Venus Williams sa kaunanahan nilang laro bilang doubles partner. At yan po ay sa Bad Homburg Open, isang WTA 5000 tournament. They won over Harrison and Osborne ng USA and Australia at 6-3 and 6-4. Samantala, sa larangan ng mountain bike, and this is downhill mountain bike cycling, wagi naman ng bronze medal si Nami Garduse sa Asian Cycling Championships na ginanap sa Tashkent, Uzbekistan. Samantalang sa golf, nabigo at hindi na umabante pa sa susunod na round si Rian Maliksi. Ito ay sa Major Amateur Competition. Ito ay ang The Women's Amateur Championship. Yan po ay ginaganap sa Scotland after the 2-3 na pagkatalo kay Cayetana Fernandez ng Spain. Samantala, sa iba pang mga ganap, ang Philippine Olympic Committee, formal na, nainalis na po yung recognition sa NSA ng Philippine National or Volleyball Federation. At ngayon, sila na din po ang tatayo na talagang committee para alagaan yung ating koponan na lalahok sa Asian Games, Indoor and Beach Volleyball. Samantala, sa Football World Cup, ang koponan ng Bosnia ang nagpa-eliminate sa Team Qatar sa pagpatuloy ng aksyon. Samantalang halos yun din pong koponan ng Scotland ay on the brink of elimination matapos natalunin ng Brazil 3-0. And then, ang Amerika naman, walang laro ang Amerika, pero ang Amerika po ay they ease the rules on Iran just before the June 27 Game 3 of Iran and Egypt dyan nga sa USA. Maagaga na papayagan ng Amerika na makatuntong ng US at makapag-practice ng may sapat na panahon ang koponan ng Iran before that crucial Game 3 in their grouping sa ongoing na World Cup. Okay, ang lahat ng yan at iba pang mga resulta, lalo na rin po dun sa iba pang ongoing na tennis competition na umulan ulit ng upsets dito sa huling linggo ng build-up para sa Wimbledon. Mamaya isa-isahin natin yan. Si ano, yung top seed, si Iga, natalo na rin, di ba? And then other upsets sa men. Anyway, ang men, meron sila isa ring final tune-up or final build-up. At syempre nga itong sa Hamburg, ang alam ko may nating hampa ba na ongoing din. So, yan ang aming ihatid sa inyo sa umaga na ito. Plus, eto na yung kahapon na naipangako natin sa inyo na Adele with our Billie Jean King Cup team, ang Philippines na pumasok na, umabante, umakyat sa Group 1 ng Asia Oceania ay nakausap po natin, kaya ibabahagi namin sa inyo. We'll be having Coach Bobby Angelo, Tenny Madis, and Steffi Aludo sa isang mahaba-haba na kwentuhan. Kaya abangan nyo po yan dito sa ating time slot. And then, meron din tayo na ibabahagi sa inyo kung na-miss nyo yung ating Philippine Sports Writers Association Forum, the part 2 of our session last Tuesday, where we had Grandmaster Eugene Torre plus yung dalawa na mga engineers from Mapua University and the Mapua Philchai alumni for the GM Eugene Torre Rapid Chess Cup na magaganap this weekend. Ibabahagi din po natin yan sa inyo para naman ma-promote ang event at isang event na pwede rin makatuklas tayo ng mga chess players na malay nyo, no, maging member ng ating national team in the future. Okay, so sige, time out muna tayo. Kasama ko si Susane, si Nida, Malolos Transmitter at si Team Tapales. Time out tayo tapos diretso tayo sa detalye ng mga balita.
1: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga... Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
5: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
22: Sports Radio 918 AM.
23: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
22: Headline Sports
23: sa Sports Radio 918.
21: And we're back. It's 8:19 in the morning. Sa pinaka una natin na balita ay ang panalo ni Alex Ayala at ni Venus Williams. Wow, ha? Alex Ayala and one of her idols, Venus Williams, ang magkatambal at naging tagumpay. Success, as they say, ang kanilang unang tambalan. Unang pagkakataon na sila ay naglaro at ito ay sa WTA 500, ang Bad Homburg Open, na kung saan nga sila ay wild card dito, ha, at ang tinalo nila ay mga unseeded din, pero syempre mas kilala when it comes to sabihin natin to doubles competition, si Australian Alexandra Osborne and American Catherine Harrison sa kanilang first round, round of 16 yan, 6-3 and 6-4. Okay, mukhang easy win para kina Alex Ayala and Venus Williams. So, mainit kaagad ang pag-uumpisa ng aksyon para dito sa dalawa, the American and Filipina duo. Dahil sila po ay kaagad na nag 4 to love doon sa opening set, okay? Na eventually ay naging 6-3, okay, sa pag-uumpisa noon nung nasabing laban na yon. Pero doon sa second set, okay, naka 4-4 pa ha itong si Osborne at saka itong si Harrison. But eventually, kumbaga parang matagal na mag-tandem itong dalawa eh. Yung mga video na nakita natin ay ang galing ng kanilang laro. And hindi mo naman, si Alex din, she truly delivered those needed points. At katulad ng sabi niya, hindi niya papalagpasin talaga yung pagkakataon, hindi araw-araw nakatuwang mo si Venus Williams sa court. Kaya naman, excellent play by Alex Iala in that tandem or in that first round of this doubles at the Bad Homburg. So, anong ibig sabihin yan? Sila ay abante. At tonight, ang sabi ng schedule na nandito tonight is the quarterfinals. Kasi round of 16, syempre, quarterfinals na kaagad yung dalawa. Ang kanilang makakalaban ay mga seeded na. Okay. Ang seeded duo of Olivia Nichols of Great Britain and Teresa Mihalikova of Slovakia. So mamaya, ang sabi ng schedule, 17 hours. So 13, 14, 15, 16, 17. Around 5 p.m. Ang kanilang laban. Hindi sila magiging main match. Kumbaga main event nung court na yon. Kasi kagabi, gabi na. No? And isa sa mga inabangan talaga yan. So let's wait and see kung baka mamaya mabago pa yung schedule as regards the time of their match. So, let's see kung makakaabante sila. Mas lalo nilang gamay yung game, di ba? After that opening match. Ito din po ay magandang ganansya in a way for both Venus and Alex kasi pareho din silang na-eliminate na doon sa singles event of this Bad Homburg. Si Alex natalo kay Elise Mertens, straight set. Ito namang si Williams ay natalo din doon sa taga-Romania na si Camelia Begu the other night. Okay. Tapos maganda na kumbaga nasa good sabihin natin good vibe sila as they start their campaign naman by next week dito sa Wimbledon. So kung makakaabante sila, who knows, even semis and who knows finals, di ba? Pwede naman sila makapull up, di ba, na mga upsets. Kasi being a tennis icon, although may edad na at matagal na panahon na yon, nagbilang ng napakaraming doubles titles and singles titles si Venus. Tapos si Alex naman nag-start pa lang. Magandang combination, di ba? Isang veteran at isang newcomer in this sport. Maraming excited. Nakita ko yung mga posts kahit nung mga iba't ibang mga social media, di ba? And they are also excited to see where the tandem of Venus Williams and Iala will go in this Bad Homburg Open.
23: Sa usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
21: Samantala, it's 8:24. Ito, this is one good news. Ang ating downhiller, okay, sa larangan ng mountain bike na si Nami Garduce. Thank you so much kay Bianca Perez sa mga photos na binigay sa atin, okay, mula dyan sa Asian Cycling Championships. Kapag Asian Cycling MTB or Asian MTB Championships, ginanap yan sa Tashkent, Uzbekistan. Okay, na kung saan nga pumangatlo itong si Nami Garduce, di ba, nakakausap natin dito si Nami and we're happy for her. Kasi nga, she came from an injury. Oo, diba? Noong nag-SEA Games, siya yung sumemplang. Tapos nagkaroon ng injury, na-hospitalized pa, nag-collarbone, kung hindi ako nagkakamali, doon sa huling SEA Games sa Thailand. So, she failed to at least repeat yung podium finish niya. Because before that Thailand SEA Games the other year, diba, siya ay bronze medalist. Okay, prior to that SEA Games. And then last year, doon nga sa SEA Games, hindi siya nakamedalya. But imagine, halos 6 months lang ha yung kanyang recovery. And then, balik siya sa action. And this is at the Asian Championships. Okay, ACC to ha. She finished number 3 behind Thailand's Dikabales or Vipavi Dikabales, who clocked 2 minutes 44.8 seconds in a 1.7 kilometer route. Tapos number 2 o silver medalist yung taga-Indonesia na si Milatul Kakima at 2 minutes 45.1. Then Nami Garduce, 2 minutes and 53.7 for the bronze medal. Tinalo niya yung taga-Taipei, si Chu, Malaysian Muhammad Razali, yung taga Hong Kong na si Yu, yung taga Kazakhstan na si Cash. Okay, so balik sa podium. There are 7 riders, okay, in this downhill competition. Uy, si Oscar Rodriguez pa ang ating finish line judge in this competition pala for downhill. So bronze medal for Nami Garduce, and nice to see her back in action, and seemingly andun na yung confidence ulit, kasi syempre magsemplang kasi isang karera, nawawalan, nababawasan yung confidence yan eh, di ba? Tapos, syempre, yung kanyang physical form, definitely bumabalik na yung kanyang top form, maybe just in time. Kung may, hindi ko sure kung mayroong downhill come the Asian Games in Japan. So, itatanong natin. We are trying to get in touch din with Nami. Malay mo, available. Nandun pa sila sa Tashkent. Tingnan natin kung makausap natin this morning din para fresh na fresh pa yung balita about her bronze medal finish in downhill competition. This in a way ay made up for the absence of our yung ating cross country si Shen Yaoyao, di ba? We had a talk with Shen Yaoyao last Sunday, and then sabi niya the cross country okay ay na-miss itong Asian Championships. We don't know kung ano naging problem, but good na si Nami Garduce for downhill is there, and she delivered the bronze medal for the Philippines behind a Thai rider and an Indonesian. Congratulations, Nami Garduce, in downhill Asian Mountain Bike Championships in Uzbekistan, bronze for the Philippines. Okay, it's 8:28 in the morning. So tuloy-tuloy po tayo dito sa ating headline sports. Sa ating pagbabalik, we'll be having the Billie Jean King Cup Philippine team natin who delivered that promotion to Group 1 in the Asia Oceania competition. Babalik po kami.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat.
6: Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo.
4: Hep, hep, hep. Alam ko nakakapanik. Pero
6: lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat.
4: Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Sports Radio 918 AM.

0: Congratulations to our Philippine women's tennis team. Promoted na tayo sa group 1.
1: Thank you.
0: Yes, Billie Jean King Cup. Nagana po yan sa Malaysia. Yes, congratulations. Steffi, ka muna. Wow. Anong feeling kasama tayo na sa group 1?
2: Sobrang saya po kasi yan din po yung goal ng team, which is nakuha din po talaga namin na nagsikap po talaga kami support para makuha po yung achievements na yun. So, sobrang happy po.
0: Yes. Si Tenny naman, gaano kahirap at gaano kasarap yung panalo, Tenny?
3: Grabe, sobrang happy po talaga kami. Kasi parang dream lang po talaga namin yung mga ganitong achievement noon. And ngayon,
0: Yes! Si Coach Bobby, imagine ang layo na nang narating ng PTA girls mo. Kita mo naman, talagang bahagi nitong Philippine team mo. Gaano ka proud at gaano ka importante itong panalo na ito para sa...
1: Sobrang happy, sobrang proud talaga ako and the PTA team, the PTA family. Kasi, as you know, I think... nung last na nag-group 1, 10 years ago pa eh.
0: Yes.
1: No, time pa na nila, Denise D. And then ngayon, nasa group 1 na naman tayo because of this group, this ano, girls, ano? And maganda kasi sa group natin ngayon, sa team natin, is they have this, yung unity talaga. And unity and respect each other. Ang galing talaga. Masaya yung team talaga, solid. I can say, solid.
0: Yeah. Stephen, nag-celebrate na ba kayo? Yung buong team, nagkaroon ba ng chance kahit papano? Maikling celebration habang nasa Kuala Lumpur?
2: Yes po, nag-dinner lang po kami and syempre po, pinag-uusapan pa rin po namin yung panalo namin po. And di pa rin po kami mapaniwala na nakagupan po kami.
0: Hindi mauubos ang kwento. By the way, Tenny, tumawag pala sa inyo o tinawagan nyo si Alex Iyala right after the promotion. Anong sabi ni Ate Alex?
2: Ayun po, nag-congratulate po kami sa isa't isa kasi siya po, nanalo po siya kay Rukatina, kay Tina. So, parang nag-congratulate po kami sa isa't isa and then chika-chika din po.
0: Yes. Coach Bobby, ano yung, buko doon sa buong buo yung team, solid na solid, ano sa tingin mo ang naging susi talaga kung bakit naka-upset tayo nung sunod-sunod sa mga nakalaban natin na team dyan?
1: I think, you know, nag-prepare talaga tayo para this para sa tournament na to, itong Billie Jean. So, talaga nag-training kami ng super hirap, super na-double yung program kasi mainit doon, mainit, tama-tama, mainit din sa atin. So, almost... talagang early morning, tumatakbo na itong mga bata. So, dami, nag-prepare talaga. And mentally, yung mindset nila, na-prepare din natin. Wala munang enjoy, wala munang shopping. Talaga nakafocus muna sa manalo. And then after, I told them, after neto, after natin mag-group 1, manalo kayo, kahit anong bilhin nyo, sige na, ako nang mababayad. Hindi, biro lang. I mean, we can have fun naman together.
0: Yes.
1: So, iba yung, sabi ko nga, maganda yung umiyak pag may pagpanalo, kaysa yung umiyak na talo.
0: Diba? Talo, tama.
1: So, yun ang maganda. Like si Tenny, Stevie, naiyak. And then naiyak kami lahat, siyempre, dahil panalo, nakiyak talaga. Yes. Diba? Sarap. Ng feeling lang.
0: Yes, super saya talaga. I-detali natin ang panalo na ito in a while dito pa rin po sa Sports Radio with our Philippine Women's Team, Tenny, Steffi, and of course Coach Bobby in a while.
4: Sports Radio 918 AM.
0: Si Tenny Madis nanalo ng 4 na singles, 'di ba, in 5 matches. Congrats, Tenny. Ano yung nasa isip mo habang naglalaro dito sa Billie Jean King Cup?
2: Yung inisip ko lang po talaga nung naglalaro po ako sa BGK is parat po talaga sa bayan yung laban ko. And buong puso na talaga to para sa bayan.
0: Yes.
2: Na gagapangin ko po lalaban until at hindi po talaga mag-give up.
0: Yes.
2: At point.
0: Ikaw ba yung first singles? Laging ikaw nauna? Nararamdaman mo ba yung pressure?
2: Yes po. Opo.
0: So, paano mo kinocombat yung pressure?
2: Bale,
3: Parang wala po, laro lang po talaga.
0: Laro lang talaga.
3: Don't mind the pressure. Yes. Laruin mo lang po yung laro.
0: Gaano kahirap? Kasi napansin ko ang tatagal ng laban mo, Tenny. Diba? So, describe to us, ano yung nangyayari kapag ka gano'n na, buti naman, physically okay ka, di ka nag-cramps, di ba, during the matches?
3: Every laro, po, lahat po ng mga kalaban po namin is mahirap talaga. Parang may mga ranking po sila sa WTA, and then sobrang lakas po talaga nila.
0: Mm-hmm.
3: Bale, yung akin lang po talaga is tiyaga lang po talaga sa court and laban para sa bayan.
0: Laging nakasuporta, nakasigaw, di ba, yung mga teammates mo, tsaka syempre yung coaching staff natin. Talaga bang malaking papalakas ng loob yun sa'yo during yes, those po. Crucial singles?
3: Yes po, sobrang grateful po ako sa kanila dahil pinupush po nila talaga ako sa limit. And then, yung mga ibang Filipino din po nandun para magsuporta sa amin. And nag-cheer din po sa amin. So,
0: oo. Nagkasakit ka nung laban sa Pacific Oceania. Di ba yun lang ang tangi mong talo? Ano ba nangyari?
3: Bali, so, siguro po sa sobrang init. And then, init ulan po na weather. And then, opo, yun. Kasakit po.
0: Naisip nyo ba na hindi kayo aabante dun sa promotional playoff after that loss? Hindi nyo naman naisip? Safe na kayo kasi naka-upset kayo sa Hong Kong at Singapore? Ganun
3: hindi
0: bang
3: pa rin,
0: sitwasyon? Ah, hindi.
3: Hindi pa rin po. So, kailangan po namin talunin yung next naming kalaban, which is
0: Kyrgyzstan.
3: Uh-huh. Para po, maging group 1 po kami sa grupo namin. And then, yung kalaban namin sa kabilang group is yung group yung number 2 po.
0: Yes, yung Uzbekistan.
3: Yes, Uzbekistan.
0: Okay. Kasi kung nag number 2 kayo, malamang Chinese Taipei ang kalaban nyo. Di ba?
3: Yes,
0: mukhang mas mahirap ang Chinese Taipei.
3: Opo.
0: Okay, Tenny. Bakit ganun nakalakas si Tenny? Malaki ba naging tulong yung mga experience mo? Nag-WTA ka at lahat nabanat ka ng napakarami ngayong competition ng ating PhilTA?
3: Sobrang importante po talaga yung mga tournaments para po sa akin kasi yung exposure po talaga and then yung training po talaga namin sa PTA which is si Coach Bobby po talaga yung nagpagaling po sa amin na yung training na hindi basta-basta po. So, yun po yung isang part, yun po talaga yung
0: nakatulong.
3: Nakatulong po.
0: Yung bang call din ni Alex Iyala bago kayo lumaban, bago mag-umpisa yung tournament, malaki din ba ang naging boost sa confidence nyo? Ano ba yung sinabi niya sa inyo?
3: Ay, yes po. Grabe po yung pag kayat niya po sa amin na kayo niyan, good luck sa inyo, sa tournament nyo, and then na-good luck din po kami sa kanya. And nag-boost po talaga yung confidence namin lahat.
0: Yes.
3: Dahil nakausap namin yung idol namin.
0: Yeah. Nga. Siyempre, Alex Iyala yan. Tenny, malaking tulong din ba ito din? Pampalakas din ang loob? And lahat na positive vibes ay napunta sa'yo dahil aalis ka na ng Pilipinas, pupunta ka na sa college at yan, pagiging scholar sa University of Hawaii, di ba? Malaking tulong din itong panalo na ito para sa'yo, sa tingin mo?
3: Yes po, sobrang lucky po talaga kasi parang ganun po yung mga level na makakalaban ko doon sa Hawaii. At least nakalaban ko po sila and I'm so very grateful na sa opportunity po talaga na binigay na nakapaglaro ako sa mga kanyang
0: level.
3: Matakas na level.
0: Ano ang parating advice sa iyo ni Ate Shira mo at saka ni Alexa dito ka during the BJ King Cup?
3: Yung advice lang po ng mga ates ko sa amin dalawa ni Steffi is laban lang Tenny ha, kaya mo yan, kaya natin to. Kasi nandito lang kami palagi para sa iyo.
0: Yes. Kaya pala sabi nga ni Coach Bobby, solid na solid yung team. So what now? Ilan pa yung natitira mong competition sa Philippines? Kailan ka aalis para sa US NCAA Division 1 yung team mo na pupuntahan?
3: Siguro po, I have two tournaments po here sa local and then pupunta na po kami ni Steffi sa August mga 18.
0: Oh, ready na? Ready ka na, Tenny?
3: Ready
0: naisip
3: na.
0: Mo na? Nabivisualize mo na yung magiging buhay mo bilang isang collegiate, di ba, tennis player doon sa Amerika, Tenny?
3: Yes. Excited na po sa new journey po. Okay.
0: Handa ka ba? At gusto mo ba na muling maglaro ka agad sa Philippine team this year kasi ang sunod na malaking competition ay Asian Games?
3: Super excited po talaga if bigyan po ako ng chance.
0: Mm-hmm.
3: Training po talaga para sa if ever po.
0: Yes. Ano pa ang pwede naming maasahan mula kay Tenny kapag naglaro ka na dun sa US? Kasi yung mga ate mo, ang dami ding awards, ha? Sina Shira, tsaka sina Alexa. Di ba yung mga All-American team, mapa-singles, mapa-doubles. Yun din ba yung gusto mong makuha? Pero ikaw, mas mataas yung team mo eh. Nasa NCAA Division 1 eh. Anong pangarap mo sa US NCAA?
3: Yung akin lang po talaga is tumapang lang po talaga every match and super grateful na po ako kung ano po yung ma-achieve ko po.
0: Yes, okay. Sige, salamat sa iyo and magkukwentuhan pa rin tayo ha kahit nga sa USNCAA
3: yes,
0: na
3: yes,
0: ngayon.
3: Po.
0: Bibigyan mo ako ng update ha at
3: yes,
0: siyempre
3: po.
0: Para yung Philippine tennis din natin para
3: yes,
0: ating
3: po.
0: Nakakabalita kay Tenny. So salamat, congratulations once again.
3: Galing
0: ni Tenny. Okay, so si Tenny Madis po, in a while, puntahan naman natin si Steffi Aludo dito pa rin sa Sports Radio.
4: Sports Radio 918 AM.
0: Steffi Aludo ang isa pa sa member ng ating Philippine Women's Team. Yes, Steffi, hindi ka nakapaglaro ng halos lahat ng matches but you delivered when you teamed up with Shira, di ba? With Alexa William.
3: Po.
0: Yes. Tell us more about that particular game. Importante.
3: Yes po, yung kalaban po namin yung Pacific Oceania po, it's a non-bearing na po kasi so pinasok po ako which is mag-doubles nga with Ate Alexa din po. And mm-hmm. yung naglaro po is yung number one and number two ng singles nila po.
0: Mm-hmm.
3: So parang yung mindset lang po talaga namin is to parang enjoy the moment, parang laban lang tayo kahit, well, kahit talo na po kami sa team pero kailangan po namin kunin po yung isang puntos kasi every point counts po kasi doon. Kasi if may katay po kayo doon sa team, bali ipa-plus-plus nila po yun kung ilang points. So,
0: yes.
3: Yun po yung iniisip namin na every point counts. Kailangan namin manalo dito para mabigyan ng one yung Philippines. So, yun
0: yes.
3: po na yung lumabas po is nanalo po kami which is sobrang saya din po. But at the same time, madami pong lessons nung game na po nun.
0: Yes, okay. Kasi sa mga point difference o set points, di ba, definitely kailangan talaga yun. Baka delikado, baka hindi tayo makapasok dun sa promotional playoff. So, kamusta yung tandem nyo? Hindi namin napanood, ang buo yung game. Paano kayo nag-complement yung skills mo tsaka yung skills ni Alexa?
3: Bali, yung sa strategy lang po talaga namin dalawa po is parang communicate lang kami. Yun po yung sabi ni Coach Denise na communicate lang po kami every point, tapos kung ano po game plan po namin, kailangan po talaga intindihin namin sa isa't isa kung saan yung strategy namin papunta. So, yun po yung key po siguro sa panalo namin against Pacific Oceania and Kyrgyzstan po is yung communication lang po. And syempre yung parang dapat all out yung palo na parang laban talaga, walang
0: yes.
3: pigil. So, yun po yung ginawa namin.
0: Yeah.
3: Steffi,
0: ano rin masasabi mo sa naging game ng iyong friend, ng iyong ka-teammate dyan sa PTA at syempre magiging ka-teammate mo pa sa US NCAA Division 1 University of Hawaii. Yeah.
3: Yes.
0: Yes, na si Tenny. Tapos dun din sa mga laro ng ate mo, na si Ate Shira in this Billie Jean King Cup.
3: Na-describe ko po is parang lumaban po talaga kami. Sila po, lumaban po sila sa singles match nila po. Ako po dun todo supporta lang. Parang chini-cheer up ko po talaga sila pag down na po sila and parang nanghinayang na po sila. Lagi po namin, kasi minsan po dalawa kaming hindi makakalaro. So, yun po yung parang bawi po namin, which is kung sila yung maglalaro, parang kung ano kailangan nila po, parang sige, parang opo, bibigay po namin kung ano kailangan nila. And syempre yung mga cheer po, parang kailangan po talaga i-boost yung isa't isa. And yun po yung key po namin talaga sa panalo po namin sa group 2 na makapasok sa group 1 is yung teamwork po talaga namin as ano po, as athlete po doon. And syempre po, respeto po ako sa kanila kasi mga ate ko po sila. Lalo na din po si Tenny, mas ate pa po siya sa akin. So, parang ako po talaga yung parang
0: bunso.
3: Kailangan nila, yes po. Kung ano kailangan nila, bibigay ko po talaga para lang masuportahan ko po talaga yung team.
0: Yes. But sabi mo nga, ang dami mong lessons na natutunan by just watching Tenny winning all those singles matches. And of course, si Shira din in both singles and doubles and teaming up with Alexa. Ano yung kayang mga, siguro at least one or two na mga lessons learned mo doon sa mga naging observation mo, Steffi?
3: Siguro yung lesson ko po is yung sa mental toughness po talaga. Kahit anong gano'ng kalakas yung kalaban po namin, parang yung mindset namin is lalaban kami point by point lang po talaga. Every night po, pag nag-uusap kami, lagi po, hindi po namin inuunahan, which is parang iniisip po namin na ito, isa-isa po talaga, isa-isa, huwag tayong mag-isip na panalo ka agad, kahit mahina yung kalaban, kailangan po talaga sabihin namin sa sarili namin, or as a team na, kunin natin to isa-isa. And yung, lalo na po yung ano po namin, yung kalaban po namin, una yung Hong Kong, doon po talaga kami nag, parang mentally prepared po, like sa team namin, like, yung sa mga electrolytes pa lang, sa mga hydrate pa lang namin. So, dun po talaga, warm up pa lang po namin. Yung mindset po namin as a team, which is lumaban po talaga sa game na po yun.
0: Yes. Okay. So, si Coach Bobby, si Coach Denise, mga national team members natin yan in the past. Tapos ngayon, sila na yung mga coaches. Ano naman yung mga natandaan mo parati sa mga instruction nila na talagang definitely, dadalahin mo ito when you go to the USNCAA.
3: Syempre po, yung sinabi lang po nila sa amin is every point matters po daw talaga. And syempre, lalabas tayo na lumaban sa court. And syempre, nagpapasalamat din po kami kasi may tiwala po sila sa amin inside the court po and outside the court din po. So, yun po yung pinaka-biggest lesson po namin as a team, which is yung teamwork po talaga, like nagtutulungan kami sa isa't isa kung sino yung may matches po.
0: Tama. Ready ka na? Paalis na pala kayo halos in after 1 month, di ba? Punta na kayo sa US. Ano bang feeling? Excited ba? May kaba ba si Steffi?
3: At the same time po, parang pinakaban po, pero excited po ako sa magiging journey ko po doon. So,
0: yes.
3: Yun po.
0: Pero syempre, ready ka pa rin if and when na matawag ulit para sa Team Philippines. Ready ba kayo? Committed kayo ni Tenny na parating, kumbaga, lalaro para sa ating Philippine team anytime?
3: Yes po. Always naman po kami ready po kasi yung parang hands-on din po yung coach doon with si Coach Jun Hernandez po. So, parang if season po namin, dyan po talaga kami parang hands-on po talaga kami sa tennis po noon. So, patuloy pa rin po yung training namin doon.
0: Yes. Sana Asian Games, di ba, Steffi? Sama-sama kayo with Ate Alex.
3: Sana
0: po. Ilang tournament pa dito sa Philippines? Ano mga tournaments na naka-schedule para sa'yo at kay Tenny?
3: Siguro po, this Lucena Open po, and Mindanao Open, and baka lalaro.

0: po ng isang title for my last IT act po. And yun po, parang, well, isa-isa lang po yung
1: Yes.
0: ano po para
1: Goal.
0: Kuha ko po talaga yung goal ko po.
1: Yes. Magandang baon yun, ha? Papunta sa USNCAA, di ba?
0: Yes.
1: Steffi, may gusto ka pa bang pasalamatan after this big win? And you are a part of our Philippine women's team who grabbed that promotion to Group 1. Record, ha? In 9 years. First time.
0: Yes po. First of all, I would like to thank God po talaga for giving us strength as a team po in this competition sa Billie Jean King Cup. And to our coaches po doon, sila Coach Denise, Coach Bobby, mga teammates po, sila Ate Shai, Ate Alexa, sila Ate Alex, and syempre si Tenny, and yung family po na nasa Trento of Isandel Sur and sa Municipality of Trento, sa todong suporta nila sa akin kahit saan man ako. And hands-on pa rin sila sa mga achievements ko and especially sa Philippine Tennis Academy po. But sa walang sawang suporta nila and for always believing in us po talaga na we can do it. And
1: yes.
0: For themselves din po talaga. And then,
1: okay.
0: Yan po. A special shout-out po sa family ko din.
1: Yes.
0: And
1: thank
0: sa
1: you
0: mga
1: so much.
0: Sponsors po po. Sa
1: yes.
0: ASICS, Technifiber, and din po. Thank
1: yeah.
0: you po talaga sa support ninyo.
1: Yeah. See you pa rin, ha? Sana makita ka namin dito sa huling ITF. And of course, kahit nasa USNCAA ka na, we'll be keeping in touch. Steffi, salamat
0: yes.
1: and congratulations!
0: Thank you po! Thank you so.
2: Sports Radio, 918 AM.
1: To Coach Bobby Angelo.
3: Yes!
1: Congratulate, ha? Siguro,
3: oh, thank you so much.
1: Na yung memories of your Davis Cup campaigns, bumalik nung nakuha natin yung promotion to Group 1, Coach Bobby?
3: Mas mahirap pa yata doon, mas nakatakot eh. Kasi,
1: talaga?
3: Parang gusto mo maglaro, di ba yung feeling na, ay nako, parang akong hihimatayin para sa mga bata.
1: Yes.
3: Pero so, happy, sobrang happy.
1: Yes.
3: Yeah.
1: Anong klaseng performance ang pinakita nitong mga girls? Well, Shira, Alexa, and ito si Tenny at saka si Steffi. I'm sure pwede mo nang i-compare kasi ang tagal mong na-handle ang dalawang bata and look at them
3: yeah,
1: now kung gaano kalaki yung nagiging contribution para sa national team.
3: Yeah, I think itong mga girls, ang mga girls natin, I think what I saw is ano talaga, no? Ayaw, hindi pagpasok sa court parang hindi matatalo. Kasi
1: palaban
3: pag ayaw matalo, yeah. Pag ayaw matalo, you know, ayaw matalo kasi more pressure eh. Pag ayaw matalo, no? Pero this time, parang nakita ko is more level up eh. Parang hindi ako matatalo pagpasok sa court. Lalaban talaga yung habulin lahat ng bola. Parang very, ano sila, eager to get there sa Group 1 talaga.
1: Mm-hmm.
3: Yun ang nakita ko sa mga girls. Talagang hindi sila matatalo. Parang ayaw matalo. And you know, it's hard to beat yung mga player na ayaw matalo. mahirap talunin, yes. Di ba? Yeah, galing.
1: Yeah, super tight ang mga matches. Kasi kinailangan palagi ng yung doubles ang mag-decide, di ba?
3: Yes, yes.
1: Yung mga 2-1 wins natin, Hong Kong, top seed pala, and then Singapore. Ano yung naging kwento ng mga crucial doubles na yun?
3: Yeah, yung nanalo tayo isang singles, pero yung doubles, maganda yung team up ni Shaira and Alexa. Solid sila pareho. Mm-hmm. And then meron silang bonding kasi meron silang mga past, ano, yung mga tournaments sila. So magaling talaga yung doubles nila kasi like si Shaira, magaling sa net. So magaling mag-coach. Marami siyang, you know, sa doubles diskarte. And then si Alexa naman, maganda yung mga return niya. Maganda, meron siya mga super forehand and backhand. So, galing ng combination nila, no? Isang magaling sa net, isang magaling sa baseline. So,
1: yes.
3: I think yung crucial talaga doon, yung doubles. Kasi, pag nanalo sila, talagang yung excitement, eh.
1: Yes.
3: Di ba?
1: Yeah, buti hindi ka nawala ng boses, Coach Bobby. Nakita ko yung ilan sa mga photos mo, di ba? Yung mga sigaw mo. Habang winaway mo yung Philippine flag.
3: Wala na, nilabas na lahat, pero you know, after that, parang exhausted ka, parang, ay nako, Kapagod din sobra sa nervyos, nakaka-nervyos talaga.
1: Yes.
3: Andun yung excitement and you know, nervyos and tiwala sa mga

0: in sports news. Switzerland sealed their place in the last 32 of the World Cup by defeating co-host Canada to finish top at Group B. The Swiss beat Canada 2-1 with Vargas and Manzambi scoring, with Manzambi and Mbolo scoring the goals. Philippine Standard Time, it's 9:05 in the morning. Mantingin ang Totok Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa Iran Sports. Muli po si Timothy Palace at isang magandang umaga sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang po talaga. Lahat kami may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sa usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.

0: Last time I saw you was in the WR Bugouts Championship, and we could see nga pala na of course ang dami pala mga chess players are already attracted dito sa kakaibang format ng Bugouts. Do you see itong Bugouts na ito as a future? As a future para sa ating Philippine chess community, lalo na of course meron tayong mga international players na naglaro nga doon sa last competition natin. Thank you.
1: Eh, masasabi ko lang yan, mukhang very bright ang future ng Bugouts. Eh, kasi yung supported, binunaryo eh. But anyway, the more na chess variations, the better. Kasi, una-una, kung konti lang yung sports natin for yung mental sports natin eh, kung konti lang. So, the more the better. Hindi na tulad sa physical sports, napakaraming events, no? Ha? Sa, ang dami-dami sa physical sports. On the other hand, sa mental sports, very limited. So, the more, the better, and very much welcome. Lalo-lalo na, pagka yung supporter, eh, hindi binaryo.
0: And of course, the POC is also supporting that kasi nakapag-partner sila with the Mind Sports Organization of Asia.
2: Yes, thank you very much po for gracing our Philippine Sports Writers Association Forum. Yes, quick invite po, Engineer Nelson Salazar, please. Invite nyo po sa mga pupunta sa Mapua this weekend.
3: Kayo po ay inibitahan namin na kung may pagkakataon na ma-cover ninyo itong event. Even ang ceremonial po will be done by GM Torre and the President of Papua, Dr. Maestri Campo. And the other one, we invited General
4: Torre.
3: Kamayara po yung favorite information. Nicholas Torre is a cousin of
2: relative.
3: And siya po ay dating Mapua.
2: Oh.
3: Third year siya sa Mapua bago siya pumunta ng PNPA.
2: Nice.
3: Last centennial chess nandoon siya.
2: Okay.
3: Ngayon, invited din namin sila na dumalo sa pagdilip. So, we are inviting you to this event on June 27, Sabado at 1 p.m.
2: Salamat po, Engineer Nelson. Si Engineer Elias ang naman. Siya po yung president, past president, and trustee po ng Mapua Philchoy alumni.
5: Yeah, actually, in behalf of our president, Engineer Agustin Ocampo, and our trustee chairman, Engineer Edmond Aguilar, we would like to thank the PSA for this opportunity for us to inform everyone that we have our U27 chess tournament in honor of our first Asian Grandmaster Eugene Torre, and in celebration of our 50th anniversary this year.
2: Salamat po. And of course, GM Eugene, mensahe niyo po. Nice to have you back here at the PSA Forum po.
1: Sa Philippine Sports Writers Association. Thank you very much sa inyo lahat. Of course, sa Mapua Group. And yung mga sports writers. Thank you very much sa inyong suporta. Dahil sa inyo, napopromote ang sports, eh alam naman natin na very important ang sports. It's a discipline. And natutuwa ako na kasama yung chess sa pagka-suporta ninyo and all the disciplines. Alam niyo kayong mga sports writers, hindi nyo lang alam. Yung laki ng inyong contribution para ma-promote ang discipline. Very important talaga yung discipline. Kaya, ako, disiplinado din ako ni Marlin. Malating bago yun, ang nag-disiplina tayo. Okay? Thank you very much.
2: Mabuhay po, salamat. GM Eugene Torre, Engineer Elias, and Engineer Nelson. Sige, pakita niyo po lang dito. Pakita niyo po. Ay, baliktad po. Ayan. Pakita natin yun po yung kanilang poster for this coming event. Dr. Eugene Torre, Rapid Chess. Okay, Philchoy Golden Anniversary Edition. Ayan. So, ayan. Photo op din po. Maraming maraming salamat sa ngalan po ng ating PSA. Lahat ng mga miyembro, this is Rin Judy Caringal. Until next Tuesday for another edition of the PSA Forum.
6: Hindi lahat ng istasyon sa radyo ay merong programa sa sports. Hindi rin lahat ng programa sa radyo ay merong segment sa sports law. Having both sends a clear message to the public. Sports is for all and sports law is for all. I am privileged to be part of Sports Radio. Together with Ms. Judith Caringal, we will bring you Legal Playbook. Happy 40th anniversary, Sports Radio.
7: Lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen. Makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
9: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
9: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines ngayon.
11: Philippine Standard Time, it's 10:05 AM. Good morning, and here is the news. The Department of Local and Government is Interior and Local Government is looking into the possibility liability of the parents and guardian of two minors involved in the deadly shooting at a school in Tacloban. Interior Secretary John Vicramulia said initial findings may suggest the incident could be stemmed from prolonged bullying experience by the two students. He added the social media welfare department that would help determine the juvenile suspects are handled under existing laws. As this develops, PNP Chief General Sam Melencio Natatas confirmed that the case had been referred to prosecutors for further evaluation. The Cybercrime Investigation and Coordinating Center asserts its ban on Sandbox video game Gorebox will remain until its developer puts its safety measures to protect its players, most of whom are minors. CICC Undersecretary Aboy Paraiso said Gorebox developer F2 Games has yet to reach out to them after they banned access to the game following the shooting in Tacloban City that left 3 students dead and several others wounded. Paraiso said game could be one of the factors that influenced the behavior of minor suspects in the school shooting spree in Tacloban. Psychologists, meantime, said violent online games may have a correlation on the behavior and actions of minors involved in the shooting incident, but added that other factors may contributed to their actions. In news overseas, U.S. President Donald Trump cancels his approval of landmark bill aimed at lowering Americans' housing costs just hours ahead of planned signing ceremony at the U.S. Capitol. Both chambers of Congress had earlier approved the legislation in a rare bipartisan move, signaling how pressing the issue has become for American voters across the political divide. The bill, known as the 21st Century Road to Housing Act, has two key aims: reducing housing costs and increasing housing supply. The change in plan was surprised many on Capitol Hill, including some lawmakers who showed up the signing only to be told by reporters that Trump had canceled it. In sports news, leading tennis players expand their prize money protest at Wimbledon despite 20% increase in this year's pot. Some players limited pre-tournament media to 15 minutes at the recent French Open but will go a step further at Wimbledon. They will not only limit the time they offer a forthcoming media weekend but also planning to restrict post-match appearances to 15 minutes throughout the first week of the championships that starts on Monday. The 15-minute limit is meant to symbolize the 15% of revenue which, broadly speaking, at the Grand Slams allocate the money prize. Philippine Standard Time, it's 10:08 in the morning. Matiyang ito, Talk Sports Radio, para sa mga pinakabagong balita tungkol sa naranahan ng sports. Wala po sa Mita Palace at isang magandang maga sa inyong lahat.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
13: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
15: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
16: Ano nangyari?
15: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
17: Ako sir, ambulance driver ako.
16: Ambulance driver? Oh.
17: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
14: Mayroon po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
16: Dahil hindi na umabot.
17: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
14: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
16: Makapal yung semento.
14: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
16: These are the reinforcements.
14: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
13: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
16: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
15: Oo.
16: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Mga bulilit naman ang bibida dito sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. Bata ang bida.
11: Philippine Standard Time, it's 10:12 ng umaga and let's make it 10:13 ng umaga. At sa oras na ito, isang panibagong episode na po sa Kiddy Sports ang aming itatampok sa inyo kung saan ang guest po natin today ay isang triple gold medalist sa nagdaang palarong pamasa 2026 na ginanap sa Agusan del Sur kung saan nagwagi po siya na tatlong gold medal swimming, 50-meter butterfly, 50-meter backstroke and 50-meter freestyle events po ang kanyang napanalunan. Walang iba kundi si Lira Robles, ang ating guest for today. And to share us about her recent campaign, recent victories dito sa Palarong Pambansa, makasama natin si Lira together with her mom, Miss Alvian, dito nga sa Kiddy Sports sa araw nito, sa Sports Radio. So stay tuned lamang and we'll be right back pagkatapos itong ilang paalala.
10: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
9: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
9: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Sports Radio 918 AM.
11: So good day. Isa na pong episode ng Kiddy Sports ang tampok natin sa inyo kung saan sa araw na ito, isa pong champion sa larangan ng swimming ang ating mga kasama, kasamang kanyang mommy. Walang iba kundi si Lyra Robles. Nag-gold medal po siya sa palarong pambansa recently sa Agusan del Sur. Tatlong gold medals yung panalunan niya dito sa palarong pambansa. And here to share more about the win, ay andito po sila ng kanyang mommy na si Miss Alvian. Tama ba yung pagkaka-pronounce ko ng ninyo, ma'am?
2: Apo. Alvian po.
11: Ma'am Alvian po.
2: Alvian.
11: Mm-mm. And si Lyra, ang ating champion kid na guest natin dito. Lyra, una sa lahat, kamusta ka naman?
18: Okay naman po. Nakapagpahinga na rin po ako pagkatapos ng competition.
11: Ayun. It's been almost a month na simula ng competition, Lyra. So, after the competition, ano kamusta yung feeling after the competition na nanalo ka ng tatlong guntong medalya?
18: Masaya naman po ako sa naging performance ko kahit mahirap po yung training, sobrang worth it po yung pagod at sakripisyo.
11: Ayun, dama. Kasi, grabe. Iniisip ko pala yung naging training mo dyan sa, ano, para makuha mo yung medals mo. Talagang, it must be, should I say, grueling. Kung nakapagod yung training. And, tatlong three gold medals ang naiuwi mo sa, from Agusan del Sur. Ano yung masabi mo sa naging performances mo doon, Lyra?
18: Okay naman po yung performance ko po. Masaya naman po ako.
11: Masaya yan. Ma'am, ito pong ganitong performance, expected na po ba ito from Lyra?
2: Hindi naman po namin in-expect yung naging performance niya. Kasi alam din naman namin na nag-ready po yung mga nakalaban din niya.
19: ang goal lang po talaga namin dito is mabigay niya yung best niya and ma-enjoy niya yung competition po. Bonus na lang din po na naka-medal po ulit siya.
20: So, this pang ilang palarong pambansa na po ba ni Lyra ito?
18: Pangalawang palarong pambansa ako na po ito.
20: Pangalawang palarong pambansa. So, you joined the palarong pambansa sa Ilocos or Ilonao. So, Lyra, kamusta naman yung experience?
19: Kasi opo, last sa Ilocos din po.
20: Yeah, tama ka. And kamusta yung experience ni Lyra na from last time around sa Ilocos, ngayon nasa Mindanao ka naman nagpalarong pambansa? Medyo nagkaka-technical difficulties lang tayo and nag-hang yung video natin. And hello, ma'am.
19: Okay na po. Ayan, okay na po.
20: Okay na. And kamusta naman, Lyra, yung experience the last time around? Nasa Ilocos Norte ka. Nasa Norte ka. Tapos ngayon, early and late May, nasa Agusan din, sir, ka naman sa Mindanao. Kamusta yung experience sa palarong pambansa?
18: Okay naman po. Marami naman po kaming na-experience sa Agusan po.
20: Like, ano yung mga natutunan mo, naranasan mo dun? Throughout the whole week na nandun sa Agusan?
19: Marami rin siya naging friends po dun sa from iba't ibang lugar. Marami rin siya nakilala, yung mga nakalaban niya. Okay naman po, naging masaya yung experience niya from Ilocos to Agusan.
20: Grabe siya. From ano, north to south yung binunta ni Lyra, talagang nakakatuwa. And as a young athlete.
19: Opo, from Luzon, napunta ng Mindanao.
20: Oo, yeah. Opo. As a young athlete, maganda na nalilibot mo yung Pilipinas dito sa ano, sa palarong pambansa. And Lyra, sa lahat ng, ano ba yung mga events mo dito? Share it to us.
19: Ano yung mga swim
20: events mo? Napanalunan mo.
18: 50 meter butterfly, 50 meter backstroke, at 50 meter freestyle po.
20: Oh, so lahat 50 meter yung napanalunan mo, Lyra. Sa tatlong yan, sa butterfly, sa freestyle, sa backstroke, ano yung pinaka-favorite mong event doon?
18: 50 meter butterfly po kasi ito po yung pinaka-challenging po para sa akin at gusto ko pa pong ma-improve.
20: Oh, 50 meter butterfly, mahirap nga yung butterfly ah. Na ano kasi yung backstroke, ayun, tsaka yung freestyle, ayun yung medyo basic na natutunan usually ng mga lumalangoy. So yung butterfly, gaano ka, ano, kung naalala mo pa, gaano ka layo yung agwat ng oras mo dun sa rival mo na nag-silver medal?
18: Mga 10 seconds rin po.
20: Wow! 10 seconds? Grabe ang layo ng agwat, ha? And sabi mo, may mga gusto kong matutunan. Ano yung gusto mong matutunan din? Grabe, 10 seconds yung agwat ng naging kalaban mo. Ano pa yung gusto mong matutunan mo after that competition?
19: Gusto mo pa, ano pang gusto mong matutunan sa fly? Anong gusto mo pa i-improve?
20: Yeah.
18: Gusto ko lang po bumilis ulit at pas gumanda yung form ko po.
20: Bakit? Can you please elaborate? Bakit? Ano yung napansin mo sa form mo? Ano yung napansin mo sa time mo?
18: Okay naman po lahat. Wala naman pong mali dun sa ginawa ko po. Gusto ko lang po bumilis.
20: Kumbaga parang i-polish
19: gusto
20: lang.
19: Gusto bumilis pa. Oo, i-polish. Oo.
20: Ayun, kasi siyempre, andun na eh. And yung sa backstroke naman, tsaka yung sa freestyle, kamusta naman yung naging performances mo dun?
18: Okay rin naman po.
20: Mm-hmm. Like, paano yung naging performance mo dun? Parang,
19: so ano the nangyari during the competition? So,
18: Ganun lang din po katulad sa fly. Yung back ko po, mga 3 seconds lang din po yung agot.
20: Ganun din. And then sa freestyle naman.
18: Malayo rin po yung agot ko dun.
20: Sa freestyle. Sa mga nakalaban mo dito, Lyra, sino yung pinaka nahirapan kang rival? From what region?
18: Lahat naman po sila magagaling eh, pero yung pinakamahirap po na kalaban po para sa akin is yung sarili ko po at yung pressure na ma-defend ko po yung mga title ko.
20: Ayun na, great answer yun, Lyra. Kasi syempre, tama, lahat sila magaling. Pero yung sarili mo talaga, yun talaga yung kailangan mo, ano, yun talaga yung kailangan mong i-beat. Kasi alam mo na yung kayang-kaya mong gawin yun. And nasabi mo, defend yung title. Last year ba, ilan yung napanalunan mo namang medals? Ano yung mga events na napanalunan mo?
18: Ganun din po, tatlong gold po.
20: Tatlong gold din. From the same, ano, from the same events then?
19: Opo.
20: Wow! So, two-time champion ka na pala dito sa mga events ito ngayon pala rung pambansa, Lyra. And, kamusta sa pakiramdam na complete mo o na-fulfill mo yung title defense mo?
18: Masaya naman po ako at thankful rin po na na-defend ko po yung title ko.
20: Mm-hmm. Eh, siyempre, hindi madali na mag-title defense eh, kasi yung pressure din, ba, yung nararamdaman mong pressure habang magko-commit ka, nag-training ka na, alam mo yun, you have to be at the same level or mas angatan mo pa para makuha mo talaga yung gintong medalya ngayon. And ano yung pinaka important na ano lesson na natutunan mo dito sa palarong pambansang to?
18: Natutunan ko po na kapag may disiplina, tiyaga at tiwala kay Lord, maraming bagay po ang posible.
20: Tama kasi at as an athlete dapat talaga well disciplined and talagang dapat maganda yung paniniwala mo kay Lord. Siyempre nasa taong gawa, nasa kami yung awa, di ba? And Ma'am Alvian, ito po paano po yung nagiging support niyo kay Lyra every time na nagpapalarong pambansa po sa siya and yung mga ibang other events po as a parent po, ano po yung ginagawa ninyo para ma-inspire din po yung mga other parents po na nanonood o nakikinig sa atin?
19: Bali, ang nangyayari po sa amin ni Lyra, everyday, inaayos na po namin yung schedules niya para mabalance din po niya yung school tsaka yung swimming. Tapos, lagi rin namin siyang ina-encourage sa na kaya niya yan, na kahit may disability, kaya niyang lumaban. Tapos, lagi namin siyang sinasamahan sa trainings, sa lahat ng competitions niya, to support her. Basta lagi kaming nandun sa lahat ng laban po niya. Kahit pagod, kahit walang tulog, sinasamahan po namin siya.
20: Tama, kasi ayun talaga yung ano, ayun talaga yung pinaka best na maibibigay ng parents, yung support talaga.
19: Opo.
20: And bilang Opo. Isang ano sa anak, talagang napakalaking bagay yan. Lyra, gano'n kasi na full sup ay Lyra, sorry. Gano'n kasaya ikaw na ganyan yung support ng parents mo sa iyo sa ano, pag-pursue mo ng swimming mo, career mo.
18: Masaya naman po ako at thankful po na sinusuport nila ako.
20: And habang nag-swim ka, ano yung nararamdaman mo na nandiyan yung parents mo while you're doing the craft that you love?
18: Natutuwa po ako na may nagsusupport po sa akin kasi hindi po lahat may ganun po.
20: And talagang dapat painful kasi grabe yung support ni mommy mo at siyempre ni daddy mo sa'yo na ginagawa mo yung ganyang sports. And Ma'am Alvian, ano po yung pinaka proudest moment ninyo or the Lyra during syempre kahit di na pala itong pambansa, ano po yung sa tingin niyo pinaka memorable moment ninyo as a mother na sumusuporta sa anak niya?
19: Pinaka memorable sa akin, parang halos lahat ng competitions niya eh. Kasi every time na lumalaban siya, madalas naiiyak pa rin ako kahit lagi ko napapanood kasi ang iniisip ko, yung anak ko, may disability siya, pero nagagawa niya pa rin lumaban. Kahit sa mga regular na kids, nakakalaban siya, kaya niyang sumabay. Regardless of her disability, buong-buo yung loob niya na lumaban.
20: Kung
19: yun yung pinaka-proudest moment lagi sa akin.
20: Very well said, ma'am. Kung ano, okay nang sabihin, ma'am. Ano po ba yung disability ni Lira, ma'am?
19: Siya po magkwento kung anong nangyari sa kanya para ano, mas maano rin po nila. Kung paano siya nag-start mag-swimming. Kaya po siya napasok sa swimming dahil po dun sa naging disability niya.
20: Ayan, po. Sige. Sige,
18: pupunta
20: natin yan.
18: Noong 2018 po, 3 years old po ako nun, na aksidente po ako sa trampoline park at na-injured. Tapos po, nahirapan na po akong maglakad nun at na-deform po yung paa ko. Noong 2023 po, pumunta po kami sa ibang bansa at ipinadoktor po ako. At sabi po ng doktor na nag-check po sa akin na isama ko daw po yung swimming sa therapy ko po.
19: Kaya po siya napunta sa swimming. Opo.
20: Grabe. Napakagandang story naman yun, Lira and Alvian. From ano what happened, nakakalungkot na syempre na there was an accident, pero it turned out to be ano, it turned out to be something na will be a helpful thing to you, na yung from yung sa therapy naging hobby mo, naging sport mo, and now you're doing great things. Oh, so Lira, nabanggit mo sa amin na naging therapy mo yung swimming. So during those times nung nagsa-start ka mag-swimming, ano yung naisip mo, like were you ano, natatakot ka ba kasi first nag-swimming ka ba before, or was it your first time?
18: Marunong na po talaga ako mag-swimming noon, pero hindi ko pa po alam yung mga strokes. Doon ko lang po nalaman nung nagte-training na po ako.
20: Ayun. So, gaano ka katagal noon nung nag-therapy ka noon, ano, nung nagsimula ka noon after nung ano, nung sabihin ng doktor sa iyo?
18: Wala naman po sinabi sa akin, pero tuloy-tuloy lang po ako nag-training.
19: Yun na po yung parang naging therapy niya talaga, swimming na po, na hanggang ngayon, yun pa rin po ang therapy niya.
20: May mga times bang ano, like sumasakit yung sa may paa niya? Left or right ba yun, Lira?
19: Right foot right. Po. Right foot po niya, deformed po yung ano, deformed po yung paa niya dahil po dun sa accident. Tapos mas mali po yung isang paa dahil nga po dun sa naging aksidente niya.
20: Kasi nung habang yung siguro yung growth nung paa na medyo nag-affect
19: po. Opo.
20: Pero Lira, nakaka-inspire yung ano, nakaka-inspire ka kasi despite every ano, every obstacles mo nun, na nagawa mong malampasan. And syempre after nun, paano ka how did you fell in love with swimming ba? Like, can you please elaborate with us the story patuloy hanggang sa nakarating ka dito sa rurok ng Tagumpay sa Palaro Pabansa?
18: Nung una po, nahihirapan po talaga ako, pero tinulungan rin po ako ng mga coaches ko na ma-improve ako, at hanggat sa bumilis na lang po ako ng bumilis, at nasanay po ako na nasa tubig ako palagi.
20: Yun. Nakatuwa kasi, ano, kasi, alam niyo yun, ma'am, yung mga bata na talagang they give their all sa sports, talagang it's really inspiring. And, Lira, after that, paano ka nakapasok sa varsity? Sa, like, may naka-discover ba sa'yo? Or, tryouts ka?
18: Wala po talagang varsity po sa swimming sa... Wala po talagang varsity po.
19: Sa grade school po.
18: Grade school po.
20: Sa grade school.
19: Bali, ang nangyari po noon, nagte-training po siya, tapos parang may isang coach from DepEd po na nakita siya, ni-refer po si Lira ng isang parent. Tapos ang sabi, baka pwede daw po yung case ni Lira na isali sa swimming. Tapos, nung una ayaw niya. Kinausap po siya nung coach. Parang ayaw pa niya, kinakabahan siya, ganyan. Sabi ko, hindi anak, try mo lang. Try lang natin. Pag nanalo, okay. Pag hindi, okay. At least na-try mo. Tapos from there, tuloy-tuloy na po kami. Nakasali siya, municipal, hanggat sa makarating po ng Palarong Pambansa. Doon na po.
20: Ang ganda naman ng story nung nangyari kay Lira. And when was that? Kailan po siya unang nakapag-compete ng like municipal tapos nag ano ba, city meet ba? Tapos regional?
19: Municipal meet po yung una niya, 2024 po. Parang mga August or September 2024. Tapos, after ng municipal, nag-provincial. Provincial po muna. Tapos ng provincial nila, regional na po. Tapos, palarong pambansa na po.
20: Alam niyo, naka-inspire si Lira, ma'am, kasi that was the start pa lang ng ano niya ng career niya sa swimming, pero she aced it agad, tapos na nung nakapagpalaro pambansa siya, naka gold medal agad siya. And ayun, Lira, dapat ano, you must like parang be proud of yourself with what you achieve, kasi talagang that is a great feat na ano, na first timer mo lang tapos nakapag-medal ka agad.
19: Opo.
20: And aside from that, ngayon grade 6 na po si Lear, right?
19: Apo.
20: From sa San Beda sa
19: Rizal. Rizal po.
20: Yes, oo.
19: Apo.
20: And Lear, bilang isang student athlete, tumungo naman tayo sa aspect na yun. Paano mo minamanage yung time mo na may training ka, may school ka? How do you do that?
18: Everyday po pagkatapos po nag-training yung... Everyday po pagkatapos po sa school yung training ko po. Pero minsan po mahirap po yun. Pero natutunan ko pong mag-manage ng oras at maging responsable.
20: Wow! Nakatuwa mo yung mga ganyang mga bata to at Lira na alam na nila dapat yung gawin na bilang isang athlete. So Lira, nasabi mo time management, discipline, like, how do you manage yung ano? Like, ano yung ginagawa mong routine? Sabi kasi naman ni mami mo, may routine ka. May time ka ba para sa mga extra hobbies mo? Paano yung nagiging, paano ka nag-aaral? Like, paano mo gagawin assignments mo?
18: Yung training ko po is 3:30 to 5:30. So, 6 to 7 po, dun po ako gumagawa ng mga assignments po.
20: Then after nun, rest ka na onwards.
19: Opo.
20: Pero during mornings, sa completely puro school work.
19: Sa school po, opo.
20: Ayun, talagang... Kasi talagang ano, talagang maganda yung schedule. And habang pag weekends naman, may training ka pa rin, Balira?
18: Meron po, pero nagpapahinga po ako kapag weekends.
20: Yun.
19: Pag may competition po siya, tsaka lang siya nagte-training po ng weekends.
20: Mm-mm. Kasi maganda na talagang mayroon ka rin parang
19: pahinga.
20: Rest. Para hindi ka rin mag-burn out, kasi pag patuloy na ginagawa, parang syempre may point na napapagod ka. Ayun, speaking of may point na napapagod, may point ba na napagod ka na sa swimming, or talagang do you enjoy it every time?
18: May times po na nakakapagod, pero iniisip ko lang po na worth it po to sa end.
20: Tama. Talagang yun the goal talaga is yun talaga yung importante. And Lira, speaking of school, ano naman ang ano sa education? Ano naman ang favorite subject ni Lira? Lira, ano yung favorite subject mo sa school?
18: Halos lahat naman po, pero yung favorite subject ko po sa school is AP po.
20: AP, Araling Panlipunan.
19: AP,
20: wow.
19: Araling Panlipunan.
20: Yan. Dati kasi nung panahon ni Kuya Timmy, ang tawag pa dun, he kasi. Kaya social studies pa. Ayun. Bakit AP yung favorite mo?
19: Kasi naging CBK at kultura din.
20: Ayun, yeah. Tama si mami mo.
19: Opo.
20: Lira, anong, like, bakit yun yung favorite subject mo sa lahat ng ano?
18: Kasi dun po ako interested, tsaka dun po ako naku-curious.
20: Like yung sa history ba ng Philippines, ganun, world history? Gira?
19: Nag-choppy po ulit.
20: Ayun, nag-choppy. Like, about saan ka nag-year sa Araling Panlipunan? Philippine history ba? Ganun ba?
18: Sa Philippine history po.
20: Ayun, that's good kasi syempre maganda na inaaral natin yung mga nangyari sa kasaysayan at sa mga tao bago sa atin para syempre we're getting the knowledge and be informed about what's happening and you know para ano well equipped tayo ng ano, knowledge natin regarding sa kasaysayan. And Lila, going back sa swimming mo ah, nasabi mo 3:30 to 5:30 yung swimming mo pa yung training mo. Paano yung nagiging training mo naman? Lira every time. Like may sinusunod ka bang routine doon sa training or every day meron kang specific na stroke na inaaral?
18: Depende po yun sa sinasabi po ng coach. Iba-iba po every day.
20: Sino, ano ang pangalan ng coach mo para ma-shoutout natin si coach? Na, siya rin ba yung coach mo ng palarong pambansa?
19: Marami po kasing coaches si Lira, pero pwede po natin silang isa-isahin kasi lahat po sila, malaki yung naging contribution kay Lira bago siya makarating ng palarong pambansa. Una po yung si Coach Emer Matienzo, Coach Bernard Mendoza, Coach Bang, tsaka po si Coach Franco, tsaka po si Coach Jonathan, Coach Don, and Coach Alcher po ng San Beda. Parang lahat po sila nagiging mentor po ni Lira.
20: Grabe, ang daming coach ni Lira all throughout. Lira, ano yung ano sa swimming career mo? Ano yung ano pinaka so far pinaka-important na natutunan mo from all the coaches na binanggit ni Mami mo?
18: Natutunan ko po maging disiplinado.
20: Ayun. Well said, Lira. And Lira and Ma'am Alvian, kuha lang tayo ng konting break dito sa ating programa. At sa pagbalik natin, pagpatuloy natin yung kwentuhan natin. Let's dive in pa sa iba pang mga aspects ng buhay ni Lira bilang isang student athlete at bilang isang kabataan. So, magbabalik po ang Kili Sports after some few reminders.
0: Pagod.

0: Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bata ka na, pakapiloso po mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Gusto kong batiin ang sports radio ng inyong happy 40th year. Pakatagal na pala talaga nito, no? Hindi lang sa international, hindi lang doon. Kahit local, no? Kahit yung mga ating mga IT games natin, pag yung aming programa yon, nakikita ko kayo doon. Sumasama kayo, kasama namin. Kinocover nyo yung ating mga events natin. Katutubong atin talaga, no? Hindi lang yung mga national elite athletes natin sa international tournament. E malawak ang coverage ng ating sports radio sa mga project oversight namin. Isang malaking congratulations sa inyo, 40th year, at sana tumuloy-tuloy pa to. Another 40 years, nawala na tayo dito, of course, pero tuloy-tuloy ang sports sa ating mga kababayan.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Sports Radio 918 AM.
7: And we're back here dito sa KD Sports, sa Sports Radio 918 AM. And syempre, we're still with our guest, si Lira Robles, ang ating champion sa 50-meter butterfly, 50-meter backstroke, 50-meter freestyle events dito sa Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. At syempre, with her mommy, that's Imam Albian. Sila po ay ating panauhin dito sa KD Sports for today. And Lira, syempre, aside sa swimming, bilang isang kabataan, alam ko may mga hilig ka rin na pinagkakaabalahan aside sa sports and sa school. Ano yung mga hilig mo, Lira?
8: Naging abala rin po ako sa mga activities po sa school, katulad po ng pagsali po sa student council.
7: Well, so student, aside from being an student athlete, student council member ka rin. Ano yung position mo sa student council, Libra?
8: Assistant secretary po.
7: Wow! So, talagang very well-rounded to si Lira. Meron din siyang student council position. Talagang very disciplined, very studious, at saka very sa bilang isang student athlete. So, Lira, aside from being a student council officer, ano pa yung mga ginagawa mo? Like, ano may mga hilig mong movies, mga hilig mong artist na pinapakinggan, nanonood ka ba ng anime? Can you please share it to us?
8: Mahilig din po ako mag-drawing tsaka manood po ng mga movies.
7: Anong klaseng drawing yung mga ginuguhit mo, Lira?
8: Iba't iba po. Mahilig din po ako mag-craft.
7: Can you please elaborate? Ano yung hilig mo i-craft? And para malaman
9: yung mga ginagawa mo, yung mga
7: para malaman
8: mga bracelets.
7: Wow.
8: Bracelets, and keychains.
7: Yung dami na palang dami ring hobbies pala ni Lira aside from drawing, may gagawa rin siya ng mga bracelets and keychains. So Lira, parang paano mo sinisiksik sa oras mo lahat ng bagay na 'yon? Kasi nanonood ka pa ng mga movies, anong parang kailan mo lang ginagawa yung mga bagay na yun?
8: Kapag po walang pasok.
7: Kapag weekends or holiday.
5: Kapag walang training. Okay.
8: Saka kapag walang training.
7: Ayun. So, ayun, napaka-importante rin nun, no, ma'am, kasi di ba bilang isang kabataan, dapat talaga they enjoy their youth din, no? Para hindi lang puro yung sa sports.
5: Apo.
7: And sa school, ayun, dapat na-enjoy rin. And, Lira, sabi mo, mahilig ka rin makinig ng, manood ng movies. Ano yung mga favorite types of movies na pinapanood mo?
8: Ano po? Mga seasons po.
5: Mga series.
7: Series. Series. Anong
5: like,
7: klase?
5: Gaya ng ano? Anong movie na yung, anong series na yung mga natapos mo?
7: Mm-mm.
8: Ano po? Young Sheldon po.
7: Young Sheldon. Ayun. So, after yun, syempre, manonood kayo ng ano, nung, wala pala ba si Sheldon, Big Bang Theory.
5: Apo.
7: Tutuloy mo din. And, aside from sa mga ganong series, ano po yung mga ibang pinapanood mo? May mga favorite, pinapakinggan ka pa, music, ano pa?
5: Music. Anong favorite mo sa music?
8: Sabrina Carpenter po.
7: Wow, nakikinig ka na Sabrina Carpenter. Anong favorite song mo ni Sabrina Carpenter? Yan.
8: Man Child po.
7: Wow, Man Child. Gusto na sample ba?
5: sample daw.
7: Sample. And medyo nahihiya si Lira. Pero, yan. Makaanaw pa na Sabrina Carpenter. Nakikinig din si Kuya Timmy ng Sabrina Carpenter pa minsan-minsan. At manilin niya rin Manchild. And nakikinig ka rin ba kay Olivia Dean? Ganun? Or other singers?
5: Olivia Dean.
7: Anong favorite song mo ni Olivia Dean?
8: Man, I Need.
7: Man, I Need. Ayun. So yan, very, yan, very well-rounded sa mga pinapakinggan niyang artist. Itong si Lira. And aside from that, Lira, ito ba, ano pa yung ano, sa tingin mo, Lira, going back naman sa swimming career mo, ano yung pinaka-pangarap mo bilang isang swimmer?
8: Pangarap ko po makasama po sa Philippine team at i-represent po ang Philippines sa mga international competitions po katulad ng ASEAN Para Games at Paralympics.
7: Ayun. Na ano yan, alam mo Lira, parang few years ago meron akong na interview, ngayon nasa national team na siya, and sa tingin ko kayang-kaya mo rin gawin yun, Lira, and hopefully sana itong ano, itong interview at itong makinig, marinig to ng mga coaches natin from the national team na ma-discover kasi ang ganda ng pinapakita mong ano na performance and siyempre yung talent. And Lira, ano yung ano? Ano sa tingin mo yung kailangan mong gawin na mga kailangan mong gawin para maabot mo yung pangarap mong yun?
8: Sa pagiging masipag po sa training, disiplinado, pag-aaral ng mabuti at tiwala kay Lord.
7: Ayun, talagang, kailangan talaga hard work din talaga. And syempre, tiwala kay Lord para maabot mo yung pangarap na yun. And, Lira, syempre, your dream is to reach the same para games and then Paralympics. And, ano yung message mo sa mga kabataan na your story is very inspiring? Ano yung masabi mo message mo sa mga kabataan na gustong sumubok na mag-swimming? Na especially like other people na meron ding disabilities na may gusto na i-try yung sports and swimming especially.
8: Sa mga kabataan po na katulad ko, wag po kayong matakot mag-try ng kahit anong sports. Kahit may disability or challenges kayo sa buhay, kaya pong mabot ang mga pangarap. Basta po magsikap, magtiwala sa sarili at kay Lord.
7: Ayun. Very well said, Lira. Ma'am Alvian, kailan po, ano yung message naman kay Lira? Gaano po kayo ka-proud sa kanya bilang isang, bilang kanyang mommy? Ano po yung masabi niyo kay Lira?
5: Kami po, personally, sobrang proud po kami kay Lira. Hindi lang dahil sa mga medals po niya, sa mga achievements niya. Proud po kami sa kanya kasi kahit may disability siya, nagagawa niyang lumaban, humble pa rin po siya, tsaka iba po yung dedication niya talaga and tsaga niya when it comes to swimming. Tsaka lagi rin po namin siyang nire-remind na mas importante pa rin po na meron siyang magandang attitude kaysa po dun sa mga medals na pwede pa niyang makuha in the future. Number one po talaga sa amin as a family is yung attitude and respect. Yun po yung lagi naming sinasabi sa kanya. Kasi hindi po pwedeng magaling ka lang mag-swimming, pero yung attitude mo hindi maganda. Yun po yung lagi naming sinasabi kay Lira.
7: Very well said, Ma'am Alvin. Talagang makinig ka kay Mami mo, Lira. Kasi sabi ko na, mother knows best. Ayan. And siyempre habang tanda mo, ma-realize mo na napaka-importante ng mga sinabi ng iyong mommy patungkol sa iyo and how will you proceed and eventually succeed in your career. And may mga gusto ko ba kayong before we end this interview po, Ma'am Alvian, Lia, may mga gusto ko ba kayong specific na pasalamatan? You can say it po kasi yung mga people na tumulong po kay Lira or mga gusto niyong pasalamatan throughout her career. You can say the names po para para mabigyan natin sila ng acknowledgement po.
8: Maraming salamat po kay Lord sa family ko po, lalo na kila Mami, Daddy, Nilo, na kapatid ko po. Coaches, teammates, San Beda University Rizal, Municipality of Taytay, Division of Rizal, Team Calabarzon, at sa lahat po ng tao na sumuporta at nagdasal po para sa akin. Kundi po dahil sa inyo, wala po ako dito.
7: Kaya po Ma'am Alvin, may mga gusto po kayong other pasalamatan na hindi po nabanggit ni Lira po.
5: Yung nabanggit ko nga po kanina, lahat po ng coaches niya and mentors, sila Coach Emmer, Coach Bernard, Coach Bang, Coach Franco, Coach Jonathan, Coach Alcher, Coach Dondon, lahat ng mga mentors din po ni Lira sa school, sila Sir Taruk, Sir Uno, lahat po sila. Ang dami po rin kasing sumusuporta at nagtitiwala kay Lira, hindi ko na rin po maisa-isa. Basta salamat po lahat

0: Maraming salamat po talaga sa inyo. Kung hindi nyo po na-discover ang anak ko, wala rin po kami dito ngayon. Kaya salamat po.
1: Maraming salamat sa kanila kasi kung hindi nila tama, hindi nila discover si Lira, hindi tayo makita ng isang champion swimmer na katulad niya. And syempre, Ma'am Alvian and Lira, maraming maraming salamat po sa pagsama dito sa interview, sa pag-guest po sa amin dito. And we're really proud and grateful po na kayo nakausap namin ngayong araw na ito. And syempre, Lira, we're really proud of what you achieved and what you accomplished. And hopefully, sana makita mo kung gaano ka ganda yung pinakita mong performance and yung confidence talaga na maganda na boost namin kasi para alam mo yun, talagang napakaganda kung malam kung maririnig ito ng mga maraming tao, mai-inspire sa storya mo na sa pinagdaanan mo and how you achieve this kind of feat after syempre manalo sa palarong pambansa not only once but syempre twice na after the Agusan del Sur palarong pambansa. And with that, Ma'am Alvian and Lira, salamat po. Natapos na naman po isang episode ng Kili Sports dito sa Sports Radio 918. Hopefully, nag-enjoy kayo sa maikling kwentuhan namin dito. And syempre, with our story for today, with Lira sa kanyang magnificent and great journey dito sa palarong pambansa. Maraming maraming salamat po and happy Thursday, everyone. Muli ako po si Kuya Timmy at see you next week guys sa isa na episode ng Kili Sports.
2: At yan po, napakinggan niyo po ang aming naging panayam kay Lira Robles ng ating multi-gold medalist pala rin po sa 2026 sa swimming at syempre kasama ang kanyang mommy na si Ma'am Alvian. At sumunyan po ang ating programa ngayong araw na to. Maraming salamat po sa mga nakasama na si Master Control, kay Tita ni Dereskin Soriano sa console, sa wirecast, kay si Zane at siya sa ating EP na si Mika Go at si Boss Mark na mami makasama sa console. Siyempre, shoutout sa ating ka-partner sa Spikers at nandiyan sa labas si Dennis Silanga. At bago po ako magtapos, binabati ko palang aking mga magulang, si Mama Arnie Tapales at si Papa Bobby Tapales. Hello, hello sa inyo. At siyempre sa aking girlfriend na si Aika. Hi sa iyo. I love you. And then, mahal ko rin kayo sa aking mga magulang. At maraming salamat po sa isa naman pong episode ng KD Sports. And next week, abangan niyo po sino naman po ang ating magiging guest dito sa KD Sports. And see you later guys sa Sports News Roundup. Muli ako magbabalik later alas 3 ng hapon. Pansamantala muna ang kakawing ang Sports Radio sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa RPN and News Nationwide.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.

0: Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Oh. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory. Magmula nung ako'y natutong umawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Cayabyab.

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Joaquín Papawin ng Serbisyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3-8. Ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawin ng Serbisyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3-8.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bibisita sa Sultan Kudarat at South Cotabato ngayong araw bilang bahagi ng bawat bayan makikinabang program ng pamahalaan.
4: Headlines.
5: Department of Social Welfare and Development o DSWD nagsagawa ng case conference sa insidente ng pamamaril sa Tacloban City.
4: Headlines.
5: Panawagang ibaba ang edad para sa criminal responsibility, suportado ng interior and local government. Samantala, Commission on Human Rights tutol naman sa panukala.
4: Headlines.
5: National Housing Authority o NHA magkakaloob ng housing assistance sa pamilya ng namayapang student-athlete na si Rene Baterbonia.
4: Headlines.
5: Venezuela niyanig ng magkakasunod na lindol.
4: Headlines.
5: GSIS naglaan ng 69.1 million pesos para sa mga claim ng mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao.
4: Headlines.
5: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tampok sa kanyang State of the Nation address ang pagtaas ng pondo para sa mga lokal na pamahalaan.
4: Headlines.
5: Udalo Bridge sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon.
4: Headlines.
5: At panibagong bagyo na tatawaging Gardo nagbabantang pumasok sa bansa ngayong Huwebes.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas
7: News. News Nationwide.
5: Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong makakasama. Tayo rin po ay sabay na papakinggan sa ating mga kapatid na himpilan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Narito na po ang detalye ng ating mga balita. Bibisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Sultan Kudarat at South Cotabato ngayong araw para sa pagbubukas ng irrigation project at paghahatid ng iba't ibang serbisyo sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Pangungunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Antong Dam at Irrigation System Project sa bahay ng Lutayan sa Sultan Kudarat mamayang alas 12:30. Inaasang malaki ang maitutulong nito sa produksyon ng mga magasaka. Susundan ito ng paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa Coronadal, South Cotabato mamayang alauna 1:30 ng hapon.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
5: Nananatili at buo ang commitment ng pamahalaan na matulungang makaahong muli ang mga pamilyang nagadalamhati dahil sa malagim na insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban na ikinasawi ng tatlong estudyante. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, higit sa pakikiramay, nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matulungan ang pamilya ng mga biktima, gayon din ng iba pang estudyante at gurong apektado dahil sa nasabing insidente. Hindi lang pinansyal na tulong ang dala ng pamahalaan, kundi isang bisig na tutulong para sa pighating dinaranas ng mga biktima ng pamamaril.
8: Agad-agad nag-deploy tayo ng mga social workers natin. Pares na social workers sa bawat namatayan, and then may mga hospital social workers din tayo. Kasi yung ganitong klase, grief, will take time. And hindi lang yung material, narinig naman sinabi niya kanina eh. Hindi naman lang yung pera, na kakulangan ng pera yung magiging problema, kundi yung how to cope with the death. So yung mga social workers namin are equipped to do grief counseling, trauma counseling. Yan yung tinatawag na psychosocial intervention. At hindi kami bibitaw, nandun kami nung una, sabi nga niya, nauna yung mga tao na, yung DSWD, yung mga red vest namin. At hindi kami bibitaw hanggang sa tulong.
5: si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
5: Nagsagawa ng case conference ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Sa pangunguna ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, kasama ang Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC at Eastern Visayas Regional Multidisciplinary Team, tinalakay ang mga hakbang ng pamahalaan para sa mas epektibong intervensyon. Kabilang dito ang pagpapalakas ng training at kapasidad ng mga social workers sa paghawak ng mga katulad na kaso. Sinuri rin ang family development sessions ng DSWD upang mas mapalakas ang papel ng mga magulang sa pag-iwas sa karahasan at krimen. Isinagawa rin ang joint assessment ng kaso na kinasasangkutan ng dalawang menor de edad na suspect, edad 14 at 15, kaugnay ng insidente sa San Jose National High School. Layunin ng pagupulong na matiyak ang angkop na intervensyon at maiwasan ang pag-ulit ng ganitong insidente sa hinaharap.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
5: Handa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na lumahok sa mga talakayan sa Kongreso tungkol sa posibleng pagbaba ng minimum age ng criminal responsibility. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, dadalo sa committee hearings ang kanilang attached agencies kabilang ang Juvenile Justice and Welfare Council at Council for the Welfare of Children upang matiyak na mapoprotektahan ang kapakanan ng mga bata. Handa namang tumalima ang kagawaran kung ano ang kahihinatnan ng diskusyon. Sa kasalukuyan, prioridad ng DSWD na mahigpit na ipatupad ang Republic Act No. 9344, gayon din ang pagbibigay ng tulong sa mga pamilya ng biktima.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
5: Hindi pabor ang Commission on Human Rights o CHR na ibaba ang minimum age para sa criminal liability. Ayon kay CHR Commissioner Spokesperson Attorney Beda Epres, tiwala silang nililis lamang ng landas ang ilang minor de edad, bagay na mas dapat anyang tutukan. Mahalaga umanong mas mapalakas ang psychosocial support sa mga bata na nasasangkot sa krimen.
9: Tama lamang po na 15 yung minimum age of criminal liability. Dahil nalihis lang itong mga bata na ito at magkakaroon pa sila ng posibilidad na mag-reform pa po sila. Pagka binaba po kasi natin yung age ng criminal liability or responsibility, baka mas lalo pong maging problema pa ng society itong bata na to kung sila ay makukulog.
5: Si CHR Commissioner Spokesperson Attorney Beda Epres.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
5: Pagbaba ng age of criminal liability, hindi solusyon sa karahasan. Pananagutan ng mga magulang, guro at may-ari ng baril, iginiit ng mambabatas. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Report.
10: Inihayag ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chair at Manila Representative Joel Chua na hindi ang pagpapababa ng age of criminal liability ang sagot o solusyon sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga kabataan. Anya may mga umiiral na mekanismo sa ilalim ng kasalukuyang batas upang magawa ng hustisya o magawaran ng hustisya ang mga biktima ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, saksakan sa Cavite at iba pang ilegal na aktibidad ng mga menor de edad. Diinitsuwa hindi ang Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act ang nag-udyok o naging sanhi upang gumawa ng krimen ang mga bata. Sinabi rin ni Chua na dapat papanagutin ang mga magulang, opisyal ng paaralan, may-ari ng baril at iba pang matatanda na nagpabaya. Dagdag pa ng mambabatas bagamat sinuspindi na ng DICT ang online games na nilaro ng mga suspect, dapat anya ang mahigpit na pagdilimita sa mga online games at social media. Binigyan din pa ng Manila Solo na sa nakalipas na taon naging normal ang pagmumura, pamabastos, pagbabanta at marahas na pag-uugali, kaya natuto ang mga bata sa kanilang mga nakikita. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
5: Nakadakdang repasuhin ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga umiiral na pulisiya kaugnay ng presensya at pagbabantay ng mga pulis sa mga paaralan. Kasunod dito ng insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School, sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Iginit ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na kailangang suriin ang mga umiiral na hakbang sa seguridad sa mga paaralan, kabilang ang mga patakaran sa inspeksyon at pagkapkap sa mga gamit ng mga estudyante.
11: We'd like to repeat na may mga pulis na kami naka-assign sa lahat ng eskwelahan. Pero bawal kasi sa amin ang kapkapan ng bawat estudyante. So, hindi na talaga namin may iwasan kahit anong gusto namin. Hindi naman namin pwede kapkapan lahat. 2,800 students doon sa Tacloban. Hindi naman namin pwede buksan ng bag. Dito wala na akong metal detector. Kaya there's no way na malalaman namin kung pangkasok nila kung ano naman. Ang jurisdiction ng PNP ay nasa labas ng classroom, labas sa eskwela at hindi sa loob.
5: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
5: Nilinaw ng pulisya na sa labas lang ng mga eskwelahan nakadeploy ang mga pulis. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo na ito'y para maiwasang magpanik ang mga estudyante sa presensya ng mga pulis. Ang pinalakas na seguridad ng pulisya sa mga eskwelahan ay kasunod ng Tacloban School Shooting Incident.
12: Wala pa naman po tayong natatanggap na request na gusto po nila na sa loob po ng school nandun yung ating mga kapulisan. Pero syempre, kung meron man po, hindi po siguro yung uniform na pulis ang ilalagay natin para hindi rin po mag-cause ng disturbance or ng panic po dun sa mga estudyante at sa mga teachers natin sa loob ng paaralan.
5: Si Public Information Office Chief, Police Major Hazel Asilo.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
5: Sa kapapasok na balita, isa pang mass shooting sa Leyte, napigilan dahil sa tip ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Si J. Mark Dagala sa balita.
6: Radyo Pilipinas. Flash Report.
7: Flash Report.
13: Ken, iniulat nga ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na isa pang mass shooting incident ang napigilan ng mga otoridad. Sa pulubalitan dito sa Kapo Grame, sinabi ni Remulla na nakatanggap sila ng impormasyon mula kay Senator Pam Aquino sa posibleng pamamaril sa Tolosa National High School sa Leyte. Ayon kay Remulla, kanyang pinaberipika ang tip at nakumpirma nila ito. Isang 14-anyos na babae umano na nasa likod ng plano, nagmagamit ng multiple social media account at napag-alaman may personal at problemang pampamilya. Napag-alaman din na naglalaro ito ng core packs. Hinala ni Remulla gustong gumawa ng copycat crime ng minor de edad ang matapos ang malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban. Dinala na sa pangangalaga ng DSWD ang babae. At pagkatapos ng interview ay ibinalik ito sa kanyang pamilya dahil wala namang nagawang krimen. Samantala, nanawagan itong si Remulla na bumalangkas ng bagong batas na siyang magpapagtataguyod sa pangangalaga ng mga baril. Dapat din repasuhin ang implementing rules and regulation ng gun ownership. Samantala, si David naman nakalihim na naniniwala siyang dapat na permanenteng maban ang Gorbax na isang marahas na online game. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Flash Report.
7: Flash Report.
5: Yan nga po ang mainit-init na balita mula sa ating kasamang si J. Mark Dagala. Samantala, mas mahigpit na firearm security protocols si pinag-utos sa lahat ng unit ng pulisya sa Metro Manila ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Nagbabalita si AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
14: Report. Sa gitna ng tumitinding pag-aalala ng publiko hinggil sa kaligtasan sa paggamit at pag-iingat ng mga baril, pinaigting ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga hakbang upang matiyak ang tamang custody, storage at accountability ng lahat ng government-issued firearms sa kanilang jurisdiksyon. Ito'y kasunod ng impormasyon na ang mga baril na ginamit ng isa sa mga estudyante na namaril sa isang paaralan sa Tacloban City ay naka-issue sa isang pulis. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin, ipinag-utos na niya sa lahat ng district directors, chief of police at unit commanders ng buong Metro Manila na lalo pang higpitan ang mga panuntunan sa firearm security protocols ng pulisya at tiyakin na nasusunod ang mga alituntunin at makasiguro ang bawat inisyuan ng baril ay naiingatan ito ng mayroong disiplina. Nakapaloob din sa kautusan ang muling pagbibigay diin sa proper firearm handling, regular inspections at mas mahigpit na monitoring sa mga inisyong baril upang matiyak na walang baril na ang malalantad sa maling paggamit, kapabayaan o hindi otorisadong paggamit. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office o NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy ang maigting na kampanya ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa pagpapatupad nila ng Anti-Cybercrime Campaign. Sa panayam na mark-in, mark-out kay PNP-ACG Acting Director, Police Major General Wilson Asueta, kabila na rin sa mga tinututukan nila ang monitoring sa cyberspace activities sa mga kabataan, lalo na sa pagsulpot ng iba't ibang online platforms na nagtatampok ng culture of violence na siya namang tinatangkilik ng mga kabataan. Ani Asueta, patuloy ang kanilang crackdown o pagtugis sa online at social media platforms na mapapatunayang lumalabag sa safety standards, lalo na kung ang kanilang audience o consumer ay mga kabataan. Malaki rin kasi ang epekto sa estado ng seguridad ng bansa kung masyadong exposed sa mga bata sa mga akto ng karahasan.
15: Ito ay magre-result ng emotional numbness or lack of empathy. So it will also normalize yung sa tingin nila ang violence is just an ordinary for them and cruelty acceptance. So nagkakaroon ito ng mga distorted beliefs. So yung ano nila, parang ayaw na rin nilang maniwala sa social order. Then mayroon tayong increase sa itong harmful behavior, lalo na it will resort to violent action.
5: Si PNP-ACG Acting Director, Police Major General Wilson Asueta.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Senate President Sherwin Gatchalian pinatitiyak ang mabilis na pagkuha ng School Counselor Associates. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Sa gitna nga ng mga dumadami at lumalalang kaso ng karahasan sa pangapaaralaan, giniti Senate President Sherwin Gatchalian ang pangangailangang pabilisin ang pag-hire ng School Counselor Associates para sa mga pampublikong paaralan. Pinuto ng Senate President na naglaan ang 2026 national budget ng 2 billion pesos para kumuha ng 10,000 School Counselor Associates 1 alinsunod sa Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act o yung Republic Act 12080. Mandatoan niya ng naturang batas ang pagbuo at pagpapatupad ng school-based mental health program para itaguyod ang mental health at kapakanan ng mga mag-aaral. Para tugunan ang kakulangan ng guidance counselor sa mga pampublikong paaralan, binigyang diin ni Gatchalian na lumikha ang naturang batas sa mga posisyong school counselor associate para tumulong sa pagpapatupad ng school-based mental health program. Para maging kwalipikado bilang school counselor associates, kailangan ang isang kandidato ay mayroong bachelor's degree in guidance and counseling o psychology o anumang bachelor's degree na hindi bababa sa 18 units alinman sa dalawang larangan ito. Maaari ring maging kwalipikado ang mga nagtapos sa related degree programs kung nakatapos nila ibababa sa 18 units ng behavioral science kabilang ang 200 hours ng supervised practicum o internship sa guidance and counseling, lalo na sa mga paaralan o komunidad. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Suportado ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang panawagang ibaba ang edad para sa criminal responsibility dahil sa umano'y paggamit sa mga menor de edad bilang drug couriers. Ay kay Remulla, isa sa mga nakikitang batas o butas sa Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act ay ang pag-asamantala sa mga kabataan sa operasyon ng ilegal na droga dahil hindi nila o hindi sila maaring sampahan ang kaso kapag nahuli. Gayunman, nilinaw ng kalihim na wala pang napagkakasundo ang partikular na edad para sa criminal responsibility. Anya, makikipag-usap ang DILG sa Kongreso kaugnay dito.
17: Yung juvenile justice law kasi, ang nakita namin dito sa ginagamit ngayon yung mga juveniles as drug couriers para kung mahuli sila, hindi sila pwede charge. So we're going to review with Congress kung pwede i-review yung nila.
5: Si DILG Secretary John Vic Remulla.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: pabor si dating senador at ngayon Labor Secretary Attorney Francis Tolentino sa pagpapababa o pagbaba ng edad ng criminal responsibility sa bansa kasunod ng malagim na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon sa Kalihim, masyado nang malaki ang ipinagbago ng sitwasyon ngayon, lalo't pumasok na rin sa eksena ang social media at online platforms na may malaking impluwensya sa nakikitang culture of violence na ngayon ay kinasasangkutan na rin ng mga kabataan. Kaya naman nararapat na rin na iayon ang pamahalaan ng mga batas ng bansa, kasama na rito ang pagtatakda ng panibagong age of criminal responsibility para sa mga kabataan. Sinang-ayunan din ng Kalihim ang pagbabawal ng mga gadget sa mga kabataan.
18: Ngayon, sa influensya ng social media, kahit batang paslit, nakikita ang violence. So siguro, tama na ibaba with the influence of social media. Sumasang-ayon din ako na ipagbawal ang social media sa mga bata. Kagaya ng ginawa ng Australia, kagaya ng ginawa ng Sweden. So dapat pag-aralan din yan. So ang tanong mo, pahayag ba kayo? Pahayag ko ako.
5: Yan ang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: DSWD naghatid na ng tulong sa mga estudyanteng biktima ng pananaksak sa Cavite. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Agad na nagpaabot na rin ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga estudyanteng nasugatan. Kasunod ng stabbing incident na naganap naman sa loob din ng eskwelahan sa General Trias, Cavite. Ayon sa DSWD, nagtungo ang mga tauhan ng field office sa Calabarzon sa mga nagre-recover na estudyante sa kanilang mga tahanan at ospital para ihatid ang 10,000 financial assistance. Ito ay sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Matatanda ang bago pa ang school shooting incident sa Tacloban ay naganap ng insidente sa Cavite kung saan 14 na taong gulang na estudyante ang walang habas na nanaksak gamit ang kitchen knife sa 7 grade 5 students sa loob ng kanilang classroom. Una na rin sinagot ng General Trias Local Government ang lahat ng medical expenses para sa mga na-ospital na estudyante at ongoing na rin ang psychological intervention sa lahat ng apektadong minor de edad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Welcome development para kay Kabataan Party List Representative Renee Co. Ang mga isinusulong na hakbang ngayon ng pamahalaan upang tukuyin at masusing mamonitor ang lumalalang culture of violence sa social media. Ani Co, marapat lamang na matutukan na ang iba't ibang social media at online platforms at kung ano talaga ang direktang epekto nito sa pag-iisip at pagkatao ngayon ng mga kabataan. Kinundi na rin ng mambabatas ang anumang akto ng karahasan na idinidirekta sa mga kabataan. Kasama na rito ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City.
21: Meron pong usapin on social media regulation. Iniimbestigahan natin ano yung best way forward, pero wala pong buwang dapat na may continuation and proliferation of the culture of violence online, lalo na sa kabataan. So, welcome natin yung mga hakbang para po imbestigahan kung paano po ito nangyayari sa ating social media platforms.
5: Yan ang pahayag ni Kabataan Party List Representative Renee Co.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Labis na ikinabahala ng Teachers Dignity Coalition o TDC ang malagim na insidente sa isang paaralan sa Tacloban City, punsod ng nangyaring pamamaril. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay TDC Secretary General Jim Lester Beleno, sinabi nitong may kaukulang hakbang na silang isinusulong upang maprotektahan ang mga guro, punsod ng nagbabago ng behavioral landscape ng mga kabataan at ito nga ay ang Teacher Protection Policy na isinusulong sa Kamara. Suportado rin ng grupo ang mga hakbang ng pamahalaan upang itaas pa ang kapasidad at kakayahan ng mga guro sa pagharap ng mga insidente tulad ng karahasan upang agad na makatugon oras na may kaparehong insidente ang mangyari. Sa ngayon, tinututukan din ng Teachers Dignity Coalition ang social at mental health ng mga guro na apektado ng nasabing malagim na insidente.
22: Meron nga po kaming sinusulong ngayon na Teacher Protection Policy para alam din namin kung ano yung malinaw din kung paano disiplinahin po yung mga kabataan po natin. Kasi iba na po talaga yung mundong ginagalawan ngayon at pag-uugali din ng ating mga kabataan. At ito din po yung apela namin sa DepEd na kailangan dapat magkaroon po ng mga training din na mga ganito, hindi lamang po mga sakuna, mga earthquake drill. At nakikita naman na po natin yung mga karasan po nito, dapat na maging handa din ng mga guru.
5: Yan ang pahayag ni TDC Secretary General Jim Lester Beleno.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Council for the Welfare of Children at Department of Labor and Employment patuloy na nagkasagawa ng malawakang kampanya kontra child labor sa bansa. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Mary Rose Rosero.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Patuloy na nagsasagawa ng malawakang kampanya ang Council for the Welfare of Children, katuwang ang Department of Labor and Employment, upang paigtingin ang laban kontra child labor sa bansa. Binigyan diin ni Director Leilani Reynoso ng DOLE Bureau of Workers with Special Concerns ang tindi ng pinsalang dulot ng maagang pagtatrabaho sa pisikal, mental at edukasyon ng mga bata. Ayon sa ahensya, ang child labor ay nagiging sanhi ng permanente kahirapan dahil napagkakaitan ang mga kabataan ng karapatang mag-aral at lumaki sa ligtas na kapaligiran. Nananawagan din ang mga otoridad sa mga pamilya at komunidad na maging mapagmatsyag at agad iulat sa barangay o tanggapan ng DOLE ang anumang kaso ng eksploitasyon sa mga bata. Narito ang pahayag ni Director Leilani Reynoso ng DOLE Bureau of Workers with Special Concerns.
2: So, base po sa ating PSA statistics, 2022 po kasi, about 828,000 po ang bilang ng mga child labor dito sa ating bansa. Pero ang maganda po, itong 2024, base sa batanet na nakita noong November 2025 po na statistics na lumabas, bumaba po ito sa 509,000. So, isa din po, bumaba naman po yung ating bilang ng mga batang manggagawa.
1: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Pinaigting na safety standards sa mga eskwelahan ay sinusulong ng PNP ngayong malapit nang matapos ang investigasyon sa pagkasawi ng Ateneo student athletes. Nagbabalik si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Nanawagan ang Philippine National Police para sa mas mahigpit na hakbang sa kaligtasan ng mga estudyante ng lumalahok sa mga school camp training program at iba pang extracurricular activities. Habang nakatakdang tapusin na ng mga investigator ang kanilang pagsisiyasat sa pagkamatay naman ng mga student-athlete ng Ateneo de Manila University na sina Rene Beterbonia at Divine Adili sa isang team camp sa Dipacolao, Aurora. Ayon kay PNPC Police General Jose Melencio Nartates Jr., pinapakita ng trahedya ang pangangailangan ilagay ang mga paaralan sa athletic programs ang kapakanan ng mga estudyante bilang paunahing konsiderasyon sa lahat ng aktividad. Sinabi ni Nartates na kanilang paigtingin ang proteksyon sa mga estudyante at yakin ang mga aktibidad sa paaralan na isinasagawa ng ligtas at may pananagutan alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos. Nasawi ang dalawang manlalaro ng Ateneo sa isang team camp sa Aurora noong Hunyo 8 at mula noon ay nagsagawa na ng investigasyon ang PNP-CIDG na kinabibilangan ng mga panayam sa mga dati at kasalukuyang manlalaro, coach, opisyal ng universidad, training staff at iba pang mga saksi. Samantala, hanggang sa mga sandaling ito, inihintay pa rin ang pagdating ng business tycoon na si Manny Pangilinan na para sumailalim sa tanungan na si IDG may kaugnayan nga sa naturang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Sa kaugnay na balita, magkakaloob ng housing assistance ang National Housing Authority o NHA sa pamilya ng namayapang student-athlete na si Rene Beterbonia. Sangayon sa direktiba ni NHA General Manager Joe Bentay, tatanggapin ng Beterbonia family ang isang condominium unit sa Madayaw Residences sa Davao City. Bibisita naman bukas sa mga kinatawan ng NHA Region 13 sa pamilya para formal na ipabatid ang tungkol sa housing assistance.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: aming ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napakapiloso po mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 33 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Malacañang nagsagawa ng pagre-repaso sa paggamit ng budget ng bawat kagawaran. Budget allocation para sa mga ikakasang programa sa susunod na taon, pinamamadali na sa mga kinauukulang departamento. Mula Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang pagpupulong ng mga pangunahing ahensya ng pamahalaan na kung saan ay nagkaroon ng pagre-repaso hinggil sa implementasyon ng kanilang pondo ngayong taon. Ayon kay Recto, maigpit ang bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng regular na pagsubaybay sa paggamit ng pambansang budget, tugunan ang mga pagkakaantala sa pagpapatupad ng mga programa at tiyaking nagagamit ng maayos ang pondo ng bayan. Sinabi ni Recto na kailangan masusing bantayan ang paggugol sa budget kasabay ng pangangailangang mabilis din namang maisakatuparan ang mga programa at proyekto sa second half ng 2026. Kasama din sa napagpulungan ng pagbuo ng pambansang pondo para naman sa 2027. Bukod dito, nagsagawa din ang assessment sa progreso ng mga intervensyon ng pamahalaan sa ilalim ng uplift habang binigyan din ang kahalagahan ng pagbibigay prioridad sa mga programang nagbibigay ng agarang tulong sa mga sektor na higit na nangangailangan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Itatampok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa Hulyo 24 ang pagtaas ng pondo para sa mga lokal na pamahalaan. Ayon sa Malacañang, aabot sa 1.19 trillion pesos ang parte ng mga Local Government Unit o LGU mula sa National Tax Collection sa 2027. Mas mataas ito kung ikukumpara sa pondong laan sa mga LGU noong nakalipas na taon. Layo nitong palakasin ang mga proyekto at serbisyong panlipunan mula sa pinakamalalaking lungsod hanggang sa pinakamalalayong barangay sa bansa. Ayon pa sa Palasyo, hindi apektado ng politika at otomatiko ang pamamahagi ng pondong ito.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: First Lady Lisa Araneta Marcos nangakong iikot din sa ibang lugar para sa pamamahagi ng libreng bigas. Ang detalye mula sa report ni DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Magandang umaga, DK Sarate ng Radyo Pilipinas. Andito ngayon sa Barangay 377 para sa pamamahagi ng libreng bigas na programang mula sa puso para sa pamilya. Noong nakarang araw lamang, pumunta rito sa lungsod ng Maynila si First Lady Lise Araneta Marcos para sa pamamahagi ng libreng bigas at bumalik siya ngayon dito sa lungsod ng Maynila para isagawa ang kahalintulad na aktibidad. Tuwang-tuwa yung mga benepisyaryo tulad ng mga PWD, senior citizen at saka solo parents nang makita ang unang ginang. Para sa kanila, malaking tulong yung libreng bigas. Pero nang ibabaw rin sa kanila yung kasiyahan dahil naramdaman nila yung malasakit ng pamahalaan. Kasabay nito nangako ang unang ginang na iikot pa sa ibang bahagi ng lugar ng bansa para ipagpatuloy ang pamamahagi ng libreng bigas. Batid ni First Lady Lisa Araneta Marcos na hindi ito solusyon sa kahirapan pero nais nilang alalayan ng mga Pilipino ngayong may kinaharap na matataas na presyo ng mga bilihin at iba pang mga gastusin. Taos-pusong nagpapasalamat si Manila City Mayor Sco Moreno sa pamilya Marcos maging yung mga residente na kanilang mga natutulungan.
8: Lagi akong masaya kasi nadadala si President Bongbong Marcos sa Maynila.
9: Masaya kami dahil makakakain ng mga apo ko. Malaking tulong po yan sa pamilya ko dahil Bongbong Marcos forever ako. Bongbong Marcos.
7: Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, nagtabi ang GSIS ng 69.1 million pesos para sa mga claim ng mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ito ay para sa 4,403 insurance policy na may kabuang halaga na 23.59 billion pesos, kung saan pinakamaraming apektadong ari-arian ay nasa General Santos City. Una nang nagsagawa ng on-site inspections ang GSIS teams sa Mindanao State University General Santos, General Santos City Government at Municipality of Alabel para suriin ang pinsala at umalalay sa pagproseso ng claims. Posible namang mabago pa ang 69.1 million peso reserve na sandaling makumpleto ang validated at field inspection.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa ibayong dagat, niyanig na magkakasunod na lindol ang Venezuela. Makarang tumama ang magnitude 7.2 na lindol, kasunod ng mas malakas na magnitude 7.5 na pagyanig malapit sa Caracas, ang kabisera. Batay sa ulat, maraming gusali ang gumuho at nagdulot ng malawakang pinsala at nagbabala ang mga eksperto na posibleng marami ang masawi. Ayon sa mga otoridad, nagtutulungan na ang rescue workers, pulis at bombero sa pag-asagawa ng search and rescue operation sa mga apektadong lugar. Ang lindol ay may lalim na 13 kilometro kaya naging mapaminsala dahil mababaw ito. Naglabas naman ng tsunami warning ang mga ahensya ng pamahalaan sa ilang island provinces pero agad binawi paglipas ng ilang minuto. Sa ngayon ay patuloy ang pag-monitor ng mga otoridad sa sitwasyon habang sinusuri ang lawak ng pinsala at casualties dulot ng pagyanig.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa lagay ng panahon, nagbabandang pumasok sa bansa ngayong Huwebes ang panibagong bagyo na tatawaging Gardo. Huling namataan ang pag-asa ang tropical storm na may international name na Higos sa bahagi ng Central Luzon. Mananatili naman itong malayo sa kalupaan at hindi inaasahang direkta makaapekto sa panahon at karagatan. Inaasahan ng Weather Bureau na mananatili itong tropical storm, ngunit posible pa rin lumakas bilang severe tropical storm. Samantala, umiiral pa rin ang bagyong Francisco, partikular sa Batanes at Cagayan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Natapos na ang inspeksyonin ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang Odalo Bridge sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Ayon kay Dizon, tatapusin na ito ng kagawaran sa lalong madaling panahon para mapakinabangan na ng mga residente at ang halos 3,000 motorista na daraan dito araw-araw. Kaugnay nito, aminado ang kalihim na bahagi pa rin ng palpak na Discaya Project ang natenggang Odalo Bridge sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, kaya naman mahigpit ang atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iprioridad na tapusin ang mga nakabimbing proyekto.
4: Commitment namin ni R.D. Rossi, Mayor Vice, is by middle of next year. Konkreto na yung buo. Kasama ang Sigman, kasama ang pumuntang Puerto Galera, pati yung slope protection natin kasi may mga nag-landslide doon, eh matatapos na rin natin before hopefully before June or by June of next year. No? Tatapusin natin yun ng mabigit.
5: Yan ang bahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Binigyan din ni US Secretary of State Marco Rubio na walang kahit na anong bansa, maski pang Iran ang may karapatang magtakda o maningil ng toll o transit fee sa mga barkong daraan sa Strait of Hormuz. Ayon kay Rubio, malino na ang Strait of Hormuz ay tinuturing na international waterway dahilan para maging libre itong daanan ng kahit na sinong bansa o mga water vessel. Lumutang ang usapin kasunod ng pinirmahang preliminary peace deal ng Estados Unidos at Iran kung saan nakasaad ang safe passage ng mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz nang walang babayarang anumang toll fee sa loob ng 60 araw.
10: That's the law. It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. That's existing international law. That's the way it is in international waterways all over the world, and that's the way we expect it'll be here. So I don't think we have anybody to convince around here in that regard. I think all the countries in this region would agree with us.
5: Yan ang bahayag ni US Secretary of State Marco Rubio.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Inaasahan na ng Department of Agriculture o DA ang pag-aproba ng commercial rollout ng AVAC live vaccine sa ikatlong quarter ng taong 2026 upang malabanan ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, oras na maaprubahan na ng Bureau of Animal Industry o BAI ang commercial release na nasabing bakuna ay magiging available na rin ito sa registered outlets sa buong bansa. Base sa tala ng BAI, may namonitor silang mga aktibong kaso ng ASF sa 7 probinsya sa 5 rehiyon sa bansa as of June 5.
11: Within third quarter, it is expected na yung AVAC vaccine ng Vietnam will be issued ng tinatawag na commercial release certification mula sa Bureau of Animal Industry. Dati, di ba, ang nag-certify ay FDA because of the new law. So, na-issue na, nalipat na yun sa Bureau of Animal Industry. So within third quarter, may issuehan. Doon may mga ilang proseso lang na pagdadaanan.
5: Si DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
5: Sa larangan ng palakasan, Alex Ayala at tennis legend Venus Williams pasok sa quarterfinals ng Bad Homburg Open. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Helanga.
12: Nagpasiklab agad sa kanilang unang tambalan sina Filipina tennis star Alex Ayala at American legend Venus Williams matapos umabante sa quarterfinals ng Bad Homburg Open sa Germany. Tinalo nila ang magpartner na sina Alexandra Osborne ng Australia at Catherine Harrison ng USA sa score na 6-3, 6-4. Isang oras at 10 minuto lang ang kinailangan ni Ayala at Williams para magwagi. Nang umalagwa sa first set, bit-bit ang 4-0 set advantage. Sa second set, pumiglas ang dalawa sa 4-4 tie at inangkin ang sumunod na dalawang games. Pakay naman ngayon ni Ayala at Williams ang semifinals ticket laban kay Olivia Nichols ng Great Britain at Teresa Mihalikova ng Slovakia. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Magbabalik ang ating programa sa ating mga balitang panlalawigan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Ang oras po natin, 11:46 na ang umaga at sa pagpapatuloy ng ating mga balita, narito na ang mga ulat ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Unahin natin sa Luzon, kauna-unahang Equality Exposition inulunsad sa La Trinidad, Benguet. Si Jong Monar ng Radyo Pilipinas Baguio sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Formal nang inilunsad ng pamahalang bayan ng La Trinidad Benguet ang kauna-unahang Equality Exposition na laing mapagtibay ang diversity, inclusion at equal opportunities para sa lahat ng sektor ng lipunan. Ang Equality Expo ay nabigyan bisa sa pamagitan ng Municipal Ordinance No. 2 Series of 2026 na inakda ni Councilor Belmer Ellis at napondoan sa pamagitan ng Gender and Development Fund ng lokal na gobyerno. Sa paliwanag ni Councilor Ellis, layon ng aktibidad na mapagtipon ang iba't ibang sektor kabilang na mga kasabit sa LGBTQIA+, mga kababaihan, persons with disabilities, senior citizens, solo parents, indigenous peoples, at mga kabataan. Ito ay sinasakatuparan kalinsabay ng obserbasyon ng Pride Month kung saan kabilang rin dito ang serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, katuwang ang ilang private sector na kinabilangan ng pamamahagi ng libreng HIV screening, legal at notary services assistance, family planning services, health checkups and laboratory tests, PhilHealth services at iba pa. Umaasa si Councilor Ellis na sa pamagitan ng Equality Expo, ay may himok ang iba pang mga lokal na gobyerno na humubog ng sariling mga inisyatibo para sa pagtataguyod ng inclusive community para sa patas na oportunidad, serbisyo at pagkakilanlan. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Agoo. Higit 2,000 residente ng San Juan, La Union na kinabang sa bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Marcos. Si Glenda Bakungan Sarak sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Namahagi ang lokal na pamahalaan ng San Juan, La Union ng 10,000 libreng bigas para sa 2,066 na benepisyaryong residente. Ginanap ang unang distribusyon ng proyektong tinawag na Kalinga sa Mamamayan Rice Assistance for Indigent sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Municipal Gym ng San Juan. Naging posible ang proyekto dahil sa pondo mula sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units para sa kasalukuyang taon. Layunin ng proyekto na tiyakin ang maayos na seguridad ng pagkain sa mga pamilyang nangangailangan at upang maitaas ang antas ng kanilang pamumuhay. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang patuloy nitong pakikipag-ugnayan sa national na pamahalaan para sa patuloy na pagkakaloob ng tulong sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Punta naman tayo sa sa Bicol. Mga mag-aaral ng Alternative Learning System o ALS, ibinida ang mga natutunang urban agriculture strategies. Sa report mula kay Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Ibinida ng mga mag-aaral ng Alternative Learning System o ALS ng Barangay San Felipe, Naga City, ang mga natutunang iba't ibang urban agriculture production strategies sa pamamagitan ng pag-establish ng compost pit, square foot gardening at edible landscaping. Nagamit din nila ang good agricultural practices lalo na sa pagtatanim, pangangalaga at maintenance ng kanilang gulayan sa paaralan programa. Nais nilang ibahagi sa komunidad na nagiging makabuluhan at masaya ang pag-aaral sa pamamagitan ng hands-on experience at practical application tungkol sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Palawan, 7 mangingisdang nawawala sa lalawigan, natagpo ang ligtas sa bahagi ng munisipyo ng Quezon. Si Jillian Faye Ibanez sa report. Okay, sige, balikan na lang natin ang report na yan ni Jillian Faye Ibanez. Samantala, sa Visayas, Central Visayas, nagtala ng 3.7% na paglago ng ekonomiya sa 2025 sa kabila ng mga sakuna na yumanig sa rehiyon. Si Sheila Gravines, Radyo Pilipinas Cebu, sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Sa kabila ng mga kalamidad at pandaigdigang mga hamon noong nakaraang taon, nananatiling matatag at patuloy ang paglago ng ekonomiya ng Central Visayas. Sa kanyang kauna-unahang State of the Region Address or SORA ni Cebu Governor at Regional Development Council or RDC 7 Chair Pamela Baricuatro, sinabi nito na nagtala ng 3.7% paglago ng ekonomiya ang Rehiyon 7. Anya, nagdala ito sa Gross Regional Domestic Product sa 1.32 trillion pesos. At nananatili bilang may pinakamalaking ekonomiya sa labas ng Luzon at pang-apat na pinakamalaki sa bansa. Sinabi ng gobernador, ang average inflation sa Central Visayas nananatiling manageable sa 2.5% sa 2025 o nasa loob ng target ng pamahalaan mula sa 2-4%. Samantala, ang unemployment at underemployment rates ng rehiyon nananatiling mababa sa pambansang average. Ayon kay Baricuatro, ang paglago ng ekonomiya ay sa pangunguna ng services sector na nananatiling matatag at dynamic. Sa kanyang SORA sa Danao City Civic Center, ibinida din ng gobernador ng Cebu ang mga pangunahing infrastructure milestones sa Central Visayas, kagaya ng pagkumpleto ng bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit South Bus Terminal Capital Segment ang inaugurasyon ng pangalawang parallel runway sa Mactan

0: nawawala matapos lumubog ang kanilang bangkang pangisda na FB Nornina A sa karagatan ng Palawan. Ayon sa inilabas na ulat ng Philippine Coast Guard, pasado alas 5 ng hapon kahapon, matagumpay na natunton ng mga biktima sa bayan ng Quezon, Palawan matapos ang ilang araw na malawakang search and rescue operations gamit ang BRP Malapascua at BNI Lander Aircraft. Nabatid sa mga naunang ulat na umalis ang bangka noong ika-12 ng Hunyo ngayong taon para sa isang fishing expedition sa Maysabina Shoal, Tagla ang walong tripulante. Habang papauwi sa kanilang home port sa Marabon, Balabac noong ika-12 ng Hunyo, iniulat na nakapasok ang tubig sa kanilang sasakyang pandagat dahil dito napilitan ang mga tripulante na abandonahin ang kanilang bangka kung saan ang isang kasamahan nila o pang-8 mangingisda ay unang nakarating sa baybayin at nakahingi ng tulong. Opisyal nang winakasan ng mga otoridad ang kanilang operasyon kasunod ng pagtiyak sa kaligtasan ng lahat habang patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan ng Coast Guard sa mga kinaukulan para verifika ang iba pang detalye ng pagkakasagip. Samantala, nagpaabot din ng pasasalamat ang Philippine Coast Guard District Palawan sa mga katuwang na ahensya at mamamayan sabay paalala sa mga kapwa mangingisda na palagi ang mag-inspeksyon sa mga sakyang pandagat bago pumalaot upang maiwasan ang ganitong mga insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibañez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, mga Indigenous People o IP ng Misamis Oriental, umatras na sa kanilang suporta sa CPP-NPA. Kanila itong diniklarang persona non grata. Si Cocoy Medina sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Umatras na ang Indigenous People ng Misamis Oriental na higaunon sa kanilang pagsuporta sa CPP-NPA at kanila itong diniklarang persona non grata sa lalawigan. Umabot naman sa 71 mga IP sa panguna ni Dato Minalbayo Jofilo T. Pinaandel, Tribal Chieftain ng Minalwang Higaunon Tribal Council, ang sumuporta sa nasabing aktibidad na ginanap sa Sityo Kalaan, Barangay Minalwang, Claveria, Misamis Oriental. Ang deklarasyong ito ay nagpakita ng pagkaisa ng mga IP upang iwaksi ang karahasan, terorismo at armadong pakibaka upang kanilang maabot ang kapayapaan, pagkakaisa at umunlad ang kanilang komunidad at kanilang mapangalagaan ang kanilang kultura. Ayon naman kay Saldi Galamiton alias Yagi, dating sekretary ng Sub-Regional Committee 1 ng North Central Mindanao Regional Committee ng CPP-NPA, na kailangan na nilang itigil ang kanilang suporta sa CPP-NPA upang mas lalo pang humina ang nasabing grupo. Humingi rin siya ng tawad sa mga higaunon sa kanilang paghirap na dinaranas dahil sa insurhensya. Nagpaabot naman ng kanyang pasasalamat si Lieutenant Colonel Yuncito I. Garzuela Jr., Commanding Officer ng 58th Infantry Battalion sa Tribong Higaunon sa kanilang pag-atras sa kanilang suporta sa CPP-NPA. Anya, nagpakita ito ng pagkakaisa ng mga katutubo upang piliin ang katahimikan at umunlad ang kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Yan po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Huwebes, June 25, 2026. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Master Control ng PBS News at ng Production Division. Sa ngala ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Ang oras po natin, 3 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
1: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide. Sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala

0: pagsira ang daan, minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
1: Oh. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na atin laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Antong Dam and Irrigation System sa Sultan Kudarat ngayong araw. Bahagi pa rin ito ng commitment ng administrasyon na palakasin ang irigasyon at pagpapabuti ng sektor ng agrikultura. Ang rehabilitasyon ng naturang irrigation facility ay nagpapanumbalik sa supply ng tubig sa mga komunidad na naapektuhan ng pagbaha noong 2021. Dahil dito, inaasahang masusuportahan ang mas matatag na produksyon ng sakahan at mapabuti ang pangkabuhayan ng mga farmer beneficiary sa lugar. Sa pamamagitan ng proyektong ito, naibalik ang irigasyon sa lupang sakahan sa mga barangay ng Antong, Sampong at Manili na magbibigay benepisyo sa nasa 355 magsasaka na makakatulong sa pangmatagalang produksyon ng agrikultura at seguridad sa pagkain.
10: Updates sa assistance ng DepEd sa mga apektado ng shooting incident sa Tacloban City ating pag-uusapan kasama si Dr. Malcolm Garma, Undersecretary for Operations ng Department of Education. Yusek Garma, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
11: Magandang tanghali, Joshua. Magandang tanghali sa inyong mga taga-subaybay.
10: Yusek, ano po ang mga ipinaabot na nating tulong at suporta ng DepEd sa mga apektado ng insidente ng pamamaril dito sa may paaralan sa Tacloban City?
11: Noong Lunes, right after we learned of the report on the shooting incident in Tacloban City, so kagyat pinapunta kami ni Secretary Sunny, kasama ko isang assistant secretary plus our team from the central office to assess the situation in Tacloban City. No? Kasama na rin noon yung nagpaabot na rin tayo immediately ng ating financial assistance doon sa mga nasa ospital. At the following day, sumunod si Sec. Sunny. We had a briefing kung ano na yung current and updated status and situation together with PNP, DSWD, and Department of Health. Ang pinaka-importanting priority natin, Joshua, doon is really to provide yung psychosocial first aid natin doon sa mga biktima, at the same time yung mga teachers natin na naka-witness ng pangyayari at yung mga bata doon sa eskwelahan. At with this, tumutulong sa atin ng DSWD at ang Department of Health kasama yung mga private sector organizations to really make sure na malapatan natin, no, ng tamang psychosocial first aid yung ating mga apektado at mga biktima nitong pangyayari na ito.
9: Yusek, may tanong po mula sa ating kasamahan sa PTV na si Clazel Pardilla. Ano daw po ang detalye sa school level review sa pagpapatupad ng guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment?
11: Yes. So, immediately after, the day after, no, nagpalabas na tayo kaagad, no, ng reiteration. Kasi ayaw natin na baka mamaya may overspill yung insidente, may manggaya, whatever. So, we immediately made a reiteration of that policy issuance natin, no, yung DepEd Order Number 6. And at the same time ngayon, we are currently doing an inventory of all security measures being undertaken by all of our schools in the country. So kasama na po dyan, malaman namin ilan na ba yung mga schools natin na talagang merong regular, no, na provision ng security guards manning the gates or roving around. Yung CCTVs natin, tinitingnan namin ilang school ba ang meron na at may kakayanan o walang kakayanan maglagay ng CCTV. At ngayon, tinitingnan rin namin kung may ilang schools na ba yung merong provision for metal detectors. So ito po yung mga ginagawa na nating pagpapalakas pang lalo, no, ng ating mga security measures. And also to mention po, Joshua and Insect, no, na with the help of the PNP, we're also intensifying police visibility in the nearby communities where our schools are. Kasi malaking deterrence po yung meron pong nakikitang police sa paligid ng ating mga eskwelahan. And the police also, the PNP are also helping our schools in terms of auditing, no, sort of auditing our schools and orienting at the same time our schools on how to heighten their security measures inside the schools.
9: Yusek, nabanggit niyo po yung paghihigpit ng seguridad na isa po sa inyong tinitignan ngayon. May posibilidad po ba na i-require na ninyo na dagdagan po or lagyan ng limit o minimum po na yung number po ng mga security guards sa mga eskwelahan?
11: Yung pong number of guards natin, depende rin po sa laki ng eskwelahan at sa dami ng populasyon, no? So, may mga schools po tayo na sobrang laki na hindi po enough yung isa lang. Usually po, dalawa, nag-alternate po yan or by shifting. At yung iba po, nagtatatlo pa in a particular shift, no? Kasi kailangan po may nag-iikot din po sa loob ng paaralan natin kasi hindi po talaga makikita at makukover ng security guards manning the gate yung lahat ng nangyayari doon sa loob ng paaralan. Yung mga maliliit po nating eskwelahan, karamihan po dyan, meron pong isang gwardiya na nagbabantay during the day at meron din pong isa during the night naman.
7: Okay. Yusek, base po sa mga reports, nabanggit po na itong paaralan na pinangyarihan ng insidente, eh wala daw pong bakod. Although this is an isolated incident po, are we gonna be requiring yung mga eskwelahan ay bakuran na para at least maiwasan na maulit yung ganitong insidente na makapagpasok ng mga armas sa loob ng paaralan?
11: Meron naman hong bakod yung San Jose National High School. Ang problema lang ho, medyo mababa. Kaya ho natalon. So, in fact, dito sa school na ito, when we made our initial assessment, meron hong gwardiya sa gate. They are doing bug search. Meron po silang CCTV. Pero doon po dumaan sa bakod, kaya dahil mababa po, nakatalon po itong dalawang young perpetrators natin. And yes, as much as possible, we'd like all our school campuses, no, yung mga school facilities natin, na mabakuran. Nang sa ganun, ma-minimize po natin yung breach in terms of security.
9: Yusek, pakipaliwanag din po sa amin yun pong sinabi ni Secretary Sunny Angara na bukod po sa bullying ay tinitignan din na bahagi ng isang mission ang pag-atake raw ng dalawang estudyante.
11: Batay po yan doon sa naging assessment po sa atin ng PNP Region 8 na based on the conversations in the cell phones na nakuha po doon sa ating mga young perpetrators, may conversation po na ganon na random na naisip lang nila bigla, kundi talagang meron pong premeditated po yung pag-atake nila doon sa eskwelahan.
7: Okay. Yusek, ano pa po ang hakbang ng DepEd para pumapalakas yung inyong aksyon o yung inyong mga ginagawa laban sa bullying at mga programa para suportahan ang mental health ng mga mag-aaral, yes, gayon din ng mga guro?
11: In place po at institutionalized, no, yung ating pong pagpapalakas ng intervention program natin that will address mental health issues among our learners, no. Well, very concrete po ang isang direction natin ngayon is to hire more guidance counselors, no. Bagamat may challenge po tayo ron sa hiring of full-fledged guidance counselor because of certain eligibility requirements, but in lieu of that, we will be hiring guidance counselor associates, no, who will be performing the same function as guidance counselor. So, kasi po ang nakita namin, importante ho na merong nakakausap yung ating mga mag-aaral at na ilalabas yung kanilang saloobin. At ito po yung isa sa magiging tutok nitong ating mga guidance counselors or even teachers who are trained, no, to provide counseling, na sila po ay maging kumpiyansa, no, yung magkakaroon ng kumpiyansa yung mga mag-aaral natin na kausapin sila upang sa ganun po ay mailabas nila yung kanilang mga naiisip, yung mga kanilang saloobin. So we think that pagka ho mas open ang expression, ang communication sa loob ng eskwelahan, mas mami-minimize or mami-mitigate natin yung mga violence, no, na maaring naiisip na nilang gawin, but because of counseling, baka ho hindi na nila ituloy.
9: Yusek, tanong pa po mula kay Clazel Pardilia ng PTV. Kapag merong bullying case, ilang araw daw po dapat ma-actionan na ito? At ano ang direktiba kapag may na-report?
11: Ano po yan? Immediate po talaga. As soon as malaman ho ng teacher, malaman ho ng counselor, or even malaman, for example, ng mga kaklase, kailangan i-report agad. I-proseso agad. Ano ang nature of the bullying. At ito po ay ma-report, mapatawag po agad ang mga magulang. At itignan po yan, i-assess po nila kung ano yung possible intervention that must be undertaken by the teachers and even among the parents, ano po yung dapat gawin ng magulang. Kailangan ilayo ang mga bata, paglayo-layuin kung kinakailangan upang huwag kamroon ang ng interaction. So all of this happening at the same time and as soon as possible, ma-resolve po natin yung bullying case in a school.
7: Okay. Yusek, hingin rin namin yung inyong pananaw. Sunod po dito yung tanong ni Clazel Pardilia, na hinimok daw po ng National PTA ang DepEd na palakasin pa ang mga PTA para makapag-intervene sa bullying cases. From your perspective, paano po sa tingin ninyo makakatulong ito?
11: Yeah, in fact, kasama ko po yung kanilang presidente kanina when we were interviewed by Unang Hirit. So doon po namin narinig, no, at nakapagpaliwanag, palitan ng paliwanag kung gaano ho ka-importante ang role ng magulang. Alam ho natin na hindi ho lahat ng oras ay nasa paaralan ang mga bata, ang mga mag-aaral natin. Kaya importante talaga na sa bahay, sa tahanan, sa pamilya, sa gabay ng magulang ay nababantayan na po ang ating mga mag-aaral. At kami po ay suportado naman na palakasin ang ating pong PTA sa larangan po ng paggabay at makatulong sa paaralan ang ating mga PTA upang makatulong sa pagbibigay ng orientation, pagbibigay po ng guidance sa ibang magulang kung paano po makakatulong ang magulang upang mapanatili ang disiplina ng ating mga mag-aaral.
7: Okay. Now, Yusek, we understand na sensitibong proseso po yung para ma-overcome yung trauma mula dito sa insidente na ito, at nasabi nyo nga po na tinutugunan nyo na ito sa psychosocial services and interventions. Pero paano po kaya ang gagawin ng kagawaran since naantala po yung klase? Paano po yung continuation ng klase?
11: Yeah, doon po sa school, I think hanggang ngayon po ay suspendido pa yung mga klase because medyo may takot pa ho, no? Yung hindi lang ho yung mga bata, pati ho yung mga magulang na mga bata, and even among our teachers, no? May takot pa sila. So, hinayaan muna natin na makarecover psychologically and emotionally yung ating pong mga teachers at mga estudyante. Pero tuloy-tuloy naman po yung learning because we can the school can revert to what they call as alternative delivery modality, no? Pwede hong mag-online muna kung kakayanin or gumamit ng mga tinatawag nating self-learning module. So, priority po natin yung recovery and then to be followed by learning continuity.
9: Mm-hmm. Yusek, mensahe o paalala nyo na lang po sa mga estudyante, maging sa mga magulang at mga guro.
11: So, una-una po, maraming salamat sa inyo, no, sa programa po ninyo, sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon na makapagbahagi ng impormasyon at makapanawagan, no, na ito pong problema na ito is hindi lang po ito usapin ng seguridad, but really usapin po ito ng paano natin palalakasin, no, ang values, ang disiplina, ang character building ng ating mga mag-aaral. At dito po, hindi lang po eskwelahan ang merong responsibilidad dito, kundi ang buong lipunan, ang buong komunidad. At malaking bahagi po ng na bagay na yan ay ang ating mga pamilya, ang ating mga magulang. So kami po ay unang-una, we are doing all our best. The Department of Education is doing all it can. Our schools are doing right now heightening security measures to assure our public, to assure our parents, to assure our students na safe ang eskwelahan. At yung sa disiplina lang, Yusek at Joshua, we need the help of our community. We need the help of our stakeholders to be able to monitor our learners while they are outside of our schools.
9: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Malcolm Garma, Undersecretary for Operations ng Department of Education.
7: Samantala, makikipagtulungan ng Philippine National Police sa Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga video game at online applications na may marahas na content. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., ito'y kasunod nang nakita ng pulisya na posibleng koneksyon ng gaming platform na Gorebox sa isang menor de edad na sangkot sa school shooting sa Tacloban City. Ayon pa sa PNP Chief, pangungunahan ng CICC ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Lumabas sa tala ng pulisya na ang naturang gaming platform ay nagpapakita ng mga armas, kapaligiran at sistema na hinahayaan ang mga gamer na lumikha o sumira ng iba't ibang senaryo. Ang nasabing gaming platform ay minomonitor na at sinuspindi na ng kinauukulan. Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
12: Susunod sa Schoolmates, we're serving youthful vibes at Batangas State University. Sabayan mo pa ng hot topic tulad ng aktivismo. And you have a recipe for another fun balitaktakan.
13: We're defending here the undeniable truth that activism itself promotes the love for one's country kasi may pakika sa ano nangyayari.
14: Ang aktivismo ay hindi automatikong naglalayong magmahal sa bayan.
12: Kabataan, boses mo ay mahalaga. Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV.

Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinain. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Will I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan?
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
2: Bakit sa atin ito, Philippine Sea?
3: Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, update sa pagpapatupad ng passenger cooling rooms program sa LRT2 at ang pagbabawas ng LRT2 operations para sa track repairs ating tatalakayin. Kasama sila ang Rail Transit Authority Administrator Attorney Hernando Cabrera. Attorney Cabrera, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Good afternoon po. Good afternoon, Joshua, sa ating mga listeners, sa ating mga viewers.
0: Attorney, inilunsad po noong buwan ng Mayo itong passenger cooling rooms program sa LRT2 bilang tugon sa matinding init. Ano po ang kasalukuyang estado nito, itong implementasyon ng programa, at gaano na karaming istasyon ang mayroon po nito?
1: Well, yung program natin para sa cooling rooms, tuloy-tuloy pa rin yan kahit wala na yung summer, kasi maalinsangan pa rin yung panahon at talagang yung design niyan is para sa mga senior citizen. Napansin namin kasi na maraming mga senior citizen, yung may mga may sakit, na bago sila pumunta doon sa stasyon, malayo yung nilalakad nila. Usually, mga 2 hanggang 3 kanto yung lalakarin nila para lang makarating doon sa stasyon. So, pagdating nila sa stasyon, talagang pagod sila yung paglalakad nila. Kaya minabuti namin na i-maintain na rin yung cooling room na yan para meron silang pwedeng pagpahingaan habang, yun nga, pagdating nilang stasyon. And then, kapag nakapagpahinga na sila, so pwede na silang sumakay na ng tren. So yun ang purpose ng ating mga cooling rooms. At ang stasyon natin, na buong line to, merong cooling rooms.
2: Sir, ano po ang naging feedback naman mula sa mga commuters simula ng ilunsad ang programa? At ano rin po yung karaniwang observations at suggestions na natatanggap ng LRTA?
1: Well, marami naman yung natutuwa, especially yung mga senior citizen. In fact, may mga estudyante din, nagpupunta rin doon, papahinga ng konti. Kasi ang isang polisya natin dyan, di naman tambayan yung kwarto. Talagang yung special relief lang nila, no? Emergency, temporary relief lang nila sa init, yung sa pagod nila pag nagtatag sila bago makapunta doon sa stasyon. At maraming natutuwa na napapakinabangan naman ng ating mga pasahero yung ating mga cooling rooms.
0: Okay. Well, sir, linawin natin. Paano natin, nabanggit nyo nga po na hindi nga purpose ito natambayan. So, paano natin sinisiguro na hindi ito natatambayan at nagagamit lahat ng mga pasahero na kailangan?
1: Well, regular na binibisita sila ng mga security personnel natin or yung mga station personnel. At minabuti namin kasi na yung cooling room, kahit papaano may kon eh, yung may window, yung kwarto, ano, na may part ng doorway na may window siya, so makikita mo without even opening yung kwarto, ano. Hindi lahat, pero majority, yun yung ni-utilize namin na room, yung may parang bintana, yung pintuan, para kahit hindi mo punta, makikita mo kung anong ginagawa doon sa loob, para hindi maging tambayan or gumawa ng kung ano-anong mga alam mo naman, yung mga minsan mga kabataan natin. So, para iwasan na maging tambayan ito at hindi pa kinabangan ng maayos ng ating mga pasahero.
2: Kaugnay naman po ng pagpapabuti ng inyong serbisyo, inanunsyo po na paiikliin na po ang operating hours ng LRT2 simula ngayong araw para bigyang daan ng agarang track repairs. Iwanag kung saang mga istasyon ito at ano po yung naging problema at bakit kinakailangan ang agarang pagkukumpuni.
1: Ay, lilinawin ko sa July 25 pa ito, yung ating shortened operating hours. Kung lang ito sa July 25, isang araw lang ito on a Saturday. In-announce lang namin ng maaga and we will continue announcing this one month before para at least maabisuhan ng mabuti yung ating mga pasahero. So, linawin ko, yung ating shortened operations will only happen on July 25 on a Saturday. In-announce lang namin ng maaga and sabi ko nga, we intend na i-announce ito every day para at least malaman ng lahat. Kasi minsan kasi pag may mga ganitong mga scenarios, pagka yung advance notice na 1 week, 2 weeks kulang eh, marami pa rin hindi nakakaalam. So minabuti namin na gawing 1 month yung aming abiso para masaturate namin lahat ng pasero. At alam nila na on July 25, sara, yung train operation, last train 25, which is a Saturday, yung last train galing ng Antipolo would be 8, and then yun naman sa kabila is 8:30 galing ng Recto.
0: Okay, maganda po yan. Ang sagayon ay maiwasan nga po yung gulatan. Pero ito, Yusek, pakipaliwanag po, Ano po ang kahalagahan ng rigid frog nose sa operasyon ng tren at ano po ang posibleng panganib o epekto kung hindi po ito agad maayos o mapapalitan?
1: Yes, ang papalitan natin actually yung tinatawag natin na a portion. Ito yung tayong tinatawag na track switch sa may pagitan ng D-MAPA at saka J. Ruiz. Itong track switch na ito, ito yung pwedeng lumipat yung tren mo from one relay to the other, sa kabilang relay. So, meron kaming parang buwel.
0: Okay. Attorney? Alright. Subukan natin balikan si Attorney. Mukhang naputol yung linya ng ating komunikasyon. Pero maganda itong ginawa nila, Director, na maaga yung abiso na magkakaroon ng shortened operations, yung trend, hindi katulad nung nagkakagulatan kasi yung iba natin mga kabayan, ito lang yung means of transportation nila eh. So maganda na maaga pa lang, 1 month, July 25, magkakaroon ng shortened operations.
2: At sabi nga rin niya, di ba, kung pwedeng araw-araw para
0: yes,
2: masigurong alam ng lahat na magkakaroon ng shortened operations. At ang maganda rin, na isang araw lang siya, hindi pala magtatagal, di ba, sabi niya July 25
0: yes,
2: lang
0: yung at ang kagawin, Sabado pa, di ba? So normally, at least yung mga kababayan natin pumapasok sa trabaho, day off.
2: Tama yan. Sa ibang balita, bumaba ng 88% ang bilang ng mga nagrereklamo hinggil sa delayed delivery o kanilang mga nawawalang parcel. Sa tala ng Department of Information and Communications Technology o DICT, mula sa higit 1,000 natatanggap na reklamo noong Enero, bumaba ito sa 151 ngayong Hunyo. Ayon sa kagawaran, ito'y dahil sa pinalakas na pagpapatupad ng private express and/or messengerial delivery service o PEMEDES. Partikular na ang rollout ng Oplan Bantay Padala at PEMEDES Licensing Portal noong Enero. Dagdag ng DICT, dahil sa mga inisyatibang ito, ay mas mabilis na ang proseso ng complaint resolution para sa mga consumer habang nagbibigay ng mas kaunting requirements at digital credentials para sa delivery personnel. Ang PEMEDES Licensing Portal ay ang opisyal na platform ng pamahalaan para maisaayos ang delivery services at nagbibigay ng isang sistema para sa registration ng mga rider at operator, compliance tracking at pagbabantay ng mga reklamo.
0: Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
4: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Balikan natin si LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera. Attorney?
1: Yes. As I was explaining kanina, sa July 5 pa yung aming shortened operation. Ibig sabihin, magsasarado kami ng maaga. So yung manggagaling na trend galing ng recto would be 8 in the evening, and then yung manggagaling ng Antipolo would be 7:30.
0: Okay. So, Attorney, linawin po natin, July 25 or July 5?
1: July 25.
0: Okay. So, tanungin din po namin, ano po itong kahalagahan itong rigid frog nose sa operasyon po ng tren? At ano po ang posibleng panganib o epekto kung hindi po ito agad na maayos at mapapalitan?
1: Yung frog nose kasi, part yan ng track switch sa may pagitan ng J-Ruiz at saka Bimapa Station. Yung track switch na ito, ginagamit natin ito kapag lilipat yung isang tren galing from one side ng relays, lilipat siya doon sa kabilang side ng relays. Sa araw-araw na operasyon natin, safe naman siyang gamitin sa ngayon. Ano? Kaya lang, every time na maglilipat tayo ng tren from one side to the other, madadaanan niya yung track switch na ito at nakita namin na may crack nga yung frog nose niya, yung parang pinaka-point niya, yung pinaka-ilong niya, no? Kaya ang tawag namin yan na frog nose, eh. So, kailangan nating palitan ito. In the long run, kailangan mong palitan kasi nga, it will affect yung operational movement natin. Plus, pag hindi mo pa inalitan, eventually, magiging unsafe na siya. Kaya kailangan nating palitan. So, in-schedule kaya lang, sabi ko nga, ayaw naman namin kasing biglain. Kasi maraming maapektuhan ng pasero. Kaya, in-schedule namin ito, July 25 din ngayon, nag-aabiso na kami para mahaba-haba yung time na pag-aabiso natin sa ating mga pasahero.
2: Uh-huh. Attorney, ano po kaya yung posibleng maging epekto nito sa ating mga commuter kapag hindi po ito naayos agad? Lalo na po yung mga manggagaling sa trabaho, yung mga gabi na rin po umuwi.
1: Well, pag hindi natin naayos ito, pwede tayong tumigil yung ating operasyon, ano? Pwedeng may mas stuck na trend doon sa track switch yan or hindi natin magagamit yung switch area na yon, which is importante yan sa ating operasyon na meron tayong bueltahan. Ang bueltahan kasi ng trend ito para sa ating operational convenience, sa ating mga operational needs. Kaya talagang dapat maiayos ito, otherwise yun nga makokompromise yung ating operational requirements. And then at the end of the day, kapag na-compromise yung ating operational requirements, yan, maapektuhan na rin yung ating operational safety. Kaya kailangan ayusin natin ito. But at ngayon, sabi ko nga, nadadaanan lang yan pag maglilipat tayo ng train from one side of the track to the other side. Pero yung tuloy-tuloy na biyahe ng train, yung movement nila, okay pa naman. Wala namang problema yon. Kaya lang, kapag kailangan natin yung track switch at sira ito, yun, maapektuhan yung ating operasyon. At eventually, kapag hindi mo naayos ito, it will create some safety issues na sa ating operasyon.
0: Okay. Attorney, linawin natin itong gagawin sa July 25. Ito po ay gagawin sa loob po ng isang araw lamang? Or will it take days?
1: Sa isang gabi lang.
0: Isang gabi lang po.
1: Isang gabi lang. Kasi we close na tumitigil ang operasyon natin mga bandang mga 11 na ng gabi pag nakadaan na lahat ng mga tren. Ano, kasi ang last train natin kasi is 9:30, ano? So after 9:30, pag nakadaan na yung train natin, yung huling biyahe, doon pa lang kami gagawa ng mga maintenance works. Tapos mag-start ulit kami mag-deploy ng train as mga 3:30. So yung mga 11:30 to 3:30 na yun yung window namin na mag-repair. Kaya lang, itong gagawin namin, tutukod siya eh. Maigsi yung oras na yon. So kailangan namin ng mas mahaba. Kaya ang ginawa namin, maaga kaming magsasarado para maisakatuparan namin kaagad yung pagpapalit, and then to ensure that alas 3 or 3:30 ng umaga, makabalik na kaagad kami sa operasyon para hindi maantala naman yung operation namin kinabukasan. Kaya magdamag lang namin gagawin ito. Sa gabi lang namin gagawin. Isang gabi lang.
0: Okay.
2: Attorney, meron pa po bang ibang bahagi ng LRT2 tracks na kasalukuyang minomonitor para maiwasan po yung ganitong problema?
1: Well, everyday yan, minomonitor namin. Ang monitoring activity namin dyan, meron sa gabi. Sabi ko nga kanina, pag dumaan na yung last train natin ng mga bandang mga 11:30, mag-start na yung ating maintenance procedures. Ano? So kasama dyan yung minomonitor natin, yung mga relays, yung mga kable natin, up until mga 3:30 yan, ang madaling araw. Kasi at around 3:30, mag-start naman kami mag-deploy na ulit ng train, mag-aakit na kami ng train, and then at 5 in the morning, mag-o-open na kami. Kaya napaka-igsi lang yung window time namin, no? And then sa umaga naman, sa araw naman, we conduct yung tinatawag natin na foot patrol, ano? So, one in the morning and then another one sa hapon. Yung pasahero natin, mga naglalakad na mga maintenance personnel, ano? May some section dyan ng ating relays, may makikita sila dyan na may mga maintenance personnel naglalakad. Ang ginagawa ng mga talagang ini-inspection nila yung ating relays, yung ating mga hapon. Kasi yung inspection process na yon, while we do it at night, every night, iba pa rin yung sikat ng araw eh. Sa gabi kasi hindi mo masyadong makikita yan. Madilim, iilawan mo pa. Kailangan mong lagyan ng gumamit ng flashlight, mga searchlight para lang makita mo yung ini-inspect mo. Mas madali problema sa araw. No? Kaya minabuti namin na one in the morning and then another one in the afternoon, nagkakaroon tayo ng foot patrol para inspect lahat ng ating mga relays at ating mga kable.
0: Alright. Attorney, bilang panghuli po, mensahe niyo po sa ating mga commuters na sakali po.
1: Opo. Sa 5 Sabado po ito, maaga po kaming magsasara. Ano? Kaya lang, amen, na maging ng halos, I think, mga pito na shuttle van. And then, nag-request na rin kami ng mga buses from MMDA at saka sa PPA, ano, sa Philippine Ports Authority, at saka sa PNR. Nag-request kami ng, kung makahiram kami ng mga bus nila para i-deploy namin. So, mag-deploy po kami ng mga shuttle vans at saka buses sa araw po na yon para may magamit naman po yung ating mga pasahero once maaga po kami magsarado ng aming mga stasyon. Diyos sa atin po ito.
2: Okay. Salamat po sa inyong oras, Land Rail Transit Authority Administrator Attorney Hernando Cabrera.
0: Bayang manatili nakatutok, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pananagutan ng menor de edad kapag nasangkot sa isang krimen at ang mga programa at polisiya sa mga children in conflict with the law. Ating tatalakayin kasama si Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director, Attorney Tricia Claire Oco. Attorney Oco, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Director Cheryl.
2: Mga local government officials ng South Cotabato at saka Cotabato na nandito ngayon. At ang ating mga beneficiary, yung ating presidential scholar na tawagin ngayon. At lahat ng aking mga minamahal na kababayan, maayong adlaw sa inyong tanan. Magandang hapon po. Ako po, unang-una po, bago po po mapag-usapan ang bagong programa na dinadala namin dito, yung bawat bayan ay makikinabang, mapag-usapan ko muna yung ating mga nagawa. Dahil po, ay noong isang linggo, nakatanggap ako ng tawag sa Governor kay Gov. Jun Tamayo na sabi niya tinamaan kami ng malakas na lindol at tawag ako sa lahat ng mga local government units para malaman kung ano ba talaga ang naging pangyayari at nagulat naman kami lahat na napakalakas pala ng lindol na dinaanan at pumunta kagad ako sa Jensan, dumaan din ako sa mga iba't ibang lugar hanggang naipasok namin yung Glan dahil yun ang naging isolated na bayan. At nagdala kami ng tulong, kabilang ito ay ang South Cotabato may mga maraming naapektuhan. Dito sa datos namin, nakalagay dito 21,000 na pamilya at saka 170 na barangay at nagdeklara ng state of calamity kagad. Kaya't pagdeklara ng state of calamity, na ibaba namin kagad ang QRF. Ang QRF, tawag yan, Quick Response Fund. At 20 million kagad ang naipadala namin para magamit para sa mga kagamitan ng mga pangangailangan, lalong-lalo na yung mga nasira na mga bahay at na-evacuate, napunta sila sa mga evacuation center. At tiniyak namin na yung DSWD ay dumating kagad para at saka DOH para tignan kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. At ito kagad ay aming binigyan ng tulong. Hanggang ngayon, galing lang kami sa isang walang gutong program. Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at naghiwalay kami. Babalik na naman siya sa Glan para tignan ulit kung ano nang kalagayan ng ating mga evacuees. Dahil kahit wala nang lindol at kailangan natin i-assess yung mga iba't ibang infrastruktura, yung mga pwede pang gamitin, yung mga hindi na pwedeng gamitin, ano pa yung mga pangangailangan. Sa kasalukuyan, nagbibigay na tayo ng cash transfer. Dahil tapos na yung relief phase at nakapasok na tayo, nakapagbigay tayo ng mga pagpapakain, yung mga nasaktan ay nabigyan na ng nagpatingin na sa ating mga medical team. At ngayon, para makabalik ang ating mga kababayang nasira ang bahay, either kahit totally destroyed o partially destroyed, yun pong binibigay po natin na cash para may magamit sila, pampabili ng gamit para maipatayo uli yung bahay nila o maayos nila yung kanilang mga nasirang bahay. Kaya't asahan po ninyo, patuloy po natin ginagawa. Pinalitan din natin yung sistema ng QRF. Dati, quick response fund, pero isang taon bago mo makita. Kaya pinalitan namin yung sistema para mas mabilis ang pagbaba ng QRF at ang assessment ginagawa na ngayon ng CDO. Dahil yung CDO, imbis na mag-antay ng team galing sa Maynila para mag-assess kung ano yung kailangan gawin at saan dadalhin yung QRF, ay ginamit na namin yung mga CDO dahil sila'y nandyan na. So yung mga report nila, yun ang ginagamit namin kung saan pupunta yung QRF. Kaya napabilis ang ating pagbaba. Kaya asahan po ninyo na patuloy ang ating pagtulong sa lahat ng mga nadamay at naging biktima ng napakalakas na lindol. At siguro yung mga bata rito hindi na maalala na nagkaroon dati Naalala ko, sinama ako ng father ko rito, 1976, yung napakalakas. Nagkalindol, pero ang talaga maraming namatay sa tsunami, sa tidal wave. 2,000 ang naging noon. Kaya't naalala ko talaga yon. Kaya't nung nasabi sa akin na nagkaroon ng napakalakas na lindol na nakasentro dito sa inyo, ay ikaw, naalala ko gaano kalaki ang kahirapan na dinaanan ng mga tao. Kaya tiniyak ko po na maganda, mabilis ang pagdating ng tulong sa kanila. At isa pang sadya ko rito, ang isa pang sadya ko rito ay upang tignan ang pag-distribute dito sa ating programa ng bawat bayan ay makikinabang. Ano bang ibig sabihin yan? Dalawang bagay po yan. Meron po kasi, dati pa, matagal na po ito, merong tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Ito ay pondo para talaga ibibigay sa ating mga local government units. Yun lamang, sa nakaraang ilang taon, ay hindi nagagamit sa local government kung saan-saan nagagamit yung pondo yan, kung saan-saan napupunta. Alam ko yan dahil naging governor din ako. Governor ako sa Ilocos Norte na 9 na taon. Sa 9 na taon na governor ako, wala ako nakita kahit na isang kusing dyan sa LGSF na yan. Eh, tinatanong ko yung mga kapag-governor ko, sabi ko sa kanila, Samba, paano bang mga avail? Paano ba tayo makahingi? Eh, sabi nila, hindi, walang sistema. Basta kung sino medyo malakas sa palasyo, malakas sa Malacanang, eh, kung makalapit sila, yun ang nabibigyan. Pero walang sistema. Kaya sabi ko, ito na yung pagkakataon ko na baguhin yung sistema para mapunta sa LGSF, sa local government. Kaya ang ginawa po natin, ang LGSF, at diniretso na po natin sa ating mga gobernador, sa ating mga mayor, para meron silang magamit para sa mga kanilang mga inisyatibo. Kasama po dyan sa proyekto yan, yung ating ibinibigay na bigas na tigsa 10 kilo na sako ng bigas

idadaan po natin sa national government ulit. Alam nyo naman, pagka dumaan sa national, magpapadala pa kami ng tao, magpapadala, mag-a-assess sila, mag-i-interview sila, napakatagal. Eh, sabi ko nga, nang naging karanasan ko bilang gobernador, sabi, hindi nyo na kailangan mag-assess. In-assess na namin yan sa local. Alam na namin yan, nasa file na namin, araw-araw namin tinitignan yung file na yan. Kaya hingiin nyo na lang sa local government. Yun ang aming ginawa, binigay na lang namin yung pondo sa local government at sabi ko sa kanila, kayo na ang bahala. Kayo nang bahala dahil ako'y nakakatiyak sabi ko naman, di, mas nakakasiguro ako na hindi magiging kagaya ng mga flood control na alanganin. Dahil ang mga local government, pag hindi magandang trabaho, sisitahin ninyo lahat. Pupuntahan kayo, kakatukin kayo sa bahay ninyo, sasabihin bakit yung project ninyo walang kwenta. Malakas ang loob ko na magbigay sa ating mga local government. Dahil alam ko na nakabantay ang taong bayan at alam ko naman, ang mga local government ay talagang tapat sa kanilang serbisyo sa tao. Kaya yun ang, dahil matagal ko na rin pong sinasabi, senador pa lang ako, congressman pa ako, sinasabi ko na sa aking mga kasamahan, dapat mas maganda at mas malapit ang ugnayan ng national government at saka ng local government. Dahil ang daming pwedeng gawin kapag maganda ang koordinasyon at ang tulungan ng national government at saka ng local government. Kaya binago ko yung sistema, kaya ngayon ay masasabi ko, napakalapit na. Malapit na yung pagsasama at maganda na ang pagsasama ng ating mga local government unit at saka ang national government. Dahil kahit na napakarami ang ahensya ng national government, hindi talaga kaya ang buong bansa na mabilis na tulungan. Eh, we have 42,000 plus local government units sa Pilipinas. Lahat yan, may local government executive. Lahat yan, may sanggunian. Lahat yan, may mga katulong, may mga NGO, mga barangay. Ganon din po. Kasi ang naranasan ko, nung governor ako, lahat ng mga sa barabarangay, siyempre meron silang 10% dapat na doon sa IRA, sa IRA share. Pero ang katotohanan, ang nangyayari, pag may kailangan ng barangay chairman, ang sagot sa kanila, wala, nagamit na eh. Wala na kami maibigay dahil na napunta si ganito, nagka-emergency, nagkasakuna. So, walang magamit ang mga barangay official. At sabi ko, etong gawin natin. May pondo naman ang national government, gamitin na nga natin para tulungan natin ang mga barabarangay. At sa ganung paraan, nag-release po kami ng bilyon-bilyon na piso at ginawa po namin lahat ng bawat barangay ay binigyan natin ng 200,000 piso para meron silang magamit. Ang hiningi lang natin sa ating mga barangay official, ang hiningi lang namin ay kalahati doon sa 200,000 ay gamitin nila para sa scholarship. At mamili ang bawat barangay, mamimili ng 5 scholar. So kada barangay may 5 scholar. At yung scholar na yon makakatanggap ng 20,000 piso para magamit nila sa kanilang pag-aaral. At ang sabi ko sa kanila, mamili kayo nung mga estudyante na malapit na magtapos. Pero baka hindi matapos dahil kulang ang pambayad o kailangan magtrabaho o kung ano man dahilan. At kung makatulong yung 20,000 piso, ay sana naman magkaroon sila ng tuloy-tuloy na pag-aaral at meron silang magagamit hanggang makapagtapos sila. At ito po ay aming naging programa, kaya tayo nandito ko, may nakita ko na mga tawag po namin sa kanila yung mga presidential scholar. Kaya sinasabi ko sa mga presidential scholar, gamitin nyo ito at mapakinabangan ninyo ito dahil ito ay ang pinakamahalagang maibibigay ng pamahalaan sa inyo. Ang magandang pag-aaral, meron kayong napag-aralan, meron kayong magandang edukasyon, meron kayong magandang training, at sa ganung paraan, ito ay isang kayamanan. Lagi kong sinasabi sa ating mga estudyante, kailangan ipapakinabangan ninyo ito dahil

0: ang pag-aaral ay pagmaganda ang training mo, pagka maganda ang pinag-aralan mo, marami kang alam na gawin, ay mapapaganda ninyo ang inyong mga sarili na buhay. Mapapaganda ninyo ang mga buhay ng inyong mga pamilya. Mapapaganda ninyo ang inyong komunidad. Dahil makakatulong kayo sa pagpaganda ng inyong komunidad. At sa ganung paraan, ay ang buong Pilipinas din ay makakaramdam ng kagandahan para naman ay mapaaho natin ng mabuti ang buong Pilipinas. Kaya sa 42,000 five scholar, ang mangyayari diyan ay hanggang 210,000 ang kada bawat taon meron tayong scholar. At tuloy-tuloy po yan, hindi lang po isang beses lang ito. Tuloy-tuloy po yan. At kaya yun ang sinasabi natin sa ating mga barangay official, tiyakin ninyo na meron na makapagtapos naman ang ating mga kababayan. Dahil ay pinakamahalaga na maibibigay natin sa ating mga kabataan ay ang magandang edukasyon. Hindi lamang para pagandahin ang kanilang buhay, hindi lamang para pagandahin ang buong Pilipinas, kundi rin paghandain sila para pagdating ng panahon at darating ang panahon. Yung mga bata, paalala ninyo, matagal pa yan, malapit na yan, magdadating ang araw na kaming mga gurang, wala na, hindi na kami pwede. Kailangan kayo na. Kaya kailangan naka-ready kayo, kaya marami na kayong pinag-aralan, marami na kayong nasubukan, marami na kayong naranasan, ay kailangan nakahanda kayo para kayo na ang magiging leader, kayo na ang magpapadagpo ng buong Pilipinas. Hindi lang po sa gobyerno, kundi sa mga private sector. Lahat yan ay kailangan meron kayong natutunan. Kaya gamitin nyo ng mabuti ito. Gamitin ninyo upang magkaroon kayo ng magandang training, upang maging mas maganda ang buhay ninyo, upang maging mas maganda ang buhay ng mga pamilya ninyo, upang maging mas maganda, mapaganda ninyo ang komunidad ninyo. Napakalaki na kayamanan ito. At ito ay isang ibang klaseng kayamanan ito. Ang kayamanan na ito, kapag nasa iyo na, at nasa ulo na ninyo ang inyong pinag-aralan, kahit anong mangyari, hindi yan malulusaw, hindi yan mawawala. Walang pwedeng mag-agaw sa inyo, walang pwedeng mag-agaw ng kaalaman ninyo sa inyo. Walang pwedeng magnakaw niyan ng kayamanan na yan. Kaya gamitin ninyo sa tama, gamitin ninyo, mag-aral kayo ng mabuti at patuloy ninyo hanggang kayo'y magtapos. At lagi kong sinasabi ay magkita tayo ulit pag may hawak na kayong mga diploma. Yun ang aking pangarap. Sa atin ng mga barangay official, yung natirang 100,000 ay kayo nang bahala doon. Nasa inyo na. Nasa inyo ng initiative kung saan nyo gagamitin. Yung mga nakita namin na napuntahan namin ng mga ibang barangay ay ang ginawa nila, yung barangay bumili ng sasakyan para meron silang pagpatrolya. Yung iba bumili rin ng bigas. Bigas din ang binili para maibigay sa tao. At ginamit yung perang yan. Kaya magamit naman natin yung mga initiative ng local government official, mga barangay official. Dahil, yun din, ganun na naman. Malakas ang loob ko. Dahil kayo, yung mga barangay official, ang nakakaalam ng mabuti kung ano ang sitwasyon sa kanilang lugar. Wala nang mas marunong sa inyo tungkol dun sa lugar sa barangay ninyo. Wala nang mas nakakaalam kung anong pangangailangan ng mga constituent ninyo. At kayo pati ang makakaalam kung may problema man, kung ano ang mga solusyon na pwedeng gawin para pagandahin nga, para masolusyonan ang mga problema ngayon. Kaya iniiwan natin sa mga initiative ninyo kung saan yung gustong ilagay sa scholarship, gusto nyo sa RISE support program, gusto nyo pagawa yung inyong kalsada, whatever, nasa sa inyo na yun. At alam ninyo yung inyong pangangailangan. Kaya patuloy po ito At lagi kong siya, at lagi kong sinasabi dito sa dalawang proyektong ito, yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, ang tawag po natin diyan ay Socio Civic Development Program, SCDF. Ito po ay sinasabi ko sa lahat ng ating mga local official, kapag ito unang panahon pa lang ito eh, kapag maganda ang takbo at na maayos ang ating ugnayan, national government at saka ng local government, asahan ninyo sa susunod na taon, tataasan pa natin yung budget na yan para mas madami pang tayong matutulungan. Yun lang naman po, at nakita ko pa naman, nandito lahat yung mga ibang scholar natin, nandito lahat yung mga ating mga local government executives sa iba't ibang constituency, at sa aking palagay, makakatulong ito. At asahan po ninyo, ang inyong pamahalaan, hindi lang po kami nang uutos sa inyo, na sinasabi sa inyo, ito yung gagawin. Kami ay nakikinig din. Nakikinig kami sa inyo kung ano ang sa palagay ninyo ang mga kulang, ang mga kailangan pang gawin, ang mga solusyon sa mga problemang nakikita natin. Kaya huwag kayong magdadalawang isip. Kapag meron po kayong gustong sabihin, lapitan po ninyo ang inyong chairman, lapitan ninyo ang inyong mayor, lapitan ninyo ang inyong governor. At sabihin ninyo na iba sa yung mga government agency pati, sabihin ninyo. At kung kayang gawin ng pamahalaan, gagawin namin. Hanggat kaya namin gawin, gagawin namin para makatulong po sa ating mga kababayan. Yun lamang po. At sana naman po ito'y makakabuti sa inyong mga kabuhayan. Sana po ito'y makatulong sa inyong mga pamilya. At ito po ay ang aming handog mula sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po.
1: Okay, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kasalukuyan kasi nasa gawin ng South Cotabato para sa programang bawat bayan na makikinabang. At doon nga sa naging bahagi ng talimpati ni Pangulong Marcos ay binalikan niya yung nangyaring malakas na paglindol. Kung di tayo nagkakamali, mga 2 weeks ago na, more than 2 weeks ago, doon sa gawi ng Mindanao na kung saan ang ilan sa mga lugar na matitinding tinamaan yung Sarangani province. Kaya ang sabi ng Pangulo ay hindi titigil ang gobyerno para padalhan ng tulong yung mga nabiktima ng paglindol. 7.8 magnitude quake doon sa ilang area ng Mindanao, kabilang na yung lugar ng Sarangani at ng Davao Oriental. At bilang pagpapatuloy nga nung inilalahad ng ating pamahalaan ng administrasyon na bawat bayan na nakikinabang, ay muling pinangunahan nga ng Pangulo itong seremonya ng pagbibigyan ng tulong na tinatawag na Social Civic Projects Fund na nagkakahalaga ng 40 billion pesos para sa pamahalaan panlalawigan ng South Cotabato at 96 million pesos naman para sa pamahalaan panlalawigan ng Cotabato. Makikinabang dito, kapatid na po, yung mga barangay at komunidad sa dalawang lalawigan. At syempre, bahagi yan ng, o bahagi yung pag-iikot ng Pangulo pag inilunsad dito ng bawat bayan makikinabang ay yung pagbibigay ng presidential scholars at syempre yung cash assistance para sa mga opisyal ng barangay at mga lokal na leader bilang bahagi ng naturang programa. So, nagpapatuloy pa rin ang ilan sa mga programa dito sa may area ng South Cotabato na kung saan nagdinalaw nga ng Pangulo sapagkat dito niya dinala yung bawat bayan makikinabang na kung saan ay bahagi nito yung pagbibigay ng cash assistance sa mga barangay worth 200,000 pesos. Yung 100,000 gagamit ito sa scholarship ng kanilang mga piling estudyante, 5 scholars kada barangay. At yung 100,000 remaining ay bahala na yung mga barangay leaders kung saan nila gagamitin o yung mga programa ipatutubad sa kanilang mga barangay. So yan muna ang update mula pa rin dito sa may gawin sa Pagkatabato kaugnay ng ating pagtutok dito sa aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
16: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Game on! Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
17: This is Game On. Ako po si Aryan Maliare. Ngayon po ay araw ng Thursday, June 25, 2026. Live po tayong napapanood via Facebook sa ating DZSR, Sports Radio 918 kHz. Mapapakinggan din po sa ating talapitan, 918 kHz sa inyong AM band. Punong-puno ng aksyon ang ating Thursday afternoon ngayong araw dahil officially nagbukas na ang 11th Asia and Oceania Sambo Championship mula sa Ninoy Aquino Stadium. At mamaya po magkakaroon tayo ng latest update no, mula po sa ating kasamang si John Mugol. Mula po dito sa local and abroad, grabe yung talagang mga resulta no, ng ating mga Filipino athletes. And una na po dyan ang ating latest mula sa tennis. Wagi ang ating pambatong tennis sensation na si Alex Ayala kasama no, yung tennis icon na si Venus Williams, no? Wagi sila sa kanilang naging opening game or debut nila as partners dito sa WTA 500 Bad Homburg Open na ginanap po sa Germany last night. 6-3-6-4 ang naging resulta ng laban for Alex Ayala. Katapat ang Australian-American tandem ni na Alexandra Osborne at Catherine Harrison. So dahil dito ay aabanti na no, sa quarterfinals nitong WTA 500 Women's Doubles ng Bad Homburg Open ang tandem ni na Alex Ayala at Venus Williams, at ang kanilang makakaharap ay hindi rin na biro dahil number 2 seed Teresa Mikalikova ng Slovakia at si Olivia Nichols ng United Kingdom. Sa kaugnay na balita, so officially ay seeded player no sa paparating na Wimbledon Grand Slam ang ating kababayan na si Alex Ayala. So yan po ang mula sa naging release no ng Wimbledon kagabi. Itong si Alex Ayala ang kauna-unahang Filipino no na naging seeded player sa Grand Slam single main draw, at gawa po niyan ng kanyang current WTA ranking no, number 30 siya right now. And itong Wimbledon ay naka-schedule po ng June 29 to July 12 sa London, England. Pero hindi pa man din nagsisimula ang laban for Alex Ayala, ay garantisado na ang kanyang magiging purse money dito no, kung saan more than 7 million pesos no in prize money yung kanyang inaasahan, pinakamababang kanyang posibleng maiuwi dito. So for the women's singles, first round pa lamang, meron ang nag-aantay na £80,000 or around 6.4 million pesos for Alex Ayala. Sa first round appearance niya pa lamang po yan. At kung siya naman po ay magko-compete sa doubles, first round ng doubles, ay paghahatian po ng kanyang partner at siya, no, yung 728,000 pesos no, na nakataya for the first round ng women's doubles. Samantala, nakatakda na mga maka-tandem ni Alex Ayala sa doubles competition itong Wimbledon, isang Czech player na si Nicola Bartunkova. So hindi na po bago, no? Very familiar po itong si Bartunkova for Alex Ayala. Dahil sila po ay last na nag-team up, no? During the Birmingham Open doubles event, last month lang po yan. At dito nga ay yumukod sila sa opening round. Bukod dun sa doubles, ay nagharap na rin sila mula sa singles competition, at doon naman, wagi itong si Alex Ayala, no? Nang nakuha niya yung WTA 125 Birmingham Open crown, no? Katapat itong si Bartunkova. So talagang busy schedule still for Alex Ayala, but of course nakasuporta tayo, no, sa kahit anong laban na kanyang ginagawa, no, para sa Pilipinas. Samantala, let's go to handball. Dito naman ay umabante na, no, for the main round ang ating Philippine Women's Beach Handball Team. Ito ay matapos yung kanilang third placing mula sa Pool D nitong ongoing 12th IHF Beach Handball World Championship. So ito po ay kasalukuyang ginaganap sa Zagreb, Croatia, kung saan ang latest result no for our Philippine team ay ang pagyukod against Denmark. So 14-22, 12-21 yung naging straight sets loss ng ating koponan sa kamay po ng Denmark. Na kasalukuyang unbeaten no sa kanilang 3 games no na pinagdaanan. Na unang nanalo yung Denmark against Benin 2-0, against Argentina 2-1, at ito nga yung latest po nilang tinalo ay ang Pilipinas 2-0. So dahil po dyan sa malinis na run na yan ay kasalukuyang solo lead no mula sa Pool D itong Denmark with 6 points. Ang Argentina pumapangalawa, at ang record naman for Argentina 2 wins and 1 loss no. So nakaharap na rin niya ng Pilipinas no. Actually ang naging unang pagyukod no ng Philippines ay nanggaling mula sa Argentina, na kilala bilang silver medalist noong 2024 edition na ginanap sa Pingtan Island sa China. But of course for the Philippines, paano nga ba natin nakuha yung third position sa Pool D? So 1-2 win loss record ang hawak ngayon ng Pilipinas. So yung ating nag-iisang panalo against Benin 2-0, at yung ating 2 losses sa kamay nga po ng Argentina 2-0 at ng Denmark 2-0. Pero sa kabila nun ay nakuha pa rin natin yung third position at umabante no sa main round nitong ongoing 12th IHF Beach Handball World Championship. Sino pa ba yung ibang teams, no, na umabante dun sa main round for Group A? Ang defending champion Germany, umabante na rin, no? At kasama niya sa Group A ang team ng Netherlands at ng Uruguay. For Group B, ang qualifiers po dyan ay ang Spain, host Croatia at ang Puerto Rico. And of course, for Group C, nag-advance na rin sa main round ang Brazil, Greece at ang Norway. So ngayong araw ay magiging abala ang schedule for Philippine Women's Beach Handball Team dahil makakaharap po natin sa Group 2 ay ang Team Brazil, 7 PM Philippine Time ngayong gabi po yan. So susundan po ito ng 2 more games na nakaschedule na, no, ng Friday, 3 AM po Philippine Time sa Biyernes, bukas po yan against Greece at susundan po ng laban against Norway at 7 PM. Again, ang target ng ating koponan dito, mahigitan yung ating naging 12th place finish from the 2024 edition na ginanap po sa China. And with that, very optimistic naman ang ating Philippine Handball Federation Incorporated na magiging posible po yan. But of course, samahan pa rin natin, no, ng dasal and syempre, no, ng suporta para sa ating koponan na kasalukuyang lumalaban dito po sa Zagreb, Croatia. Samantala, let's go to cycling. Wagi ng bronze medal ang ating cyclist na si Naomi Gardoce mula sa Women's Elite Downhill Competition ng Asian Mountain Bike Championship na ginanap po sa Tashkent, Uzbekistan. Ito si Gardoce ay nakumpleto niya yung 1.7-kilometer course in 2 minutes 53.7 seconds behind Dipapi Derkabalias ng Thailand in na meron pong oras na 2 minutes 44.84 seconds at yung Indonesia naman, no, kasunod nitong taga Thailand si Milatul Kakima, no, in 2 minutes 45.1. So again, ito yung nagsilbing successful return for Gardoce, no, na na-sideline po ng kalahating taon gawa nung kanyang pinanggalingang injury, no. So congratulations sa iyo, Naomi Gardoce, mula dito sa panalo na to. Samantala, check your time. It's 1:21 PM. Sa ating pagbabalik, marami pa tayong hihimayin na sports stories and updates. Kaya wag po kayong bibitaw dito sa Game On.
15: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
18: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
15: Self-protection.
18: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
15: Seek early consultation.
18: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
15: Support fogging and spraying.
18: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
15: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
19: Gandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
20: Sports Radio 918 AM.
17: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Live pa rin po tayo via Facebook, DZSR Sports Radio 918. Mapapakinggan din po sa ating talapihitan, 918 AM. Maaari nyo pong i-install ang ating PBS receiver available no, ng libre mula sa inyong App Store at sa Google Play para naman mapakinggan nyo kami no, anytime, anywhere. Samantala, ito, sa ating pagpapatuloy, ngayong araw ang inaasahang pagsisimula na ng campaign ng ating Women's Artistic Gymnastics Team mula dito sa 13th Senior and 19th Junior Artistic Gymnastics Asian Championships na kasalukuyang ginaganap po sa Zuni, China. Of course, for our senior team, ito po ay bubuin ni na Shara Don Andrew, Kylie Vame, Hailey Garcia, Amara Zoe Lagdameo, Shella Andrea Estiza, at ni Angela Matilda Aboboto. And for our junior team, nandyan naman babandera for Team Philippines, sina Chelsea May Mayo, Jillian Bantilan, Maxine Amira Bondoc, Aluna Margo Labrador, at si Maria Adriana Pasco. Again, ang target po ng ating Philippine WAG team ay syempre masundan yung gold at bronze medal performance na ibinigay ng ating Yulo brothers na sina Carlos at ni Carl Eldru Yulo. So, nauna po kasing nilaro yung MAG or Men's Artistic Gymnastics Competition for our senior and junior level or teams. No? So, eto naman, this time, time to shine na for our Philippine WAG team itong torneo na to. So sana no, magkaroon tayo, makapwesto rin yung ating WAG team dito po sa competition. Samantala, let's go to foreign news. Ito, napakagandang balita sa mga magiging Olympians ngayong taon, or I mean by 2028 Los Angeles Olympics. Dahil ang International Olympic Committee or IOC ay meron pong napakagandang program. At ito po yung kanilang paglalaan ng $140 million na suporta no, doon po sa magiging Olympians, no, especially sa paparating na 2028 Los Angeles Olympics. So, ito po ay under the initiative ng IOC, no? Para doon sa mga magiging Olympians nga. Actually, it's a post-game incentive, no? At magbibigay po sila ng $10,000 para sa bawat isa, no? In each athlete, no? Makaka-receive po noon. But of course, take note na kinakailangan pong i-apply po yun ng mga atleta na makakapasok at makakapaglaro no, by 2028 Los Angeles Olympics. So may mga requirements, maaari nyo pong bisitahin ang IOC page, pero numero uno po dyan, kinakailangan na wala pong bahid noon, walang dungis, no, free of doping of violations yung mga Olympians, no, and mag-a-apply po, no. So yun yung numero uno, kailangan ay ma-meet yung integrity standards including yun ngang free of doping violation. So napakagandang program ito no for our mga Olympians no. And syempre, talagang magandang move mula sa ating International Olympic Committee. Samantala, ito naman, no, punta naman tayo sa ating Philippine Olympic Committee. So kahapon po ay officially ay sinuspindi na ng Philippine Olympic Committee ang Volleyball NSA, Philippine National Volleyball Federation during the board meeting no, na ginanap po sa Paranaque City. So kamakailan, of course, ito po ay kaugnay no, nung naging suspension din ng FIVB or International Volleyball Federation doon po sa PNV VF na naging effective last May 29. So, ito pong desisyon na to ay nakaayon no mula dun sa Article 13.1.1 ng Disciplinary Regulations at currently under the investigation by the independent FIVB Ethics Panel no. So, again, yan po ang development, suspendido ang PNVF mula po sa POC, meaning even yung mga pondo no, wala pong silang pondo no na maaaring ma-receive no, especially from the Philippine Sports Commission. Samantala, latest pa rin mula sa volleyball, yumukod po no in straight sets ang Alas Pilipinas Under 18 Girls Volleyball Team mula sa kamay ng Vietnam. So ang naging resulta po nito 17-25, 24-26, 29-31 mula sa ongoing 23rd Princess Cup Southeast Asian Girls Under 18 Volleyball Championship na ginaganap po sa Nakhon Ratchasima, Thailand. So dahil dito, ang Vietnam ay na-improve na sa 2-0 yung kanilang win-loss record at pasok na sila sa semifinals na itong okasyon. Samantalang ang Pilipinas naman ay nag-drop no, ng 1-1 win-loss record mula sa Pool B. So ngayong araw no, at 6 p.m. ay inaasahang haharapin po ng Pilipinas ang team ng Kyrgyzstan and kinakailangan po nilang maipanalo ito no, para sa ganon ay manatiling buhay pa yung kanilang chance no, to advance to the semifinals. Samantalang ngayon taon naman ay inaasahang kikilalanin ang mga coaches of the year no, mula po sa Collegiate Press Corps. So namumuno po dyan ay ang LaSalle head coach na si Ramil De Jesus. No, pamumunuan niya actually itong Collegiate Press Corps Awards Night na nakaschedule ng June 29 sa Ortigas sa Pasig City. So si Coach Ramil De Jesus ay kikilalanin no, bilang UAAP Women's Volleyball Coach of the Year. Matapos niyang pamunuan no, ang LaSalle to its 13th Women's Volleyball Crown. Bukod sa kanya, for the men's volleyball competition, of course, makaka-receive din no, ng equal na parangal si Coach Dante Alinsunorin no, ng National University Bulldogs. And ito po ay after nung naging 6 consecutive championship ng NU sa nakalipas po na UAAP Season 88. For the NCAA Women's Volleyball Coach, si Coach Mayet Carolino ay kikilalanin din, marireceive niya rin ang kanyang Coach of the Year trophy along with Arnold, Coach Arnold Lanyog no, na for the NCAA Men's Volleyball Coach of the Year naman. Matapos niyang samahan ang CSB Blazers na tapusin yung 9-year title drought against the Mapua Cardinals. Bukod dyan, meron din syempreng mga coaches mula sa basketball competition. So, pamumunupuan po yan ng champion tactician sa sina Topex Robinson ng LaSalle, Heidi Ong ng UST at si Coach Yuri Escueta ng San Beda. So, ngayon pa lamang po, congratulations to all the collegiate coaches no, na patuloy na hinahasa at talagang sinasamahan no, yung mga collegiate players natin na mag-excel. Samantala, check your time. It's 1:30 p.m. Sa ating pagbabalik ay try nating sumilip na no, sa latest update mula dito sa unang araw ng aksyon sa 11th Asia and Oceania Sambo Championship. Magbabalik pa ang Game On.
20: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
21: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
20: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
21: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
20: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
21: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
20: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
21: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
20: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
20: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
14: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sports Radio 918 AM.
17: Nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Live pa rin po tayo.

Well, preseason cup, ito'y matapos yung kanilang naging panalo against Adamson University 69-53 kahapon. So si Ray Remogat, no, ang namuno for the UP with 14 points at kasama dito yung kanyang 11 points, no, na pinakawalan sa final kanto, no. Nagdagdag din siya ng 7 assists at 3 rebounds at tinulungan din siya ng kanyang teammate na si Migs Palanca na nag-contribute din po ng 12 points at 10 rebounds, including yung naging 9 points, no, nitong si VJ Prey. So talagang all-around effort and team effort talaga ito for the UP Maroon. Samantala, yung Adamson naman ang namuno dyan, si Ray Allen Torres. 18 points, no, yung kanyang pinakawalan kahapon, habang 15 points naman yung nanggaling kay Matty Erolon. So again, ito po yung fourth victory, straight win for UP at nakumpleto niya na, no, yung iba pa pong mga UAA teams, no, sinamahan na ng UP ang iba pang UAAP teams, no, sa crossover quarterfinals kung saan qualified na din nakapasok ang NU, National University, De La Salle University, and of course ang University of Santo Tomas. Samantala, bukod sa UP, wagi din ang San Beda University at ang kanilang naging latest win ay nanggaling katapat ang Arellano University 76-75. So 1 point lang yung naging difference nila, no, talagang magkadikit na magkadikit lang. Again, ang namuno for the San Beda ay ito pong si Jomel Puno, no, na mayroong 17 points at 8 rebounds para may improve ng San Beda Red Lions ang kanilang performance with a 6-1 win-loss slate. Ang Mapua University, wagi din against the Emilio Aguinaldo College, 85-83 naman ang naging panalo nila. Si Mark Igliane ang nakakuha, no, ng magandang performance ito sa last 5.8 seconds, nakaipon siya ng 13 points and 10 rebounds para dito sa panalo ng Mapua. And of course, ang Jose Rizal University din, maganda din ang naging panalo against sa San Sebastian College Recoletos, 78-69. So si Chris Hubilia naman ang nagposte ng 17 points at 10 rebounds para matulungan ang JRU na ma-improve sa 7-1 win-loss record ang kanilang performance. So games on Friday, eto mabigat, no? So 3 games ang nag-aabang. At 1 PM bukas, maghaharap ang Mapua versus the San Sebastian. 3 PM ang laban ng Benilde at ng Arellano, at 5 PM naman nakaschedule ang laban ng NU katapat ang Gilas Youth. Samantala, ito naman, let's go to our national team. Nagsimula na ang campaign for our Gilas Pilipinas women dito sa FIBA 3-on-3 Women's Series na ginaganap po ngayon sa Ulaanbaatar, Mongolia. So tingnan muna natin, no, for our yung isang team natin na maglalaro for the qualifying draw ng Pool A, nandyan si Mika Cacho, nandyan din po si Reynalyn Ferrer, Casey De La Rosa at si Camille Clarin. Samantala, yung isa po nating team naman na lalaro sa qualifying draw B, nandyan naman si Samantha Harada, Carl Ann Pingol, Kay Pingol at si Christine Kayabyab. Sa katunayan, ongoing ngayon, no, yung mga games, at kaninang umaga ay meron nang nailistang panalo ang ating team, no. Again, for the qualifying draw A, wagi ang New Zealand. So yumukod ang Philippines, no, against New Zealand 13-21 sa kanilang naging laban. For the qualifying draw B, wagi naman dito ang Pilipinas katapat yung Lion City, Singapore. At magpapatuloy po ngayon, no, ang laban, no. Meron ongoing sa qualifying draw B, haharapin po ng Philippines ang Sukhbatar. At doon naman po sa isang laban naman for the qualifying draw A, after nung naging pagyukod sa New Zealand, Paraguay naman yung next na magiging assignment. So pagdasal natin, no, ang more wins para sa ating Gilas Pilipinas Women 3-on-3 squad mula dito sa FIBA 3-on-3 Women's Series sa Ulaanbaatar, Mongolia.
Samantala, let's go to Gilas Pilipinas Men naman. So talagang optimistic ko po ang Gilas Pilipinas Men head coach na si Coach Tim Cone pagdating sa magiging chance nila no dito po sa third window ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asia.

0: and qualifier. Sa katunayan, last Tuesday ay lumipad na ang team, no, papunta sa Brisbane, Australia. At dito nga ay may nag-aabang sa kanila, no, na camp. And syempre, ang talagang main mission niyan ay ma-acclimatize sila, no, bago yung kanilang mga inaasahang games. Again, July 3 ang game against New Zealand at July 6 naman ang laban against Australia. So again, sino ba yung ating final 12 roster? Nandiyan sina Chris Newsom, Dwight Ramos, RJ Abarrientos, Juan Gomez de Liano, Justin Brownlee, Kevin Cambao, Carl Tamayo, Junmar Fajardo, AJ Edu, Mike Phillips, Justin Baltazar, at si Troy Rosario. So currently, sa Pool A or sa Group A, ay pangatlo ang Philippines with a 2-2 win-loss slate, no? So ang Australia ay may malinis na record, 4-0 win-loss record, New Zealand with a 2-2 win-loss slate, so tabla sila actually ng Philippines, habang ang Guam naman ay nananatiling winless in 4 games. So maganda, no, yung naging pag-send off, no, sa ating Gilas Pilipinas men last Monday. And naniniwala nga si Coach Tim ko na every game will be a championship game for them. Again, dun nga sa sinabi natin na mayroong magkakaroon ng camp, no. So after nung camp, may mga inaasahan din na magkakaroon din ng mga tune-up matches, no, ang ating Gilas men, katapat yung mga New Zealand NBL squads, no. It's a closed door game, no, against Manawatu Jets and the Franklin Bulls. So pagdasal natin ng success for our Gilas Pilipinas men dito. Samantala, ito naman, no, ang ating mga junior players naman na kasalukuyang naglalaro dito sa NBA Rising Stars Invitational 2026. So kagabi, wagi ang University of Santo Tomas Growling Tigresses katapat ang Royal International School sa Pool B nitong ang okasyon, at 75-45 ang naging panalo nila. Ang namuno dyan ay si Rian Perez, no, ang UAAP Season 88 Girls Basketball Most Valuable Player, kung saan double-double figures, no, ang kanyang nakamit or pinakawalan with 19 points at 14 rebounds. So next for the USC Growling Tigresses, actually it's ongoing now ang Rowville Secondary College of Australia, no. So yun yung kanilang makakaharap, no, this afternoon. So bukod dyan, wagi din ang FEU or Far Eastern University Diliman High School sa kanilang opening game sa Pool D. And nakuha nila yung 89-24 victory katapat yung school ng Singapore Hwa Chong Institution, no. So unlike UST, tonight naman, no, naka-schedule yung laban nila against Japan's Tottori Johoku High School. Samantala, ito na, no. So right now, nagbukas na nga po ang 11th Asia and Oceania Sambo Championship mula sa Ninoy Aquino Stadium. Ngayon naman silipin natin at alamin ang latest mula kay John Mogol. Yes. So yan nga po, no, dahil habang inaantay nating pumasok, no, si John Mogol, alam naman po natin this will be the first time na nag-host ang Philippines ng 11th Asia and Oceania Sambo Championship. So ito na ang latest. Again, John, anong latest mula sa Ninoy Aquino Stadium?
1: Yes, Ariane, speaking of first na nabanggit mo, the first gold medal ng Pilipinas dito sa 2026 Asia and Oceania Sambo Championship ay posible manggaling mula kay Sofia Nicole Novina. 17 years old, from Muntinlupa City, bahagid ng gold medal winning team ng UE Judo Varsity Team in the UAAP Season 88, and last month lang ng champion sa JAG Sport Open in Singapore itong si Sofia Nicole Novina. Siya lang ang nag-iisang Filipino sambo athlete natin dito sa day one na umabot sa gold medal round ng kanyang weight division. Ito pong si Novino will compete for the gold in the sport sambo youth female minus 47 kilogram division. So far so good ang campaign ni Novino dito sa competition, because her first two matches ay napaka-impressive. The first victory niya was over Erkiam Samatova ng Kyrgyzstan, 8-0 yung inilista ng panalo dyan nitong si Sofia. And then her semifinal bout ay 9-0 naman ang naging score over Tien Nguyen Thi of Vietnam. So, confident, as far as confidence level is concerned, mukhang mataas. Nakita natin siya kanina while she was resting, recovering from her previous matches. Walang halong, wala akong nakitang kaba sa mukha nitong si Sofia Nicole Novino. But, hindi ibig sabihin nun, magiging madali ang kanyang magiging laban for the gold because ang makakalaban niya is already a silver medalist in the World or World Youth and Junior Sambo Championship. Lumaro na doon sa pinakamataas na level ng youth sambo ano in sport sambo, and that is Karakat Rakibay of Kazakhstan na tinalo yung pambato ng Mongolia in the semifinals na si Tselmun Darkanbatar 1-0. Sa ngayon, nakakatatlong bronze medal na ang Pilipinas. Lahat po yan ay nanggaling in the female division. Although, ayan, yung mga bronze dito ay hindi nakuha sa panalo. Nakakuha ng bronze because hindi nakalusot ano, in the semifinals. So far, meron nga tayong tatlo dyan. Etong si Princess Love Boyore in the female minus 54 kilogram division, 0-4 na pagkatalo ang nalasap niya against Darina Tastayeva ng Kazakhstan. And then in the minus 59 division, si Maria Tessa Polistico after losing kay Rukshona Azimova ng Uzbekistan. And then the third bronze medalist natin so far dito, etong si Jenlyn Tunakaw sa minus 72 kilogram class after losing kay Zansaya Akhmetova ng Kazakhstan. So, dun pa lang, malalaman mo na kung ano ba yung mga bansa na magagaling pagdating dito sa sambo. Pero kanina, nakausap ko rin, Arian, si Coach Jerry Legaspi, who is yung top coach natin in combat sambo naman. But, syempre, dahil Pilipinas ang daladala ng mga atleta natin dito. Yung iba galing sa national team, yung iba naman galing sa iba't ibang clubs. Ang sabi, syempre, hinahandle na rin yan ni Coach Jerry. And confidence si Coach Jerry na, you know, kahit yung ibang mga bansa, matagal na nilang pinapractice itong sambo, sa puntong ito, kaya nang makasabay ng mga atletang Pilipino. So far, sa men's division ay wala pang nakaka-medal, ano? The closest was John Loren Gloria in the youth male, minus 71 kilograms. Lumaban siya for the bronze, yun nga lang, hindi siya umubra dito kay Dong Jun Park of South Korea, natalo doon. Itong si John Lawrence Gloria, 1-9 yung naging final score. Now, according sa schedule, about 5 p.m. magsisimula ang mga gold medal fights dito, and then 7 p.m. nakaschedule naman yung awarding ceremony. And then of course, tomorrow, mapapatuloy yung action. Kasama na rin dyan yung junior division, at bukas na rin gagawin yung opening ceremony nitong 2026 Asia and Oceania Sambo Championship. Arian.
0: Yes, John. So, ngayon, ano yung mga nakikita mong posible pa? No? Ilang mga medals pa ba no? Yung inaasahang lalaruin ngayong hapon?
1: Well, lahat ng ano, lahat, there are 1-8 weight divisions in the isang male group, and then 7 naman. No, make that 8 din. So, tig 8 weight categories sa male and female dito sa sport sambo. So, that's 16 gold medals ang paglalabanan. Yung mga bronze medal matches, tinapos na yan kanina sa morning session para mamaya puro championship bouts na lang. Now, just to inform yung ating mga nakikinig, ano, paano ba tumatakbo itong sports sambo? What, kasi meron pang combat sambo eh. Now, the main difference of course, sa sports sambo, bawal sumuntok dito, bawal sumipa. So, ang sistema rito, kailangan mong manalo within the time limit. You can score points, pwede mo ring isubmit yung kalaban. Pero there are only specific kinds of submissions na po pwede mong gawin. Hindi mo pwedeng, numero uno, hindi mo pwedeng sakalin yung kalaban, because that's going to be madi-disqualify. So, total victory gamit yung perfect throw kapag kapag perfectly executed yung isang throw, then nakita yun nung referee, pwedeng ibigay sa yung panalo, submission, joint lock yung ginagamit, and then point superiority after the match, ano. Dito kasi sa youth, 4 minutes, ganun katagal yung isang laban. Sa higher levels, at 5 minutes yung nakaano diyan, yung naka-set diyan. So you can score points by throwing yung opponent mo dun sa mat, sa in Tagalog, ibabalibag mo yung kalaban. So you can get as many as 4 points kapag maganda yung execution. O pwede ring makakuha ng puntos by controlling yung iyong kalaban while on the ground, while on the mat. Ibig sabihin, naka-pin down yung kalaban mo, wala siyang magawa as you control from the top, ano. So those are the kinds of points na nakukuha rito. So yung 4 minutes, may mga pagkakataon na within the first minute pa lang natatapos na yung laban. Ang nangyayari yan kapag merong near perfect throw, yung kalaban mo, yung pagbagsak niya sa mat, yung talagang lapat na lapat yung likod niya. And then of course yung mga submissions, arm locks, elbow locks, shoulders, knee, ankle, tsaka Achilles. Yan yung mga pwede mong atakihin. But number one na pinagbabawal nga dito ay yung choke. Walang suntok, walang sipa, walang toe locks or finger locks, at tsaka yung mga mapanganib na neck crank kapag yung leeg, yung ipipilipit mo. So, ipinagbabawal yan. At definitely, hindi mo pwedeng atakihin yung referee. Ano? Hindi ka pwedeng umatake after itigil na ng referee yung action, or when the referee says break or maghiwalay kayo, bawal umatake. So those are yan yung mga points of disqualification. Now kanina, like what Sir Paulo Tancontian mentioned to us during our previous interview, every competition mat, Aryan, tatlo yung nandito. Mm-mm. Every mat merong nakatutok diyan na kanya-kanyang medical team. So you have 3 groups of medical personnel, 3 teams na nakatutok bawat mat para madaling ma-address kung meron mang mangyaring injury. Like kanina dun sa nangyaring laban ni Novino in the semifinals, nasaktan yung kanyang kalaban. Ano? So at nasikaso kagad yung medical personnel kasi bawat mat ay merong nakatutok doon. So again, 5 p.m. po mag-uumpisa ang mga championship bout dito sa unang araw ng 2026 Asia and Oceania Sambo Championship. So mula po rito sa Nino Aquino Stadium sa lungsod ng Maynila, ito po si John Mogol ng Sports Radio 918.
0: Yes, maraming salamat, John. At ayan nga po ang latest mula sa unang araw ng aksyon sa 11th Asia and Oceania Sambo Championship. So, ngayong hapon po, no, posible sana ay magkaroon na ng gintong medalya ang Pilipinas dahil qualified na sa final yung ating pambatong si Sofia Nicole Novino, no. Again, siya po ay umabante, no, sa finals matapos yung kanyang naging panalo kanina against Vietnam's Tien Nguyen Thi, 9-0 yung kanyang naging score po dito para umabante doon sa Youth Sports Sambo Female minus 47 kilogram final. At ang kanyang makakaharap ay ang isang Kazakhstan player na si Karakat Rakibay, no, ng Kazakhstan. So bukod po dito sa posibleng gold medal for Sofia, ay nakakatatlong bronzes na ang Pilipinas para sa 5th ranking right now, no, sa medal tally. So nangunguna itong Mongolia, meron ng 5 bronzes. Pangalawa right now ang Kyrgyzstan with 5 bronzes as well. At pangatlo ang Uzbekistan na mayroon ding 5 bronzes. Pang-apat ang Tajikistan na may 4 naman na bronzes. At yun nga, ang Philippines ay mayroon ng 3 bronze medal. So talagang ang asahan natin. Again, naka-live din, no, ang Philippine Sports Commission sa live action, no, mula po sa loob ng Ninoy Aquino Stadium. Ayan, so all the best, no, sa ating mga Filipino Sambist na lalaban at kasalukuyang lumalaban dito sa 11th Asia and Oceania Sambo Championship. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Game On program. Thank you so much sa ating mga nakasama. Of course, mga nanood sa ating Facebook live streaming sa DZSR Sports Radio 918. Mga nakinig sa ating 918 AM. Of course, install nyo na ang ating PBS receiver para maaari kayong makinig, no, sa ating PBS-BBS radio stations anytime, anywhere. Thank you din kay John Mugol na nakatutok nga mula dyan sa Ninoy Aquino.

0: Fresco at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
6: Anong nangyari?
5: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver?
7: Oh. Lagpas dalawang oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
6: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya
2: Ngunit may espesyalidad na ipinag-

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
7: Sports Radio 918 AM.

0: Sports Radio 918 AM.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Ang tangi kong pag-ibig.
2: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Jarana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Jarana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, Ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
11: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
10: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
11: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
10: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
13: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
12: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
14: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
15: Ano nangyari?
14: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
16: Ako sir, ambulance driver ako.
15: Ambulance driver?
16: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
13: Mayroon po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
15: Dahil hindi na umabot.
16: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
13: Oh. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
15: Makapal yung semento.
13: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
15: These are the reinforcements.
13: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
12: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
15: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apare hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
17: Walong minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. It's a Thursday, June 25. Hindi natin matiyunpla kung ano yung lagay ng panahon. No? Minsan mainit, minsan maulan. Minsan nawawala yung Facebook account mo, minsan napapalitan ng pangalan. Ewan ko ba sa Meta? Anyways po, just lang itang inyong kasama para sa hapon na ito sa Sports Radio Magazine dito lamang sa inyong nag-iisang institution in Philippine Sports Broadcast sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Ito po ang Sports Radio 918 kHz AM Band. Siyempre, pwede nyo po kaming mapakinggan sa AM, pwede din sa inyong mga cellphone via the PBS Receiver app. Download nyo na yan, like and share yung PBS Receiver app. Available yan sa App Store at sa Google Play Store. So, PBS Receiver app, available po Sports Radio at iba pang mga stations natin. And syempre, kung gusto nyo kaming matunghayan live, nasa page naman yan, share DZSR Sports Radio 918. Follow nyo na rin kami sa X at Sports Radio 918 para di kayo may iwan sa mga sports balita. Siyempre, this afternoon, napakagandang bungad para kay Alex Ayala at Venus Williams as they had a successful debut ng kanilang partnership. advancing to the quarterfinals ng WTA 500 Bad Homburg Open sa Germany. Ang Filipino-American tandem easily dispatched Australian Alexandra Osborne and American Catherine Harrison 6-3-6-4 sa loob lamang po ng isang oras at 10 minuto. They raced to a hot 4-love start in the first set before spoiling the resistance showed by Osborne and Harrison, who tied at 4-4 in the second set. Ayala and Williams, who appeared to have fun on their first partnership, will be tested contra sa second seed of the tournament na si Teresa Mikalikova of Slovakia and Olivia Nichols of United Kingdom. The win served as consolation for Alex and Venus, who made early exits sa singles event. Ayala suffered her third straight defeat to Belgium's Elise Mertens in the opening round, samantalang ang 46-year-old na si Venus also lost in the first round to Romania's Irina Camelia Begu. Tuloy-tuloy ang good news para kay Alex Ayala as she is guaranteed a 7 million peso prize money, more than pa, as she returns to Wimbledon sa London sa England, as the Filipino tennis star will receive £80,000 for her first round appearance. So pagpasok pa lang niya as a assured or a seeded player, eh, meron na kagad matatanggap. She is also assured of a share of at least £9,000 for competing in the first round of the doubles event. The 21-year-old Filipina enters the third Grand Slam tournament scheduled from June 29 to July 12 as the number 29 seed and becoming the first Filipina to be seeded in the singles draw of a Grand Slam event. Sa doubles naman, Ayala will once again partner with Czech player Nicola Bartunkova. The pair previously teamed up sa Birmingham Open earlier this month where they bowed out in the opening round. The two later faced each other in the singles finals of the WTA 125 kung saan nanalo si Ayala, capturing her second career title. Samantala, isa pang good news as nakakuha ng bronze medal sa kanyang pagbabalik kompetisyon sa Women's Elite Downhill Asian Mountain Bike Championship sa Tashkent, Uzbekistan, si Naomi Garduse. Garduse negotiated a 1.7-kilometer course in 2 minutes 53.7 seconds behind Bifapi Derkabalyes of Thailand and Indonesian Milatul Kakima. It was a successful return para kay Garduse, who was sidelined in the past 6 months after breaking her clavicle in last year's Southeast Asian Games in Thailand. The 33-year-old Garduse is a former SEA Games bronze winner and multinational champion. Siyempre, kung may mga good news, eh, meron din mga malungkot na balita as Rian Maliksi's campaign said the women's amateur ended after a 3-2 loss kontra kay Cayetana Fernandez ng Spain in the round of 64 sa Muirfield sa Scotland. Ang world number 10 na si Maliksi, one of the top qualifiers for the match play, failed to recover after falling behind her Spanish rival, a former world junior girls and World Cup champion. Ang 19-year-old Duke University scholar will next compete sa Arnold Palmer Cup at Tralee Golf Links in County Kerry, Ireland on July 3 to 5. Labing apat na minuto po makalipas ang alas 4 ng hapon at sa ating pagbabalik, eh, dadakuan naman natin yung naging successful campaign at preparations ng ating Soft Tennis Pilipinas team with an interview kasama ang team captain ng ating women's national squad na si Bien Zoleta. Magbabalik po tayo after this break.
18: This is a public service announcement.
19: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
18: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
21: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
20: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
21: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
20: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
21: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
20: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
21: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
20: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
22: Sports Radio 918 AM.
23: Sports Radio 918, and this time kasama natin ang kasama sa naging big part of the successful campaign ng ating Philippine team sa Korea Cup, particularly sa mixed team event. One of the captains, the leaders ng ating soft tennis Pilipinas squad, Bien Zaleta. Bien, congratulations. Another gold medal for the mixed team event. Ano yung pakiramdam after this success?
24: Ayun na lang po, after this sports radio. Well, masaya po kasi syempre itong Korea Cup na to is isa sa mga preparation namin for the Asian Games. So actually, maganda itong momentum para sa amin, and ibig sabihin din ito dahil na nag-medal kami at nakakuha pa kami ng gold is we're on the right direction. Yung programa and training na ginawa namin sa Manila is nagbunga naman ng resulta dito, and ayun na nga, we're building our momentum going to or towards to Asian Games.
23: Yes, nakasama mo from the team, no, eh halos mga veteran members na rin natin, Joseph Arcelia and the rest of the mixed team players. Ano sa tingin mo yung naging susi nung napakaganda yung performance niya, particularly this gold finish?
24: Siguro ano na lang din, yung na-handle namin ng maganda yung pressure, nakapag-compete kami ng yung performance na ine-expect sa amin is na ilabas namin. Lalo na yung itong mixed team event, ito yung naging susi kung ba't kami naging qualified for the Asian Games dahil nga nag-gold din kami ng Asian Championships. Bali itong itong squad namin sa mixed team event, ito yung second title namin for the mixed team event. And yun nga, yung naging susi namin para makapasok kami sa Asian Games.
23: Yes. Gano'ng kahirap yung naging kumbaga journey ninyo towards that gold medal finish? Yan.
24: Yung Indonesia pa lang, nahirapan na kami. Indonesia, Mongolia, tas itong ang Thailand. Kasi actually, doon sa mga individual games namin, Sir Jess, sila rin yung nakakalaban namin. And no women's doubles namin, at saka men's doubles nina Joseph, sila din yung nakalaban namin. And one win away for the podium, doon kami natalo doon sa quarter sa Indonesia. So, nung nakita namin na ang draw namin sa mixed team event is sila nga yung makakalaban namin. Talaga nag-game plan na kami, ano yung ang dapat gawin, pinanood din namin yung laban nila, nag-video review din kami, ano ba yung kailangan i-improve, ano kailangan yung play, ano yung kailangan gawin sa loob ng court. And syempre yung pressure na kailangan manalo kasi last event na nga yung mixed team event namin. So, dapat may uwi kami.
23: Anong mga parts yung in-improve ninyo? As you know, sabi mo nga, nakaharap nyo na to, itong mga teams na to, and na-challenge talaga kayo against them. Particularly dun sa mga moves, ano yung mga kailangan yung adjustment for that?
24: Actually, nagulat kami kasi parang pinaghandaan talaga nila kami kasi yung gameplays namin is parang ginaya nila. So kung ano yung play namin, yun din yung ginawa nila sa amin. So parang inisip namin ano yung counter namin doon. Kung syempre kami yung una na gumawa ng play na yon, so alam din dapat namin siya paano kontrahin, kumbaga. So buti na lang nung nagkatapat ulit kami, ayun na gumana nga yung ginawa namin. So which is yung nilolobohan kami, nilolobohan yung netter namin, tapos ikutan namin siya. Ang soft tennis kasi is parang tennis, so naglalaro kami sa same tennis court. So napakalawak ng court. So dulot-dulo. Sa soft tennis kasi, ang misliner, siya yung taga-set up. And then netter is yung taga-score. So kung hindi kami makaka-set up mga baseliner, may hirapan doon. Eh, ang ginagawa nga ng kalaban namin is dinudulot-dulo kami tapos saka iiklian. So nabubuksan. So doon namin nakita na, ito yung play nila. So doon namin siya ginawa ng paraan.
23: Yes, kumbaga nag-a-adapt na din yung teams kung paano kayo nagko-compete. Now, as one of the masabi natin mga ate ng ating mga members, dahil napansin natin may mga new members kayo na kasama during this event, during this competition. Paano mo ginagabayan itong mga mas younger na kasama sa grupo?
24: Siguro, kung sa paano, mas tinututukan to sila sa foundation. Kasi sa lahat naman ng sports, ang pinaka-importante syempre yung foundation. Kung paano rin kami nagsimula kasi pinagdaanan din namin yun. And lalo na ang soft tennis is may sariling style or uniqueness ng paano siya paluin ang strokes. So yun, so pagdating sa palo, ginagayit ko sila paano dapat paluin ang bola. Pero more than that, parang mas naniniwala kasi ako sa attitude sa court. So, kung paano sila lumaban, lagi ko lang nire-remind na ang bawat follow is dapat may purpose and may intention. And paglaanan ng bawat puntos kung paano ka, para kanino ka naglalaro.
23: Seeing itong performance ng ating mga young players, kamusta yung assessment mo with how they played against dito sa mga team na madalas nakakaharap nyo na rin? Whenever you compete sa mga international tournaments?
24: Actually, Sir Jess, nag-perform sila ng napakaganda dito kasi nag-uwi rin sila. So, sina Shireen, sina Afea, Tabudlong, sila yung mga bago namin and si Errol Tidupos. Sila yung mga dalawang bago namin and sila rin yung nakapag-uwi din ng bronze medal sa singles challenge round. So masaya kami na na nagugustuhan na nila yung laro, nakikita nila paano lumaban kasi siyempre sa Manila kami lang yung nagte-training, tapos pagdating dito sa Korea, which is yun yung kanilang first international tournament kasi galing sila sa palarong pambansa, galing sila sa batang Pinoy or kumbaga grassroots namin. So masaya ako nung pagdating nila, nakita kagad nila first day, ganito pala, kaya pala ganito sina ate, kaya pala ganito ang team, kasi ganito rin yung ibang teams or iba yung kalaban namin. So nung nakita nila na ganito kami maglaro, ganyan, paano kami sumigaw, paano kami lumaban, naging parang parang eye-opener na natuwa ako nga, narinig sila, ganun pala, bakit pala ganun sila. So yun, tapos nung nanalo na sila, or yung first game nga nila, tutuwang-tuwa kami kasi makikita mo na palaban sila. So masaya ako na yung next sa akin is may ganong attitude na palaban.
23: And sabi mo nga, importante din, alam nila kung para kanino sila lumalaban. Ikaw ba, Biel, on your several duties as a member of the Philippine team, gaano kalaking bagay sa'yo na sinusuot mo yung Philippine tricolors, yung kumbaga dala-dala mo, yung Philippine flag sa'yo yung dibdib habang nagko-compete?
24: Yes, ako, ito ang pinakamahalaga para sa akin kasi sabi ko nga, hindi lahat ng players na bibigyan ng chance na makapagsuot ng Philippine flag or maging national athlete. So, every time talaga na isusuot ko to, alam ko kung kanino ako para kanino ako naglalaro. Kaya yun ang ibinibigay ko talaga din na parang guide para sa mga teammates ko or paalala kung sa bawat puntos is para sa Pilipinas or para sa bayan.
23: Yes. That tournament, yung Korea Cup po, ay naganap sa Incheon. Now, yung team, alam ko, lumipat na sa Suncheon. Kamusta yung weather dyan? Kamusta overall? And ano yung mga target na for improvement ng ating team dyan?
24: Yes, sir. So, kakalipad lang namin or kakadating lang namin actually kahapon from Incheon to Soonchang. So, ngayon naman, kakaiba naman ngayon kasi dito sa Soonchang, ang lalaroan namin ay clay court. Ayan, ang venue namin. So, from Incheon, hard court yun. And dito naman sa clay court, which ang clay court is slide. So, mahirapan naman kami paano tumakbo kasi sa clay court, medyo puro slide. Sa Pilipinas kasi wala kaming part na ganito na slide. So, nag-adjust kaagad ang team kanina, more on stretching, and then, syempre, yung surface ng court. And yun, siguro yung magiging challenge namin for this week kasi yung tournament nga is gaganapin kita sa clay courts. Pero, ang team naman is prepared naman sa ganyan challenges kasi nga, in-open na rin sa amin, buti na lang may psych sessions na rin kami na kahit anumang challenges is part of the sport or part of the game. Kung ano yung kaya mong i-control is controlin mo. Kung ano yung hindi mo makokontrol is try to adapt, try to observe, and try to learn. So, yun yung mga sessions na meron kami sa site. So, masaya kami na ganun. And ngayon, talagang napaka-challenging talaga yung court ngayon. Pero still, yung goal pa rin namin is makapag-perform kami ng maayos. And syempre, makapasok kami sa podium, lalo na Asian Games ang pinaghahandaan namin. And ito ay part ng preparation namin.
23: Yes. Bien, yung court ba na gagamitin for the Asian Games? Na pag-alaman nyo na ba if magiging clay court ba siya o hard court pa siya? Paano ba ang surface doon?
24: Actually, hindi pa namin siya nadi-discuss or hindi pa na kami nakakakuha ng guide. But knowing Japan, ang Japan kasi it's either hard court or parang artificial grass. So kasi no mga tournaments namin before sa Japan, either of the two. So yun yung mga magiging surface ng possible surface sa Japan, sa Asian Games.
23: And syempre, again, nabanggit mo nga, no? This competition is part of, and yung training camp na to, bahagi ito ng inyong build-up for the Asian Games. Yung momentum, gaano kalaking bagay yun, yung panalo na yun, going into the Asian Games, knowing na ito na nagsasucceed kayo against different teams, different countries.
24: Yes, sir, just napakalaking bagay yung momentum building kasi para sa akin, dito siya nagbibigay ng confidence para sa amin na yung naghihirapan namin o pinagsisikapan namin na mangyari is nagkakaroon ng resulta. So, pero may mauwi man o wala, pero alam namin na yung performance na binibigay namin is nasa 100% namin or more than 100% is yun na rin is para sa amin na rin yun. So, pero syempre, dinadala namin ng Pilipinas, kailangan namin suklian yun ng, syempre, ng medalya. At first tournament pa lang nakapagbigay na kaagad kami ng resulta. So, magandang momentum nga. So, right, we're on right on track kami. So, ayun. Sana, hopefully, this Soonchang Open is makapaglabas ulit kami ng medalya. And then, yung goal namin for this tournament, lalo na yung aim namin, yung partnerships, kasi team event talaga yung winner work on namin. So yung partnership ng bawat players namin is kailangan yun talaga pinaka-goal namin. Kasi nga mix of veterans and rookies yung aming partnership ngayon. So dito namin matetest talaga, yun ang talagang pinaka-target namin na maging lesson for this tournament.
23: Bien, ikaw, personally, alam ko, mahalaga sa'yo itong mga international competitions na to. Now, for the Asian Games, ano ang personal goal ni Bien Zuleta?
24: Naka, Sir Jess! Tatlong edition ko na ata ng Asian Games. So, hopefully, sana this time, or pang-fourth ko na ngayong Asian Games, sana makakuha na ako ng medalya. Kasi yun, lahat meron na ako. So may SEA Games gold na ako, Asian Championships gold, and World Bronze. So isang major event na lang sa soft tennis ang wala ko, which is Asian Games. So ayun, sana makakuha ako ng medalya for Asian Games. Pero kahit hindi man ako, but yung mga teammates ko, napakasaya ko na. Kasi first ever medal ng Philippine soft tennis yun if ever makakuha ng gold sa Asian Games. And masaya ako man na makakuha or teammates ko man. Napaka-blessing na yun para sa team namin. Kasi malaking programa ang may bibigay nun na kapalit para sa buong soft tennis community.
23: Definitely. Sa tingin mo, anong mga bansa yung malaki yung kumakaharang magiging challenge for Team Philippines dito sa journey na to, sa Asian Games?
24: Actually, Sir Dez, yung 3 editions naman namin ng Asian Games is lagi kaming quarter finalist. So isang panalo na lang is medal na siya. So ang nakakalaban namin doon is either Indonesia or China. So hopefully this time, so lalo na magkakatapatan ulit kami sa darating na ano na Asian Games, sana manalo ulit ka. Sana manalo na kami this time. Pero malamang kasi China ang makakalaban doon.
23: China ang talagang nakikita mo na biggest syempre sabi nga nila, bilog ang bola and yung draw lagi na mga nagbabago, nagkakaroon ng changes. And sa tingin mo, gaano kalapit ang Pilipinas right now, siguro sa moment na to, gaano kalapit ang Pilipinas for a possible medal sa Asian Games?
24: Actually, Sir Jess, sabi mo sa momentum, yung tinalo na namin ang China ng World Championships ng 2024, kaya nga nag-World Bronze ang team event namin ng men's team. And then, itong Asian Championships namin last year ng 2025, tinalo na din namin nila sila sa finals ng Asian Championships. So, mayon two times na namin silang tinatalo. So, hopefully this time sa Asian Games, kung matatapat man ulit kami sa quarterfinals, is matalo na namin sila para makapag-uwi na kami doon. Pero yun, hindi lang siya na pinaganan talaga namin, kundi lahat ng teams. Kasi nga, sabi ko, sir, bilog ang bola. So, kung sino man ang makatapat namin is, ibibigay namin ang best namin. Siyempre, dahil ito ay para sa training.
23: Yes. Now, Bill, ito medyo sisingit ko lang ng konti dahil hindi lang naman sa soft tennis yung success na dinadala mo for the country. Itong nakaraan, nag-compete ka together with Attorney Jess Agra sa PPA Asia Macau Open. And you brought home the gold in a very challenging finals. Can you tell us, paano nagsimula yung naging partnership niyo na to ni Attorney Jess?
24: Actually, Sir Jess, yung sabi ni Jesse, local tournament pala, nung nalaman ko na magpipikal na siya, ayun. So, nagsabi na siya na magpipikal na sana. Try namin mag-partner. Actually, two times na ito or three times na ito na nag-usap kaming mag-partner, kaya lang hindi natutuloy. And ayun, this time nung sa Macau, nagkaroon kami ng chance. Ayan, natuloy na nga. And napakaswerte namin kasi nung natuloy na nga siya, nag-gold pa kami. So first time namin and then gold pa. So masaya kaming dalawa na nag-work yung partnership namin. Nagkaroon kami ng connection. Kasi doon sa mga practice namin, medyo nagkakapaan pa kami, pero nang pagdating ng tournament na syempre bilang si Jesse is a very competitive player and napakagaling din naman, so alam ko na lalaban niya siya, may puso talaga siya kasi naging top ranked tennis player din siya, so and international player din siya, so alam ko na pag lalaban si Jesse is lalaban talaga.
23: Yes, pickleball. And sa soft tennis ba, hindi pa inaaya itong si Attorney Jessica Agra?
24: Noong time kasi nang nasa soft tennis, nasa US na siya, US pa siya noon. So ayun nun, bumalik naman siya dito sa Pilipinas, nasa paddle naman siya. Tapos ngayon, pickleball naman. Pero who knows, baka naman subukan ni Jessie. Welcome ka dito sa amin.
23: Anyways, I believe one of the biggest moments during that PPA Asia Cup, naging down kayo 3-7 against during that finals game. Ikaw personally, ano yung tumakbo sa isip mo knowing na medyo down kayo tapos tinapos niyo yung game 15-7? Kumbaga hindi niyo na pinascore talaga yung kalaban niyo during that game.
24: Actually, Sir Jess, yung PPA is professional tournament siya. So, alam ko naman na yung makakalaban namin doon is mga pros, so trading pros or gusto maging pro. So, nung down kami noon, sabi ko, one point at a time, Tinitrain ko lang din yung sarili ko. And then si Jessie, napaka-supportive ni Jessie, napakasarap maging kakampi kasi alam niya mag-cover, alam niya kung kailan pupuntos, kung kailan yung kailangan namin talagang alam niya mag-step up. So ayun, supportahan lang talaga kami. And then nung nabigyan kami ng chance na yung bola is mapunta sa amin, yung service mapunta sa amin, ayun, buti na lang na-diretso namin ni Jess. So nagkaroon talaga kami ng, nag-click kami or nagkaroon talaga kami ng connection. So knowing na, na Jess, ito na yun, tahinga natin. So buti na lang na nag-work talaga.
23: Yes, sabi mo nga nakabuild kayo ng connection. May plans na ba between the two of you to join other events, other tournaments? Siguro on the latter part of the country, siguro mga pagkatapos na ng Asian Games. Dahil alam ko, your focus now is for the soft tennis team.
24: Yes, Sir Jess. Actually, ayun, nag-uusap na nga nung pagbalik namin kung kailan ba ulit kami mag-training or kailan ba ulit kami sasali or saan ba. Kaya lang, sabi ko nga lang, medyo time out muna ako ngayon sa pickleball kasi nga pinag-aandaan ko ang Asian Games. But after Asian Games, siguro yun, kapag ano, makabalik ulit ako sa pickleball. Pero, ayun, baka doon maging mag-partner ulit kami ni Jess.
23: Yan, aabangan namin yan. But definitely, lahat ng suporta ng Pilipinas, doon muna sa inyong magiging campaign for the Asian Games. Then, maraming salamat for this interview. Siguro, your message lang to our viewers, listeners, and everyone na sumusuporta sa ating soft tennis team.
24: Yes, una-una sa lahat, Sir Jess, napaka. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayo nakasubaybay sa soft tennis. Sumusuporta sa aming journey dito sa pagiging national team namin. And ayun, to everyone po who's supporting our team, Soft Tennis Pilipinas, maraming maraming salamat po. Sana po patuloy niyo po kaming suportahan at ipagdasal sa aming journey dito sa papuntang Asian Games or our road to Asian Games. And sa mga LGUs po na tumutulong sa amin para mabuo namin ang mga grassroots program. Nakikita niyo po na yung mga kasama po namin ngayon, yung mga taga Batang Pinoy, palarong pambansa, yung mga players po na nanalo, part na po ng national team ngayon. Sana po patuloy lang po yung mga pag-suporta niyo po sa mga sports clinic namin. And syempre kung may mga gusto pa po na mag-invite sa amin, willing po kami na pumunta po sa inyo mga city para magkaroon po ng grassroots program. And syempre, Sir Jess, ang PSC, sobrang nagpapasalamat kami sa Philippine Sports Commission kasi hindi po kami makakarating dito kung hindi po nila kami fully supported ng PSC kay Chairman Patrick Gregorio sa PSC Commissioners. And Sir Jess, actually ngayon may kasama pa kaming PT and massage. So galing sa EMSA's unit. So, nakaka-recover kami ng maayos and hindi kami nag-aalala kung saan kami kukuha ng paano kami makaka-recover ng maayos kasi may kasama na kami ngayon na taga-EMSA's. And then, ayun, syempre sa mga families po namin na naniniwala at sumusuporta pa rin sa amin na ang tagal po namin nandito is pinapayagan nila kami. And syempre sa Meralco family ko po, sobrang salamat po sa mga boss ko. Pinapatuloy niya po akong pinapayagan na maglaro po para sa Philippines. Thank you po, Sir Jess. Salamat po.
23: Well said, well said. That's our soft tennis Pilipinas pickleball champion. Napakadaming sport. Isa mga pinakamahusay natin na atleta, Bien Zuleta. And good luck sa inyong magiging campaign for the Asian Games. Though, unahin niyo muna ang training camp dyan sa Suncha sa South Korea. Maraming salamat.
24: Thank you, sir. Thank you, po.
0: Hi. I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang. Kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
11: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
11: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
22: Sports Radio 918 AM.

0: may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
5: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
7: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
8: Ano nangyari?
7: Sumimplang po talaga. Lahat kami, nasakay.
9: Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver?
9: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Mayroon po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
8: Dahil hindi na umabot.
9: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
6: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. matibay na matibay na lahat.
8: Makapal yung semento.
6: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
8: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
5: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apare hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.

0: 8 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Just Light po nagbabalik sa ngalan ni Mr. John Mogol. Dito lamang sa post-game sa DZSR Sports Radio 918 kHz sa inyong mga talapitan. It's the 25th of June. At marami tayong mga kwento. Pero ngayong araw ay may tutunguhin tayo na I think a very inspiring story para sa mga nagsisimula sa mga sport nila. We will be talking about the recently concluded para dun sa school events na World Championships, first Muay Thai School World Championships. Na ginanap sa labas po ng bansa, yan ay dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia, nitong June 16 to 22. Kung saan ang Pilipinas po ay matagumpay na nag-uwi ng 11 golds, 3 silvers, and 5 bronze medals. And kasama sa mga miyembro ng competition na to at ng ating buong delegation, eh mga grassroots coaches at mga athletes syempre. Kaya naman din na natin patatagal yun. This afternoon, let's welcome sa ating program si Dick Jr. sa aking at si Coach Erwin Tagure after their successful campaign sa IFMA First Muay Thai School World Championships. Magandang hapon po.
1: Magandang araw din po, sir.
0: Yes. Coach Erwin, nakabalik na ba kayo? Back to the Philippines na ba itong ating team?
1: Opo, nakabalik na po kami kahapon. At sa awa ng Diyos, patiwasay naman po kami nakarating.
0: Yes. First of all, congratulations sa inyong naging successful campaign dito. Anong, kasi may mga clubs tayo for Muay Thai. Club team ba itong inyong grupo, Sir, Coach Erwin?
1: Opo, sir. Pangalan po ng aming team ay Team Tribu Banwar po. From Kalinga po, Kalinga Province. Part po ng Cordillera.
0: Yes, parang naalala ko nung nag-cover ako ng isang Luzon leg ng Muay Thai Nationals ay yung grupo nyo, nadami ring medals na nakuha.
1: Opo, kami po ang nag-overall champion sa combat category.
0: Yes, and ito na naman, internationally recognized na kayo. Ano yung naging, first of all, paano kayo napili na sama dito sa delegation natin for Team Philippines, Coach Erwin?
1: Napili po kami kasi consistent na gold medalist po itong mga athletes natin from Luzon League, Muay Thai Nationals, at Batang Pinoy po.
0: So talagang...
1: na-invite po kami kung gustuin po namin sumali. Pero yun nga po, set pan. Pero sawa ng Diyos naman na pagkulong-kulungan ng aming komunidad.
0: Yes, speaking of that community, Coach, nakita ko na nagkaroon kayo ng, kumbaga, nagsama-sama talaga. You had parang a campaign para matulungan, mapondohan itong magiging trip ng mga bata. Paano nyo inorganize itong, ano, and ilang athletes ba kayo overall?
1: Bali, tatlong atleta lang po yung sinali namin sa international, yung World School Muay Thai Championships. Pero usually po itong ginagawa namin para mapunduan yung mga ibang atletang kulang sa financial. Yun po, nag-organize po kami ng pads for a cause. Yun yung pag-insayo kami ng mga individual. At in return, in kind po yung bibigay nilang pera kaysa magsusolicit kami. Siguro yun na yung pinaka mas mainam at mas maintegridad na panghihingi ng tulong kasi crisis din po eh. Nagmahal ang presyo ng gasolina kaya naintindihan din namin yung sitwasyon ng iba.
0: Yes, Coach
1: at, nagkaroon din po kami ng raffle kung ano po yung pinaparapo namin, sabon, isang banding sabon at nagbenta ng walis tambo po.
0: Yes, nakita ko nga rin yung campaign na yan. Coach, kasama ka rin ba dun sa team natin na nagpunta sa Thailand mismo or sumabay-bay ka na lang sa mga live streams and
1: sumama po ako kasi minors po. Mm-hmm. Minors po tong mga sumali. So kailangan po talaga ng mag-analysis.
0: Yes, and ito naman sa tatlo yung pinadala. Tatlo yung nagmedal. Or dalawa yung nagmedal and napakaganda din ng performance nung isa pa. So talagang walang sayang dun sa inyong naging trip. Going muna tayo dun sa athlete. Dick, kamusta yung naging campaign? Kamusta yung naging laban? Lalo na gold medal. Ito naging inuwi mo pagkatapos nitong matches.
2: Ganda po, sir. Masaya.
0: Gano'ng kahirap, gano'ng kalakas yung mga nakalaban mo during that games?
2: Malalakas po yung mga kalaro ko at saka malalaki pa.
0: Sanay ka ba? Yes. Sanay ka ba sa mga ganong klase na opponent na makakaharap mo? Or dun mo lang din first time na nakita yung mga yon?
2: Sanay din po. Dahil sa sparring. Mas matangkad kasi binapaisparring sa akin para mas masanay. Kaya medyo nasasanay na.
0: Yes. Coach, gaano ba kadalas yung frequency ng training nitong inyong grupo to make sure na ready sila for competitions? Katulad nito, nakikita natin from the national events to international events, nagsasuccess kayo.
1: Since nataon po na walang pasok yung mga bata before the competition, kasi summer siya, bali dalawang meses po kami nag-ensayo sa isang araw. So, cardio sa umaga, tsaka pad workout at technical drills sa house.
0: Yes. Coach, may syempre alam naman natin ang goal talaga ng bawat atleta ay syempre maging bahagi ng national team. Kamusta ba? May mga naririnig na ba kayo na i-move forward na itong ating mga young athletes to the national team, national crew?
1: Positibo pa rin naman po ako kasi maganda naman po yung pinakita niya. Pero sa ngayon, wala pang formal na kwan po anunsyo. Pero yun po ang pinapanalangin ko kasi napakalaking upulong po kasi nito sa mga atleta kasi yung ang daming privileges pag isa ang national athlete. So, yun po talaga ang minimiti namin para makapunong naman sa bata.
0: Yes. Dick, ilang taon ka na ba? At ilang taon ka na rin nagbang Muay Thai?
2: Nagsimula pa ako sa 12 years old at ngayon 15 years old na ako. Kasi 16 this year.
0: Oh, yun. Malapit ka na rin pala talagang mapunta sa group na pwedeng mag-compete for mga competitions. May mga events ka na ba na sasalihan this year? Sabihin natin, Batang Pinoy, mga national championships?
2: Opo, sa national po. Sa Batang Pinoy, hindi kasi ako lalaro dun eh. Kasi overage na ako.
0: Ah, kasi ho yun, nagkaroon kasi ng changes dun sa age group.
1: 15 years old na po ngayon.
0: Oo nga pala, dahil ano, sinasabay nila with kung ano-anong sport, ay kung anong age group yung meron sa palarong pambansa, medyo iniiwasan ng Batang Pinoy. Yun yung huling update sa atin for that. Now, Coach, sa tingin mo, ano yung nagpaangat dito sa performance nitong si Dick? Considering na ito, tuloy-tuloy yung naging campaign niya, winning the gold medal in this first Muay Thai School World Championships.
1: Ito yung nagpaangat talaga sa amin dito, yung disadvantage namin. In a sense na sobrang underdog kami at yun ang naging inspirasyon namin para makipagsabayan sa mga well-funded na athletes sa ibang bansa. Parang yun po yung kung ano yung weakness namin, yun ang binaon namin para maging strength po namin. At sa awa ng Diyos naman po, na kayanan naman po nating sumabay at pag-iigayan po namin sa susunod pang
0: laro. Ayun, hindi na tayo dapat talagang porsigido din itong grupo ni Coach Erwin. Ikaw, Dick, ano yung naging pakiramdam mo nung binibigay na sa'yo yung gold medal, yung sinasabit na sa'yo yun, tapos nakikita mo, winawagayway na rin yung Philippine flag dahil sa pagkakapanalo mo?
2: Sobrang saya ko. kasi ako yung pinakaunang ng world champion dito sa Kalinga at saka nakakuha po ako ng gold.
0: Yes. Eh, ikaw coach, anong pakiramdam na itong atleta na kumbaga tinuruan mo at a young age, eto na, sa international stage, winawagayway na yung flag natin as the country?
1: Sobrang overwhelming at saka yun nga yung sabi nila na God never stops listening. Kasi matagal na namin minimiti nito at binigay kagad ng Diyos within, kasi magpa 5 years pa lang po kasi ako dito sa Kalinga. At last year, sumali na rin kami sa international, yung Youth World MMA. Napasali kami, tsaka yung Asian Youth Games, naka-medal lead kami sa MMA po. At sobrang overwhelming ko po kasi unti-unti nang nabibigyang pansin itong mga atleta namin kasi yun nga po, sa kalagayan po talaga napakahirap makaingi ng suporta. Kailangan mo pang gumawa ng paraan pero hindi po yun naging hadlang at I hope magiging inspirasyon to sa bawat kabataan at sa mga namumuno na pagpursigido at pagsuportado ang ating atleta ay kaya nating sumabay sa mga galing sa mga first world countries na.
0: Definitely, and kitang-kita naman, successful. Tatlong atleta mula sa simple group dyan sa Kalinga, kumbaga dyan sa northern part of the country, eh, successful na kagad. Ano pa kung mabibigyan talaga ng support lang, mas marami pang tao, mas marami pang grupo katulad ninyo. Now coach, ano yung mga binabantayan, mga events na inaabangan ng inyong club and at the same time nitong si Dick?
1: Bali, napakaganda po ng opportunity ngayon kasi yun nga, very active yung sports natin ngayon unlike before. Ayun, nai-highlight na talaga yung batang Pinoy. Tapo yun, batang Pinoy. Saka yung active na, very active din na mga NSA natin, Muay Thai Association of the Philippines, sa mga kickboxing ng Pilipinas, saka iba pang NSA. Bali, sunod-sunod po kasi sila ngayon eh. Nagsabay-sabay. So, pinag-aandaan po kasi namin lahat yan. Lalong-lalo na at inanunsyo na rin yung first ata na SEA Youth Games.
0: Yes.
1: Kung hindi ako nagkakamali, narinig ko rin kasi yun sa PSC at sa POC na magkakaroon ng SEA Youth Games at Pilipinas ang unang mag-host nito. Yung mga maliliit na atleta ko na kitang-kita ko na yung potential, positive na po yung mindset ko na na pinag-aandaan namin ito at hopefully mapabilang po sila sa magwawagayway.
0: Yes, and yung Tribu Banwar is definitely a group to look forward. Coach, sabi mo kanina magpa 5 years ka pa lang sa Kalinga. Saan ka po galing or saan ka previously naka-base talaga?
1: Dati po akong personal trainer sa United Arab Emirates sa Dubai bilang isang fitness trainer at combative trainer. So, yun po, nung umuwi po ako ng pandemic, parang hinanap ko yung katawan ko na magturo kasi biglaan po kasi yung pag-uwi ko. Yun, nagkuhan ako ng isang mga eskola ko, nag-umpisa ako dun hanggang sa lumago po at naging maliit na gym.
0: Yes, and ito naman, hindi na biro yung inyong nagiging success. Now, Dick, ikaw, syempre pag may successful na atleta, meron kang tinitingala at meron kang iniidolo. Sino yung mga iniidolo at tinitingnan mo na athlete, lalo na sa Muay Thai?
2: Yung idol ko po, sila Juan, si Anchai at saka sila Jean Claude po.
0: Jean Claude sa Clag. Also so, from ano? From the northern part of the country, talagang...
1: So, Kalinga po rin po kasi si Jim Cloud, taga-Kalinga din lang po.
0: Ah, halos talugaron nyo din talaga siya. Kaya or, naging idol. And syempre, ano yung final goal? Ano yung, kumbaga, nilook forward mo na makamit sa iyong career? Kung Muay Thai man yan, MMA, or ano, anong gusto mong marating sa iyong pagiging isang atleta?
2: Maging po sa One Championship Fighter po.
0: Wow, one championship. Talagang mahirap pumasok doon pero at the same time, talagang malaking nagiging tulong noon for our athletes. Alam ko isa sa mga produkto rin ng Baguio particularly sa Islay Bumogaw na doon na nagko-compete, nag-one championship na. And marami pa tayong mga strong fighters. Coach, sa tingin mo, bakit nagiging malakas yung mga fighters from the northern part of the country pagdating dito sa mga combat sports? Mula sa MMA, Muay Thai, kickboxing. Successful na successful.
1: Kasi it has something to do with the culture and upbringing. Kasi dito, if you're going to look back sa history, Cordillera talaga ang hindi nasakop ng mga Kastila dahil nga yung identity nila na pagiging Wagyu. At isa pa, yung upbringing in a sense na bata pa lang yung mga bata, talagang batak na sila sa gawaing mabibigat sa bukid, sa garden. Kaya siguro napakalaking bagay nito. So, konti na lang na oportunidad na lang talaga tsaka siyensya para talagang complete na.
0: Yes, yes, yun.
1: Na lang ang kulang.
0: Narinig natin yung science, napakagandang mensahe yan. Now, Dick, paano binago ng Muay Thai at itong Tribu Banwar, yung buhay mo, yung pagiging batang atleta mo? Paano siya nakatulong sa'yo?
2: Natulong po dahil pinangon yung buhay ko dahil dati doon lang ako sa kalya-kalya at saka nakikipag-away ako sa iba't ibang tao. Yung bumasok ako dito, kawan yung tatak ko yun, na nadisiplinaan din. Nag-doon lang ako sa bahay, saka dito din, binuso din dito. At din ako nakikipag-away kasi dito naman may race-race pa rin din. At saka meron din akong mga matitingong kaibigan dito. Kaya doon din ang pukas sa akin.
0: Yes, kumbaga napabuti rin talaga yung buhay mo from being in the streets, ito na. At nagsasucceed ka sa iyong career, kaya congratulations dito sa iyong magiging karera pa. Batang career pa ito, and we look forward sa iyong magiging future. Now, Coach, siguro ano yung pangarap mo for all the athletes na under ng Tribu Banwar going forward?
1: Yung pinakapangarap ko talaga yung maging instrumento ng sports para makamit nila yung inaasam nila. Hindi man maging champion sa ring, kundi maging champion sa buhay. Kaysa masira yung buhay nila sa maling gawain o sa maling issue. Yung lang ko talagang hinihiling ko. Eh, napaka magical po kasi talaga ng sports. Kasi sports din talagang nagpabago sa akin.
0: Well said, well said. Coach, maraming salamat. Dick, maraming salamat and congratulations sa inyong naging success. Coach, baka may mga nais kang pasalamatan, mga tumulong sa inyo for this campaign and mensahe mo na rin siguro sa ating viewers and listeners.
1: Unang-una sa lahat, gusto ko po pasalamatan ang Sports Radio sa pagbabahagi ng aming kwento and I hope maging inspirasyon to sa inyo na laban lang, tuloy lang sa pag-abot ng pangarap. Kung walang financial na nagagamitin, maraming pong paraan kung nyo pong ikayang magbenta ng maski ano kasi para naman yan sa pangarap ninyo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa at sa mga ating leaders naman po, sana maging eye-opener sa inyo na supportahan po natin ang grassroots sports kasi hindi lang po atleta ang tinutulungan natin nito kundi binibigyan din natin ng pag-asa ang buhay nila kaysa mapariwara sa sports na lang. At sa sports na yun nga siya very magical kasi madas pag sport is hindi man sila maging champion, at least may pagpapatuloy nila yung pag-aaral nila pag na-offeran sila ng scholarship or pag mag-apply sila sa trabaho. kasi nakalagi naman doon, mas be physically fit, hindi naman, mas be magna cum laude o summa cum laude, college graduate, and mas be physically fit. Yun lang, napaking bagay po talaga ng sports. Pag may tinulungan kang isang atleta, at nabago mo yung buhay niya, naging domino effect yan. At gusto ko pong pasalamatan din yung mga tumulong sa amin at sumuporta. Hindi ko na po kaya kayong pangalanan kasi sa sobrang dami ninyo. Hindi po namin kayo makilimutan at salamat po sa pagtulong sa amin at naging daan para maabot namin yung unti-unti namin naabot ang aming pangarap.
0: Yes. Ikaw, Dick, baka may nais kang batiin.
2: Siyempre, pasalamat din ako kay Mateya Sibon kasi siya ang tumulong sa amin para makapunta sa kalong mga kan, narulang ko.
0: Yun, yun. Maraming salamat po again and congratulations to your team, Tribu Banwar. And we look forward sa inyo pang mas maraming magiging success sa susunod na mga competitions and events. Maraming salamat po.
1: Yun, maraming salamat. More power, Sports Radio, and God bless po.
0: Yes, 29 minutes po makalipas ang alas 5 ng hapon. We'll be right back pagkalipas ng ilang paalala.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
9: They're doing is creating panic.
6: We say no.
10: Pagkalat ng fake news. And some of it. Jerus.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news
6: at di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
14: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
13: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
14: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
13: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
15: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
18: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored,
17: presko at maluluwag na damit. Siguruhin may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
15: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Sports Radio 918 AM.

34 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Nagwawalik po, Jess Laid. And sa pagpapatuloy ng ating post-game, dakuha naman natin anong mga resulta ng mga games ngayong araw. Umpisahan natin yan sa tagumpay na nakuha ni Alex Ayala at ni Venus Williams sa kanilang debut ng partnership nila sa WTA 500 Bad Homburg Open sa Germany. Umabante po si Ayala and si Williams sa quarterfinals after talunin ang Australian na si Alexandra Osborne at American na si Catherine Harrison. 6-3-6-4 ang naging score. Sa loob yan ng isang oras at 10 minuto. Naging maganda yung opening shot ng itong dalawang magpartner, Ayala and Williams, as they had a 4-love start in the first set bago nagpakita ng resistance itong si Osborne and Harrison, tying at 4-4 in the second set. But itong pinakita ng Filipino-American partnership is definitely something to be proud of, as they appear to have won in their first partnership and tested itong kanilang performance against nga dito sa Australian-American pair. Susunod na makakaharap nila ay itong si Teresa Mihalikova of Slovakia and Olivia Nichols ng United Kingdom ngayong hapon po ito para sa pagkakataong makapasok sa semifinals. The win also served as a big consolation para kay Alex and Venus, who made early exits sa singles event ng Bad Homburg Open. Matatandaan na nabigo si Alex kontra sa pambato ng Belgium na si Elise Mertens in the opening round, while ang 46-year-old na si Venus Williams lost in the first round against Romania's Irina Camelia Begu.

0: 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
0: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Headlines. Ngayon.

0: a total of 570,000 pesos anniversary bonus to municipal employees in 2019 without the approval of the City Council. With no appropriation to support the subject disbursement, the municipality of Borbon suffered undue injury while the second graft case was without Sangguniang Bayan authorization. In news overseas, World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus expressed concerns that the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda is continuing to outpace response efforts. He added that the global risk from the Ebola outbreak remained low but called for measures to contain the outbreak of the rare Bundibugyo strain of the virus. Tedros said that contact tracing is inadequate, treatment capacity is insufficient, and safe burials remain a major challenge with the health system under pressure. In sports, women FIDE Master Jamaica Yap Mendoza is just a point behind going into the final two rounds of the FIDE World Youth Chess Championships Girls Under 16 category in Monte Silvano, Italy. Mendoza continued her 5-game winning streak, including a 58-move victory in the closeout against 5th-seed Latvian FIDE Master Marija Kuznetsova, playing white with the king's white opening. Mendoza will next face Russian Polina Smirnova, the same opponent who relegated her to a bronze finish in the girls under 14 division of the World Youth Chess Championships in Durres, Albania last year. Philippine Standard Time is 6:04 p.m. and that's it for the early news. It's Mikago. Good evening.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na atin laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
16: Abacada.
15: Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
17: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
18: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
17: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
16: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak na.
19: Anong nangyari?
16: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
20: Ako sir, ambulance driver ako.
19: Ambulance driver?
20: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
18: Mayroon po may experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
19: Dahil hindi na umabot.
20: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
18: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
19: Makapal yung semento.
18: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
19: These are the reinforcements.
18: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
17: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
19: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apare hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
21: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
22: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
23: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
24: Kanilang strengths and assets.
23: Pag-uusapan yan.
24: Kasama si Ria Arevalo.
23: Let's go team!
24: Sports 918.
25: 14 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi. Magandang-magandang Webes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po hanggang alas 8 ng gabi ngayong araw po ng Webes, June 25, 2026. Yeah, mag-atid po tayo ng mga balita, developments sa mundo ng palakasan. At napakarami nating inaantabayanan ngayong araw pong ito. Kasalukuyang nagaganap ang quarterfinals sa Bad Homburg Open, kung saan ang ating pambato, ang ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala ay katandem si Venus Williams sa women's doubles quarterfinal nitong Bad Homburg Open. Kaya lang, naku, mahabol sina Alex and Venus sa kanilang katunggali na second seed. So mamaya po, bigyan namin kayo ng idea dito sa labanang ito, no, na kasalukuyan pong nagaganap. So nasa second set na yung labanan. Alex Ayala and Venus Williams, kaharap po itong kanilang katunggali, no, sa quarterfinals. Itong sina Nichols, Olivia Nichols and Teresa Mihalikova. So, kaya lang they are down one set. And sa second set, ahead pa rin itong sina Nichols and Mihalikova, no, 4-1 yung score. So 4-1 second set score. At ako kailangan humabol dito sina Alex and Venus Williams. Anyway, more on that mamaya, pati dun sa kanilang naging matagumpay na unang laban kagabi, no, dito po sa round of 16 ng WTA 500 Bad Homburg Open Women's Doubles Action. So, aside from that, yung atin namang 3x3 national women's players, no, marami kasi sila eh, kaya at saka ang dinadalang pangalan itong ating koponan ay Manila Gilas. So, dalawang teams kasi yon, yung representative ng Pilipinas dito po sa Women's Series, FIBA 3x3 Women's Series sa Ulaanbaatar. So, pang-walong stop na ito ng Women's Series. And right now, ongoing yung labanan sa pagitan po ng Pilipinas at China. Kanina nanalo tayo sa una nating match sa main draw. No, yung Manila Gilas po ay wagi kontra sino nga ba yung tinalo nila? No, yung first assignment natin. Okay, so mamaya po more details about that. Kasi sa ngayon kalaban nila ang China. Mongolia 'yon. Mongolia yung una nating unang tinalo na Manila Gilas sa main draw. And then right now China ang kanilang kalaban. So, ating pong pag-usapan din 'yan maya-maya. And then iba pa mga developments, no, sa mundo po ng sports. Ang Philippine Sports Commission, nagkaroon sila ng ocular inspection sa Cebu na magiging punong abala para po sa next year's Asian Beach Games. So, ating alamin din. At meron ding itatayo po na bagong PSC house doon sa Cebu City. So, magiging ano na rin yan, syempre headquarters, diba? For our PSC officials and for concerns, no, doon sa city, Queen City of the South pagdating sa sports development. So, more on that mamaya po ating talakayin yan. And then, iba pa mga balita sa volleyball, sa PBA, and of course, iba pa mga developments. Sa PhilCycling, nagkaroon ng eleksyon. Ang PhilCycling, ang NSA sa sport ng cycling dito sa ating bansa. So, sino-sino ba mga bagong na iloklok? Meron nga bang pagbabago? So, mamaya po silipin natin kung ano yung naging resulta ng kanilang election. Okay? So, yan po. At marami pang balitang sports ibabahagi natin sa inyo ngayong gabi. Kung sakaling meron pag-uulat ang ating kasamang si John Mogol from Ninoy Aquino Stadium, dahil sa mga oras pong ito ay nagaganap din ang hosting ng ating bansa dito sa Asian Oceania Sambo Championships. Okay, so unang araw ng aksyon and sa juniors competition eh. Ngayong first day of action, I think juniors sa competition yung nagaganap. Bukas yung elite kung saan si itong si Sydney C. Tangkonshan, isa po sa mga siyempre, mangunguna sa kampanya ng Team Philippines dito sa 2026 Asia and Oceania Sambo Championships. So, yan po yung inyong mga matutunghayan ngayong gabi. Tayo po yung napapakinggan na live sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo. Sa mga nakatutok sa ating PBS receiver app, pwede nyo pong matunghayan ang ating Himpilan Sports Radio anytime, anywhere. Dito sa pamamagitan nga po ng PBS receiver app, pati na rin iba pa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. And pwede nyo rin kaming panoorin sa pamamagitan ng ating Facebook Live. So, sa ating Facebook account, facebook.com/DZSRSportsRadio para po sa ating live broadcast. And iba pa mga balita, developments na amin pong ibinabahagi, sinishare din natin yan sa ating X account. So hanapin lamang Sports Radio 918 para po sa iba pang mga updates sa larangan po ng palakasan. So feel free to share, follow us through our social media accounts. Okay, 22 minutes after 6 p.m. katulad nga ng nabanggit natin, kasalukuyan pong nagaganap ngayon yung labanan sa quarterfinals nito nga pong WTA 500 Bad Homburg Open sa Germany. And ito po ay kaya nasa quarterfinals ang tambalang Alex Ayala and Venus Williams ay naging matagumpay sila sa kanilang round of 16 match kagabi. So, successful debut para sa tandem ni Ayala and Williams. Ang Filipino-American tandem ay nanaig kontra Australian Alexandra Osborne and American Catherine Harrison. 6-3, 6-4 yung naging panalo nitong si Alex and Venus. Tumagal ng 1 hour and 10 minutes yung kanilang labanan. And maaga nagpasiklab itong si Ayala and Williams for love na panimula sa first set bago nga po na spoil nina Osborne and Harrison yung surge, no? Yung surge nitong sina Ayala and Williams. So nagtabla pa 4-4 sa second set. And ito pong sina Ayala and Williams, no? After that, talagang they held their ground and dominated the match. Kaya halos ano lang, mabilis lang yun. 1 hour and 10 minutes yung naging duration nung kanilang laban. So they are now facing itong second seeds sa women's doubles, Teresa Mihalikova ng Slovakia and Olivia Nichols ng United Kingdom. So, paglalabanan po nila yung pwesto sa semifinals nitong WTA 500 Bad Homburg Open. So, at least nakafocus na kasi sa women's doubles itong dalawang mga netters, because pareho pong maagang natapos yung singles bid nitong sina Alex and Venus. So, anyway, hopefully makabangon sila dahil sa ngayon po, ang update natin, nakuha ni na Nichols and Mihalikova yung first set, 6-3. And then, dito sa second set right now, ahead, 5-1, sina Nichols and Mihalikova against Ayala and Williams. So, for ano na to, ha? Winning game na. Okay, 30-30 pa, sa 7th game right now. Anyway, maya-maya, mukhang maaga matatapos tong laban na to sa quarterfinals unless, no, makarecover sina Ayala and Williams against Nichols and Mihalikova. Mahirap din kasi second seed yung kanilang karibal. And first time na maging tandem, no, itong sina Ayala and Williams. Okay? So yan po yung ating balita patungkol nga sa campaign ng ating Filipina tennis ace na si Alex Ayala. So babalikan pa natin yung mga developments patungkol kay Alex Ayala. We have 26 minutes after 6 p.m. And ready na ba ang ating kasamang si John Mogol? Mula po sa Ninoy Aquino Stadium, nagaganap ngayon ang unang araw ng aksyon nitong 2026 Asia and Oceania Sambo Championship. So alamin natin ang latest. Magandang gabi sa iyo, John.
0: Yes, good evening, Ria. The latest mula dito sa Ninoy Aquino Stadium. Ang pinakamagandang resulta para sa Team Philippines sa unang araw nitong ating competition dito ay silver medal. Yan po yung nanggaling kay Sofia Nicole Novino sa Sports Sambo Female Youth minus 47 kilogram division. Kani-kanina lang, kakatapos lang, yung kanilang gold medal match nitong si Rakibay Karakat of Kazakhstan. Unfortunately, Ria, si Sofia Novino ay natalo via submission. Nahirapan si Sofia dito kay Karakat ng Kazakhstan dahil yung mga nagawa niya in her earlier matches, kung saan nanalo siya 8-0 tsaka 9-0, hindi niya nagawa laban dito sa Kazakhstani. Mas nahirapan siyang ibalibag, ano, o i-throw sa mat etong si Karakat, who is already a silver medalist in the World Youth and Junior Sambo Championships. And actually, dalawang beses sinubukan itong si Karakat na kumuha ng submission finish. Doon niya nakuha sa palawang attempt niya. Naging atumpay yung kanyang armbar and wala ng choice etong si Sofia doon kundi mag-tap out. But even before na makuha nitong si Karakat yung submission na panalo, lamang na siya sa scores 3-1. So 1 point lang yung na-score sa kanya ni Sofia compared sa mga na dalawang nauna niyang matches na overwhelming yung naging panalo niya ron. So officially, ang Pilipinas merong isang silver at saka tatlong bronze medal dito sa day one ng Asian Oceania Sambo Championship. Yung tatlong bronze medal natin ay nanggaling kina Princess Love Boyore na natalo Garina Kastayeva ng Kazakhstan earlier today sa minus 54 kilogram semifinals. Bronze medal din, ito pong si Maria Tessa Pulistico na natalo kay Rukshona Azimova of Uzbekistan sa women's minus 59 kilogram division. And yung third bronze ay galing kay Jeneline Tunyakao na natalo kay Zanzaya Akhmova, Kazakhstan na naman, in the minus 72 kilogram division. So tomorrow until Sunday pa ho tatakbo itong competition dito sa Ninoy Aquino Stadium. Bukas meron bang mga junior level bukas, and then on the weekend doon nasasabok sa action yung mga senior members ng ating Philippine National Sambo Team. Wala pa rin po dito sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Ito si John Mogol ng Sports Radio 918.
8: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
25: Maraming salamat sa pag-uulat na yan, John Mogol. So, meron tayong 1 silver and 3 bronze medals so far dito sa unang araw ng aksyon nitong Asia Oceania Sambo Championships. So, good luck sa mga susunod pa nating mga pambato sa susunod na 3 araw kasi tomorrow and then sa Sabado and sa Linggo. Yan po yung duration nitong Asia Oceania Sambo Championships. Okay, we have 30 minutes after 6 p.m. We'll take a break and then sa ating pagbabalik, balikan natin si Alex Iyala, no? Guaranteed to earn more than 7 million pesos in money itong si Alex sa kanyang pagbabalik sa Wimbledon. Malapit na rin yan. At seeded ang ating kababayan na si Alex Ayala. So pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Sports 918.
8: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
9: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
8: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
9: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
8: Pagsiservisyo sa publiko, tat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
9: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagos suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
8: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
9: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
10: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
12: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
11: Self-protection.
12: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
11: Seek early consultation.
12: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
11: Support fogging and spraying.
12: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
11: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
26: Coach Chiffy po ito, former player ng Philippine Ascals. Malugod kong binabati ang inyong stasyon sa ika-apat na po anibersaryo ng inyong natatanging serbisyo sa larangan ng sports sa broadcasting. Sa loob ng 4 na dekada, kayo ay naging inspirasyon at patuloy na nabibigay ng dekalidad na informasyon at aliw sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat sa inyong dedikasyon at malasakit sa komunidad. Mabuhay at higit pang tagumpay sa mga darating na taon. Maraming salamat. Congratulations po at sana magkita-kita tayo sa susunod na taon. Thank you. God bless.
24: Sports Radio 918 AM. Sports
25: 918. Nagbabalikan Sports 918. We have 34 minutes. Makalipas po, ika-6 ng gabi at balitang Alex Ayala pa rin tayo. Natapos na yung kanilang laban. Naku, mabilis na dinaspatcha nitong sina Olivia Osborne. Olivia Nichols, napagalo ko pa yung pangalan. Si Olivia Nichols ng United Kingdom at Teresa Mihalikova ng Slovakia. Itong tambalan ni na Alex Ayala and Venus Williams. So 6-3, 6-2 yung naging panalo ng second seeds na sina Mihalikova and Nichols. So unfortunately, dito na natapos yung tambalan ni na Ayala and Williams sa WTA 500 Bad Homburg Open sa Germany. So at least they made it to the quarterfinals, although first time na naging magka-team teammate no nitong sina Ayala and Williams. Hopefully in the future makita muli natin sila, 'di ba, na maging mag-partners and maglaro sa major competitions. Okay? And after this tournament, no, nakatuon na pansin ng ating kababayan na si Alex Ayala sa 2026 Wimbledon. So, nasa main draw pong muli si Alex and seeded number 29 sa Wimbledon itong si Alexandra Ayala. So, naku, guaranteed na pala siya, sigurado na siyang makakakuha, makakatanggap 'yon ng more than 7 million pesos in prize money sa kanya pong pagbabalik dito sa London, England. She will receive 80,000 pounds, around 6.4 million pesos sa kanyang first round appearance sa singles draw. No, so she is also assured of a share of at least 9,000 pounds or more than 728,000 pesos for competing in the first round of the doubles event. Oh, eh kung makalusot pa si Alex, 'di ba, sa mga susunod na rounds at hoping tayo na magawa niya 'yan, eh di mas lalong lalaki yung kanyang prize money. So, but more than the prize money, syempre yung ano, prestige, at the same time yung honor, no, nakaakibat nito at yung puntos na makukuha niya para, 'di ba, mas mapaganda niya pa yung kanyang WTA ranking na ngayon po ay nasa number 30 itong si Alex Ayala. And she will enter this year's third Grand Slam tournament. Na magsisimula po ang main draw June 29 to July 12. Kasi noong June 22 nag-start na yung qualifiers. Para dun sa mga hindi po nakakuha ng spot sa main draw, may qualifying round pa yan. Qualifying phase. And then June 29 ang simula ng main draw competition. So, si Alex Ayala in the past, di ba, sumasalang pa siya sa qualifying round. Pero not this time dahil seeded na ang ating Filipina tennis ace. Number 29 seed si Alex and she becomes the first Filipina to be seeded in a singles draw of a Grand Slam event. Yun. So, yan po yung sa women's singles. Antabayan na natin ang kanyang performance sa doubles, kalahok din si Alex, and makakatandem niya itong si Nicola Vartunkova ng Czech Republic. Okay, nakalaban niya rin to, di ba, sa mga singles meetings nila. But this time around, team up itong si Vartunkova and Ayala. So, previously, naglaro na rin sila as a team sa Birmingham Open. And sa opening round, unfortunately, kaagad po silang natalo. So, definitely, babawi sila dito sa Wimbledon. So, nung nagharap nga sila sa women's action, nanalo si Alex kontra Vartunkova sa WTA 125 tournament sa Birmingham. Sa Birmingham nga ba yun? Okay, so ito yung title ni Alex, diba? Second WTA title ni Alex Ayala. Tinalo niya yung kanyang teammate sa doubles na si Vartunkova. So, I'm sure meron na silang chemistry and rapport. Hopefully, maging matibay yan pagdating ng Wimbledon. So, good luck kay Alex! And sa mga late tuners natin, yun nga, no? Katatapos lang po kasi nung naging laban nila sa quarterfinals, Alex Ayala and Venus Williams bowed to Olivia Nichols and Teresa Mihalikova. 3-6-2-6 ang naging score. Okay? So, yan po yung developments natin sa larangan ng tennis.
1: Sports 918. Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisang sports radio ng bansa. Sports Radio Number 1.
25: We have 20 minutes to go before 7 p.m. Samantala, isa pang inaantabayanan nating laban. Ito namang kampanya ng ating 3x3 basketball squad. Sa ngayon po kasi ay nasa Ulaanbaatar, Mongolia, itong ating mga women's 3x3 national players. Dalawang mga teams yung nag-represent sa ating bansa dito sa FIBA 3x3 Women's Series Ulaanbaatar sa Mongolia. And unfortunately, isang team lang yung nakaabante sa main draw. ng tournament. At yan ay ang Manila Gilas na binubuo ni na Christine Cayabyab, Samantha Harada at ang magkapatid na sina Kay and Carl Ann Pingol. So sila po yung bumubuo ng Manila Gilas and they rule the qualifying draw B ng tournament. No? Qualifying phase din ito. And tinalo po nila dalawang mga kalaban nila sa qualifying draw B, ang Lion City 15-5 na dominating performance yan at yung Suk Baatar. So, isa pa sa mga teams ng host Mongolia to. 21-13 yung naging panalo naman ng Manila Gilas kontra Suk Baatar. At dahil sa kanilang pangingibabaw dito sa qualifying draw B, umabante po sila. Sila yung team na nakausad sa main draw. So, sila po ay napunta sa pool D ng main draw with Mongolia and China. So, sa main draw competition, nanalo ang Manila Gilas sa kanilang match kontra Mongolia. Okay, so they won their first match against Mongolia. Unfortunately, kani-kanina lamang natapos na yung laban naman ng Manila Gilas and China. Tinalo po tayo ng China dun sa kanilang naging paghaharap. 21-13 yung score. Okay, 21-13 in favor of China. So, yun lang, no? One win, one loss tayo ngayon. Teka, check natin kung anong mangyayari. Kasi, I think top two teams, no? In each pool will advance to the quarterfinals. So, we just have to be the second team, if ever. Na, teka, meron pang... Okay, 2018 yung panalo natin against Mongolia. Earlier, 2:20 PM kasi yung naging una natin laban sa main draw. Okay, Manila won over Mongolia 2018. And dito sa laban kontra China, natalo po tayo 13-21. So, yun ngayon ang ating aabangan. Silipin ko rin yung mga naging resulta ng mga kasama nating teams dito sa Pool D. Okay? So, meron pang game yung Mongolia. O, natalo natin to kanina, di ba? So, yung Mongolia and China, nagharap na rin sila. So, natalo rin ang Mongolia against China 11-19. So, meaning China is the top team dito sa Pool D. So, yung China ay unbeaten in 2 games. So, they won against Mongolia and Philippines. So, sila'y nasa ibabaw ng Pool D. Second ang Pilipinas with 1-1 win-loss record. Mongolia is 0-2. So, anong ibig sabihin nun? Ayan, tingnan natin. Sa brackets, okay, so top 2 teams in each pool will advance to the quarterfinals. So, ibig sabihin, pasok ang Manila Gilas sa quarterfinals kasi tayo yung number 2 team sa Pool D. And ang makakaharap natin sa quarterfinals ay yung top team sa Pool B. Aba, sino-sino ba yung mga teams na nasa Pool B? Okay, ito na yung mga teams, no, in each pool. So, Pool A, Ulaanbaatar, Amazons, Thailand, and Singapore. Then, Pool B, ayan, pwede dito manggaling yung mga kalaban na Manila Gilas sa quarters. Germany, Yanjing, and Amgalan. Okay, another, yung Yanjing, a team from China. And then yung Amgalan is another team from Mongolia. Daming team sa Mongolia kasi host sila. So, palagay ko merong doon pumasok ng wild card. But anyway, yan po. Tapos yung Germany. Ang lakas din ng Germany. Sila ang gold medalist ng ng Paris Olympics sa 3x3 basketball. Anyway, so we will face whatever team ang mangingibabaw sa Pool B. Silipin natin nga, sino ba? Uy, sa ngayon ha? Okay, sa ngayon ang Germany. Ang nangingibabaw, 2-0 ang record ng Germany. So, yun ang malamang makakaharap ng Manila Gilas sa quarterfinals na nakatakda po bukas. So, bukas nakaset yung quarterfinal action. Sa iba pang mga pool, okay, yung sa Pool A, top team ang Ulaanbaatar Amazons followed by, maglalaro pa lang yung Thailand and Singapore. Pero ilang games played na? 2-0 na yung Ulaanbaatar Amazons. And then, sa Pool C, okay, sa Pool C, ang mga teams ay Japan, France, under 25, and Paraguay. So, yung Paraguay, yun yung isa sa mga teams din nang galing sa qualifying draw. Okay, so, sa ngayon, ang Japan ang unbeaten dun sa Pool C. Tinalo po nila ang Paraguay and France under 25. So, at least yan, may mga idea tayo dun sa mga top teams din sa iba pang mga grupo. And speaking of Paraguay, no, ito yung isa sa mga teams nga, ito yung team na nag-emerge from the qualifying draw A. So, nasa qualifying draw A, yung isa pa nating representative na Gilas Pilipinas. Okay, yung Philippine team na binubuo po ni na Camille Clarin, KZ De La Rosa, Tantoy Ferrer, and Mika Cacho. Pareho po silang yumuko sa kanilang mga katunggali. No? They lost to New Zealand 13-21 and then another loss ang kanilang nalasap sa kamay ng Paraguay 18-20. So, dahil doon, hindi sila umusad sa main draw. Kasi only the top team will advance to the main draw of the tournament. So, tapos na yung kanilang campaign, ibig sabihin. Kaya ang pag-asa na lang ng Pilipinas dito sa Ulaanbaatar's top ng FIBA 3x3 Women's Series ay Manila Gilas. And they will face Germany tomorrow sa quarterfinals nitong competition. Okay? So, good luck sa ating teams. And syempre, part pa rin po ito ng pagpapalakas natin sa Women's 3x3 Basketball.
2: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
25: We have 11 minutes to go before 7 p.m. We'll take a break and then maghatid pa tayo ng iba pa mga balitang sports dito sa Sports 918.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
5: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
4: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit 60 ng aircon?
5: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
4: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
5: Nanay naman eh.
6: 25 lang. Sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
7: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
24: Sports Radio 918 AM.
23: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
22: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team. Sports 918.
25: 8 minuto bago po mag-alas 7 ng gabi, nagbabalik tayo sa Sports 918 at bago tayo magbigay daan sa ating news. No, ito po inanunsyo ng Ateneo de Manila University sa kanilang social media accounts na ang mga labi ng Yumaong basketball player na si Divine Adili ay nakarating na po sa kanyang bansa sa Nigeria. So nag-share ng update ang Ateneo ngayong araw pong ito. So kahapon kasi 'di ba ang update natin is nasa UAE and then ito nakarating na po sa Nigeria, no, yung mga labi ni Adili. And they shared that we are grateful that Divine Adili has safely returned home to Nigeria where he was received by his family upon his arrival in Lagos. Our university representative, Father Sigmund De Guzman, SJ, accompanied Divine throughout his journey home and later traveled to be with the Adili family as they received their son. Divine's parents expressed their heartfelt gratitude to the Ateneo community and to all who helped bring him home with dignity and care. So, ine-extend din ng Ateneo yung kanilang sincere thanks to the Nigerian Embassy in Manila, whose consul provided invaluable support throughout Divine's repatriation, helping ensure his safe and dignified journey home. So, ito pong si Divine Adili along with Rene Baterbonia na nakahapon naman po ay nailagak na rin sa kanyang huling hantungan ay namatay, no, nung team building activity nila last June 8. So sa ngayon po ay patuloy pa rin yung ginagawang investigasyon ng CIDG and they plan to end their investigation then tomorrow, no, ayon sa mga ulat by Friday target nila na matapos na at magkaroon na nga sila ng magiging susunod na hakbang pa patungkol dito sa nangyaring trahedya. So for Ateneo de Manila University, sila rin po ay magkakaroon ng 40 days na pagluluksa. Well, kaano po 'yan eh, kaakibat din 'yan ng ano ng kaugalian ng mga Katoliko, 'di ba? May 40 days for the dead. So, yan po yung ilan pa sa mga balita patungkol nga dito sa malungkot na sinapit ni na Rene Baterbonia and Divine Adili.
24: Sports 918.
25: Okay, so we will take a break and give way sa ating pong news. And then magbabalik pa tayo sa second hour ng ating programa. Para sa iba pa mga balita, ang Philippine Sports Commission po nagtungo ng Cebu para nga sa kanilang naganap na inspection, no, para sa paghahanda rin ng ating bansa for our upcoming hosting ng 2028. Ay, hindi pa pala next year. Excited ako masyado. Sa 2028 pa, yung Asian Beach Games. Pero this early, kailangan na talagang, 'di ba, ayusin ang mga dapat ayusin, asikasuin ang mga dapat na pagtuunan ng pansin para po leading up, no, to the hosting ng ating bansa dito sa Asian Beach Games. And then yung iba pa mga developments natin sa volleyball, sa basketball. So abangan niyo po 'yan sa pagbabalik natin sa second hour ng Sports 918.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan.
0: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
0: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
14: Maging handa

0: minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver? Oh.
4: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron pong na-experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Sports 918,
7: kasama si Ria Arevalo.
6: Let's go team.
7: Sports 918.
6: Sports 918.
8: 5 minuto makalipas po ang alas 7 ng gabi, nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Muli ako po si Ria Arevalo, nasa second hour na tayo ng ating pagtatanghal ngayong araw po ng Webes, June 25, 2026. Okay, para sa mga late tuners natin, yung mga nagtatanong ng naging resulta ng laban ni Alex Ayala and Venus Williams, unfortunately, natalo po sina Ayala and Williams sa kamay nitong sina Olivia Nichols and Teresa Mihalikova. Ang naging score is 3-6-2-6. Okay? So, 3-6-2-6. At dito na natapos yung kampanya ni na Ayala and Williams sa women's doubles competition ng Bad Homburg Open. Okay? So, susunod na nating babantayan ang campaign naman ni Alex Ayala sa Wimbledon. Ano po yan? June 29 ang start nitong Wimbledon. And ilan lang mga, kumbaga, teka, ba't nawala? Okay. Ilan lang na mga info, ayan, about Wimbledon 2026. Itong 2026 Wimbledon, okay, we'll start. Actually, nag-start na yung qualifying round. So, since June 22, nag-start na yung qualifying round. Ang main draw ay magsisimula sa Lunes, June 29 hanggang July 12. So, Yung ceremony, no, official singles draw ceremony ay naka-schedule bukas, June 26. Okay, so main draw start will be June 29 to 30. So, yan yung gentlemen and ladies singles first round. Tapos meron ding juniors championship. So, July 4 naman po mag-start yun. At saka meron ding wheelchair events. July 7 naman ang pagsisimula. Finals ng ladies singles will be on July 11. And ang gentlemen singles final will be on July 12. So, record-breaking ang prize money. Total prize pool ay umangat ng 20%. So, umakyat po sa 64,200,000 pounds. Okay? So, yung champion for the players, no? 3,600,000 pounds. Okay, sa champion ha. And then yung runner up, not bad, 1,800,000 pounds. Okay? So, naku, ilan sa mga major storylines to watch ay yung pagbabalik ng Williams sisters. So, si Serena Williams ay maglalaro po sa Wimbledon, nabigyan siya ng wildcard entry sa singles draw and she will team up with her sister Venus Williams sa doubles competition. So, defending champion ng Wimbledon is Jannik Sinner and Iga Swiatek. Okay, at naku, last appearance na ni Swiss legend Stan Wawrinka at 41 years old. Ito na po yung kanyang huling stint sa Wimbledon. Dahil at the end of this year, plano na ni Stan Wawrinka na magretiro. Okay? So, yan po yung ilan sa mga aabangan natin pagdating sa Wimbledon.
9: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Samantala, yung mga late tuners din natin na gusto po malaman ang naging resulta ng laban ng Manila Gilas sa main draw competition. So, pasok na sa quarterfinals ang Manila Gilas after a 1-1 win-loss record sa Pool D ng Ulaanbaatar stop nitong FIBA 3x3 Women's Series. So, tinalo po ng Manila Gilas ang Mongolia 20-18 and then lumasap sila ng 21-13 na pagkatalo sa China. So, enough pa rin yun para nga po makausad tayo sa next round, which is the quarterfinals, and mukhang ang makakalaban natin is yung Group B top team na Germany. So, 2-0 kasi record ng Germany. So, tomorrow po ang quarterfinals ng Manila Series, Women's Series, FIBA 3x3 Women's Series. With Manila Gilas na binubuo ni na Sam Harada, Kay Pingol, and then si Kay Pingol, si Carl Ann Pingol, magkapatid yun, at saka si Christine Kayabyab. So, good luck sa kanilang patuloy na kampanya dito sa FIBA 3x3 Women's Series.
9: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918.
8: 11 minutes after 7 p.m. Samantala, dumako naman tayo sa mga iba pa nating balita. Ang Philippine Sports Commission po sa pangunguna ni Chairman Patrick Gregorio and Commissioner Edward Haiko ay nagtungo sa Cebu. Sila po ay nagkaroon ng ocular inspection ng South Road Properties sa Cebu City. So, katuwang ni na PSC Chairman Gregorio and Commissioner Ed Haiko, ang MTD Philippines President na si Nico David, Karate Pilipinas Sports Federation Incorporated President Richard Lim, and ang mga Asian Beach Games LOC or Local Organizing Committee officials led by Mr. Don Caringal. So, nagkaroon na sila ng inspection and isa na namang PSE house ang itatayo sa Cebu City. So, magsisilbi po itong headquarters ng upcoming hosting ng ating bansa sa 2028 Asian Beach Games. So, very busy ang ating mga officials. No? Lalo pat napakarami natin mga pinaghahandaan na hosting sa international competition. So, 2028 Asian Beach Games. Excited tayo para dyan. Kasi Cebu City, the Queen City of the South, ang punong abala. And speaking of South, no, ito naman, City of Smiles, ang Bacolod City, ang host ng Batang Pinoy 2026. So, nung PSA Forum, naging panauhin sa Lingguhang Forum, si PSC Chairman Patrick Gregorio, nandun din si Commissioner, and Batang Pinoy Project Director Olivia Bongku. So, kasama rin po nila yung mga officials ng host, Bacolod City, and ilang mga officials ng Department of Education and Department of Interior and Local Government. So, nandun din si Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Ay, ang sarap ng chicken inasal galing Bacolod. At dinala pa nila mayor yan dito sa Maynila para matikman ang mga kasama natin sa media. And they signified a united front as the premier multi-sports event na gaganapin nga po, no, sa Bacolod. Meron ng official countdown for the Batang Pinoy 2026, December 12 to 18, 2026 ang duration nitong Batang Pinoy. And this year's edition will feature 30 sports including ang pagbabalik ng 5-on-5 basketball, ang inclusion ng baseball, bowling, golf, and skateboarding. Yun. So, yung inclusions na ito ay part po ng synchronization and harmonization efforts between the PSC's Batang Pinoy and yung palarong pambansa ng DepEd. Dapat naman talaga, di ba? Synchronize. Para yung mga madidiscover sa Batang Pinoy, eventually mapapamalas din ang galing nila pagdating sa palarong pambansa. Kasi yung Batang Pinoy po ay tournament, no, multi-sports tournament para sa mga kabataang atleta 8 to 15 years old. So, yung palarong pambansa naman, papasok dyan yung ibang edad naman yung nasa bracket din ng ng palarong pambansa. Elementary hanggang high school, no, hanggang grade 12 na mga students. Okay? So, magbabalik sa Bacolod City ang Batang Pinoy, okay? Kasi ang Batang Pinoy po unang isinagawa sa Bacolod City noong 1999. So, yan ilan pa sa mga grassroots development project ng Philippine Sports Commission para mas marami pa tayong ma-identify ng mga talents na later on ay magiging elite athletes ng ating bansa.
10: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: 16 minutes makalipas po ang ikapito ng gabi. We will take a break. Sa pagbabalik natin, atin pong pag-usapan ang naganap na eleksyon ng PhilCycling and ilan pa mga balita sa volleyball and sa basketball. Ang PBA, sa mga nagtatanong, no, kasi naka-break sila right now dahil katatapos lamang po ng Commissioner's Cup. Ang susunod na conference ay PBA Governor's Cup at nakatakda po ito sa July 10 Okay, so hindi naman ganoon katagal ang pagsisimula. July 10 lang, bakbaka na uli sa Governor's Cup. So yung ilang mga imports nga for the third conference, nandito na sa Pilipinas at naghahanda na, no, ng kanilang mga koponan para sa season-ending conference ng PBA. So pag-usapan natin yan mamaya sa ating pagbabalik dito sa Sports 918.
11: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
12: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
11: Self-protection.
12: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
11: Seek early consultation.
12: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
11: Support fogging and spraying.
12: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
11: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
13: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
14: Sports Radio 918 AM.
15: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986.
14: Sports Radio 918 AM.
16: Sports 918.
17: Kasama si Ria Arevalo.
16: Let's go team.
17: Sports 918.
8: We have 20 minutes after 7 PM. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918 at kamakailan po ay nagkaroon ng eleksyon. Ito pong PhilCycling. Ayan. At kanila pong nailoklok yung kanilang mga officials, no? So ating silipin, ayan, maya-maya ha, yung mga officials po ng PhilCycling Association. No? 2026 elections, naku eh, talaga naman. Early today lang pala, kala ko nung isa pang araw. But early today ay naganap po ang election ng PhilCycling and they elected Board of Trustees and they appointed officers. So syempre ang Pangulo pa rin po at Chairman ng PhilCycling ay si Congressman Abraham Bumble Tolentino. So ang Vice President ay si Mayor Isaac Brent Tolentino. Okay, ang kanyang anak. And then Treasurer Alejandro Vidalio. And then Auditor is Engineer Gregorio Monreal. Okay, ang mga members ay sina Juancho Ramores, Attorney Marcus Antonio Andaya, Erwin Bolyosos, Jose Villa. And then Sir Lorenzo Lomibao Jr. na Director ng Road Discipline. Ang director naman ng track discipline ay si Jeremy Go. Okay, and then director off-road discipline is Mr. Oscar Rodriguez. And ang director naman ng cycling for all is si Camila Sumagi. And then ang mga appointed officials naman po, Secretary Generals are Attorney Avelino Sumagi and Michael Lapitan. Ang director naman for Commissar Matters, si Sunshine Mendoza. And then director for Safe Sports, Rick Rodriguez. ang Public Relations Officer ay si Alex Bilyan. Okay, yung Executive Director, wala pang nailuluklok doon. So, aabangan natin kung sino ang magiging official nila for that position. So, yan po yung naging resulta ng elections ng PhilCycling. Okay, so, of course, PhilCycling, dapat palakasin pa natin din yung ating mga programa at syempre yung ating mga siklista, talagang napakaganda rin ng kanilang mga performances, 'di ba, dito sa mga paglahok nila sa mga tournaments. Pati mga programs natin sa sport na cycling, talagang napaka active, napakarami, no, at umaangat yung ating sport na cycling dito sa ating bansa.
18: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Samantala, dumako naman tayo sa sport na volleyball. So, unfortunately lang, yung PNVF, sila po ay napatawan ng suspension ng POC, di ba, kahapon na ibahagi nga natin dito sa ating programa. So, kasunod na rin kasi yon ang pagkakasuspindi ng PNBF sa FIVV. Okay? But, ang ating mga atleta patuloy po, no, sa kanilang mga paglahok sa mga competitions. Yung Alas Pilipinas girls natin, lumasap nga lang sila ng pagkatalo. Dito po sa 23rd Princess Cup Southeast Asian Girls Under 18 Volleyball Championships. So, naging biktima sila ng Vietnam, 17-25, 24-26, 29-31. Ngayong, hindi ngayon, kahapon pa pala to, no? Kahapon po sa naganap nilang pag-aharap sa Terminal 21 sa Nakhon Ratchasima. So, yung Vietnam na-improve ang kanilang record, 2-0, and they clinch a semifinal spot. Samantala, ang Pilipinas naman, bumagsak tayo sa 1-win-1-loss sa Pool B. So, kinakailangan talunin natin yung Kyrgyzstan. Naku, ngayong araw pa lang ito ang kanilang laban. Ano kaya ang resulta? Teka, check natin, baka maihabol pa natin yung development, no, dito sa 23rd Princess Cup Southeast Asian Girls Under 18 Volleyball Championships. But definitely ang ating mga atleta, focus lang sila sa kanilang mga paglahok sa mga competition kahit na medyo yun nga magulo yung kanilang NSA. Okay? Samantala, another volleyball news pa, ang ating Filipino player na si Jaja Santiago na ngayon po ay ginagamit ang kanyang Japanese name na Sachi Minowa. Kasi 'di ba kumbaga kinasal na si Jaja Santiago sa kanyang Japanese husband. So meron na siyang Japanese name. So si Sachi Minowa po ay maglalaro sa League 1 volleyball sa United States. Iba level na. Hindi na lang Japan ha, US na ngayon ang talent ni Jaja Santiago or Sachi Minowa na nga pala. Okay? So, League 1 volleyball, winelcome na rin po sa pamamagitan ng kanilang Instagram post itong si Minowa. And itong si Minowa, 6'5" middle blocker, will bring her act to another continent after spending more than 7 years sa Asia's Japan SV League. So nanalo na rin siya ng isang kampiyonato sa Agio Medics and Osaka Marvelous. So yung LOVB or League 1 Volleyball ay ang top-notch USA Pro League. It features American national athletes and Olympic champions. Wow! So, mas mababatak ngayon ang skills nitong si Minowa dahil ibang level na rin yung mas matataas ng competition niya doon. So, noong 2020, nagsimula itong League 1 Volleyball. And inaugural season ay ginanap po noong 2025. So, bagong-bago pa lang ang liga na ito. But, definitely, magandang venue ito for Sachi Minowa, no, para maipamalas yung kanyang talents. And the next season of LOVB will be in January 2027. So, maghahanda pa lang, no, itong si Sachi Minowa. No, wala pa siyang team sa ngayon, but definitely yung kanyang personal skills, no, mas lalo niyang papagandahin at papalakasin ang kanyang talent and skills, no, for her participation, no. Ia-assign siya ng League 1 Volleyball sa isa sa mga 10 teams na maglalaro beginning January 2027. Okay, good luck kay Jaja Santiago or Sachi Minowa sa kanyang stint sa League 1 Volleyball sa USA.
19: Sports 918.
8: Okay, samantala, sa basketball naman po, ang Philippine Basketball Association ay mag-a-adjust para i-accommodate ang mga rules and regulations ng International Basketball Federation. So, ito po ay isang paraan ng PBA para din masuportahan yung ating pambansang koponan. So, starting the season-ending Governor's Cup, ang PBA po will slowly integrate FIBA rules sa kanilang mga games bilang parte ng pagsuporta nila sa Gilas Pilipinas program. So, noong Monday, in-announce na rin yan ni PBA Commissioner Willie Marshall, no, sa naganap na press conference, sa send-off event ng Gilas Pilipinas. And nagkaroon na rin siya ng meeting with the coaches, no, para po ma-discuss nga nila sa mga coaches din yung changes na magaganap. So, majority ng changes will affect officiating, which will now conform on how games are called in FIBA sanctioned tournaments. So, sa officiating, yung major changes, no? And specifically, magbe-benefit ito sa mga players, yung adjustment nga. Syempre, yung mga players ng ating Gilas Pilipinas pool, no? Para mas maging familiar pa sila sa tawagan sa international stage. So, yung mga adjustments are expected to be made on situations and foul screening, setting, among others. Although, yung time, no, 12 minutes pa rin in each quarter. At saka yung number of fouls, di ba, 6 pa rin. Yun lang yung hindi babaguhin. Kasi nga, syempre yung international basketball, apakabilis. Diba? 10 minutes lang. So, para hindi naman daw talo yung mga sponsors, tsaka yung mga manonood din. So, 12 minutes pa rin yung, ano, each quarter, no, yung game clock. So, yun lang naman sa tawagan lang talaga. At tsaka yung sa adjustment sa rules. Okay? So, yan ang ating matutunghayan sa Governor's Cup na magsisimula sa July 10. At mga balik imports, meron din mga bagong mukha tayo matutunghayan sa PBA Governor's Cup. So, mixture ng mga balik imports at bagong mukha, Justin Brownlee. Wala kasawa-sawa ang Hinebra kay Justin Brownlee. Bakit ka ba naman magsasawa kay Justin Brownlee? Ilang kampyonato ang dinadala sa iyong koponan, di ba? So, magbabalik po sa Governor's Cup si Justin Brownlee after his Gilas stint. Laro na rin siya sa Governor's Cup. So, kasama niya mga balik imports sina Aaron Fuller ng Rain or Shine, Dequan Jones ng NLEX, and George King ng San Miguel. So, yan yung mga balik import. And then, ang Blackwater naman ay tinap ang former Indonesian Basketball League MVP na si Kentrell Barkley. And guest team Macau will be bringing in Will Douglas, BJ Johnson naman ang import ng Phoenix, habang KJ Boffin ang reinforcement ng Magnolia. So, yan po yung ilan pa sa mga imports na ating aabangan sa Governor's Cup, which will start on July 10. So, yung iba pa mga imports, ia-announce pa ng mga koponan sa mga susunod na araw. Okay? So, with that, ayan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa Sports 918 at amin pong iiwan sa inyo itong naging PSA forum, no, kung saan ay tinalakay nga po dito yung tournament, no, tribute ito para kay GM Eugene Torre. So, isa yan sa mga of course, susubok sa kakayahan ng ating mga Filipino wood pushers. So, atin pong alamin yung detalye nitong tournament for tribute, no, kay GM Eugene Torres. So, narito po yung ating PSA forum.
19: Thank you. Hello. Magandang araw po. Ito pa rin ang ating Philippine Sports Writers Association forum dito sa PSC Media Room. This is the second part of our two-part session for today. Sa ngala ng ating pangulo, si Francis Ochoa at ang lahat ng miyembro ng ating Philippine Sports Writers Association, welcome po sa ating session. Sa ngala din po ng ating mga kaibigan, ang Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission, ganoon din ang Milo, San Miguel Corporation at Arena Plus, will be having this session, and we are so pleased to have here with us, syempre ang ating sports icon from chess, ang ating Asia's first GM. Woo! It's been a long time, nababalik sa ating PSA forum. And we have also two of his good friends, because we'll be having the Mapua, okay, or the Eugene Torre Rapid Chess Cup. Okay, so we have Mapua Virtual Alumni Association past president and trustee, si Engineer Elias Ann. Hello po, good morning. We have also Engineer Nelson Salazar, a former Mapua chess champion. So this is it. Welcome to the PSA. Yes, opening remarks. GM Eugene, kamusta po?
20: Thank you for welcoming us here dito sa paborito kong Sports Writers Association. Parang pamilya ko na itong group ko na ito. Mahaba-haba na rin yung pinagsamahan natin. Anyway, I'm very happy na sa Mapua magkataroon ng chess events. Nagpapasalamat ako sa PIPCHAI Association na napili nila ang chess sa mga susuportahan nila. And I think this is the third year na, no?
21: Yes.
20: Oo, so very thankful ako and grateful sa PIPCHAI na napili nila ang chess doon sa mga susuportahan nila sa kanilang grupo. Thank you very much. And hopefully, ito ay magtuloy-tuloy every year. Okay? At the moment, yung mga maglalaro lang doon talaga are dedicated sa mga purely mga Mapuan. So, yung mga kasama ko rito, mukhang i-explain din nila yun.
19: Yes.
20: Thank you.
19: Okay. Engineer Elias, sige po, tell us more about this Eugene Torre Rapid Chess Cup, first edition pa lang. Yes, sir.
21: Actually, we started this in May 18, 2019, before the pandemic. That was the first Grandmaster Eugene Torre Cup held at our school, the Mapua University. It was an open division for all chess players during the first Eugene Torre Cup namin, and it was a NC FPN Pile rated, mm-hmm. almost 400 participated during our first Eugene Toreca. Then last year, during our Alma Mater Centennial Celebration, we hold the January 18, 2025 Centennial second Eugene Tore Rapid and Bridge Chess Tournament. We had a total of 200 participants, mostly our alumni, students, and even some employee and professors of our alma maters. And now, this coming June 27, 2026, will be our third edition of Asian First Grandmaster Eugene Tore Rapid Chess Tournament. And today will be the last day of registrations. And this will also be a NCFP and FIDE rated tournament. So I hope that this Saturday tournament will be successful, and we want our alumni to be very actively involved in chess. In the succeeding years, we will probably hold an open chess tournament again for the other chess players. Yes. I think Engineer Nelson Salazar, who is our board one, during the Mapua First Chess Championship, he will explain more about the program and the tournament on June
2: 27. Yes. Engineer.
4: Marisa, kumaga ho sa inyong lahat. Pag narinig niyo ho ga ang word na Mapua, anong naiisip niyo?
2: Engineer.
4: Okay. Excellence in engineering. Pero alam niyo ba na ang Mapua ay also holding the most unparalleled related heritage in Philippine chess?
2: Hindi po na.
4: The first grandmaster in Asia. Ito ho, katabi ko.
2: Palit po tayo ng microphone.
4: Please. Yes.
2: Yun po, yan.
4: Para the first grandmaster in Asia, si Grandmaster Eugene. The first international master in Asia. Ilan ito? International Rodolfo Tanpag. Cardoso, international master. Mapuha rin mo siya. Wow. Si international master Renato Naranja. Alam mo, three chess icons, basta ho chess, lahat ho sila nang galing sa Mapua.
2: Nice.
4: Ayan.
22: Kalabag ka?
4: Okay. Pangalano, alam niyo ba na ang chess ay na-introduce sa NCAA ng 1976 na ang Gasal at Ateneo ay member pa rin. Ang Mapua, ang kauna-unahang champion. First and second, and alam niyo ba na I'm very proud to say na ako ang board number one ng,
2: wow.
4: ng 1976.
2: Yes.
4: So, it's really legendary. Tatlong first tier, first IM, and first NCAA team champion.
2: Yes, okay. Very nice.
4: Kaya nyo, itong anong pagkakaiba ng third GM, doctor, by the way. Hindi nyo ba yung nakuwal? Bakit doctor? GM, doctor, hindi ito eh. Si Eugene ho ay binigyan ng Doctorate of Science, honoris causa ng Mapua, noong 2023.
2: Ayun.
4: Oh, so doctor, grandmaster.
2: Yes.
4: Si Eugene. Ay pala, magdaman ho. Okay. Okay. Ang pagkakaiba ho ng tournament ngayon, number one, it's PD-rated. Ang tournament.
2: PD-rated.
4: Okay. Ibig sabihin, lahat ng player ay magkakaroon ng PD rating.
0: marami yung tournament na walang not predirected. Number two, lahat ng participant ay members, dapat members ng National Chess Federation of the Philippines. So, tumutulog din po kami sa Association ng Chess. Okay. Ito ho ay rapid, ibig sabihin 10 minutes plus 3 seconds increments. Another thing, it is exclusive to Mapua community. Estudyante, alumni, professors, faculty, and mga empleyado. So, we are inviting you to witness the event on Saturday, June 27 at 1 p.m.
2: Yes.
0: Sa Mapua Gymnasium sa
2: Mapua.
0: Mapua.
2: Yes.
0: Malita.
2: Okay. GM Eugene, ano ang pinaka-goal ng torneo mo na ito na nasa third edition na pala among Mapua chess community students and the whole community?
1: Well, siyempre, una-una, masaya ako na na-appreciate ang chess, no? And hopefully, maka-discover tayo ang mga exceptional talent sa chess sa among Mapua. Alam naman natin ng mga engineers, more or less related din sa chess. Parang may calculation and all that. But anyway, more than the discovery of talents, siyempre ang importante, hopefully, mas marami tayong ma-inspire at ma-encourage maglaro ng chess. And then hopefully, ma-apply sa buhay. Yan ang parati kong sinasabi. Kung sakasakali, mayroong mag-champion and all that at maging successful si chess, eh boss na lang yun. Ang pinaka-importante na through chess, ma-promote yung discipline at ma-apply sa buhay yung natutunan nila sa chess at sports in general. Oo, kasi discipline eh. Kaya nga tinatawag na yung sports ng discipline. Eh, buti na lang, ako noon kasi okay yung mga moves ko sa chess, pero hindi pumasok sa ano ko na kailangan disiplinado. Buti na lang, na-realize ko yan mga 25 years ako na dapat ina-apply ko yung discipline ng sports doon sa buhay. So, yun ang gusto ko parati. Kaya very happy ako pagka napopromote ang chess and sports in general, especially sa ating mga kabataan.
2: Yes. Lalo na mga estudyante ng Mapua, mga bata pa yan, dapat disiplinado na. Yes, questions from the floor? Okay. Ano po ba ng premyo, Engineer Elias? Anong premyo ng mananalo dito? Ilan po ba magkakaroon ng premyo?
3: Actually, may 10 na mananalo from 10,000 na World Champion Plus Trophy down to the number 10, 2,500 plus medal. And there will also be special prizes for the seniors, top seniors, top ladies, top junior, no? So, may mga special prices din tayo, 2,000 plus medal.
23: Walang charge naman na, no?
3: Actually,
2: the registration fee is free.
3: Kailangan member sila ng National Chess Federation of the Philippines. And for those who have registered alumni, sinasubsidize namin yung 50% na 400 pesos nila, 200 na lang. But the rest is free.
2: Uy, galing naman, ano? So, anong oras po ito mag-umpisa? Bibigyan nyo ba ng limit ang number of participants?
0: We are targeting only 100 participants. Almost 100 participants.
2: 100.
0: 50 boards. Kaya 50 boards kasi 50th anniversary ng Pilchay.
2: Okay.
0: Kaya 50.
2: Okay.
0: Last year, 200 boards, we celebrate the 100 years of Papua. Kaya 100 boards last year. Iyugin din yun last year. Pero ngayon, 50 lang kasi 50th anniversary.
2: Ang child.
0: Oo. Ngayon, libre ang registration. May libre rin t-shirt na magagamit nila. Instruction refreshment at saka certificate of attendance signed by Eugene.
2: Wow.
0: At saka photo op with Eugene. So, ang babayaran lang supposed to be yung National Chess Federation membership. Pag junior, 100 pesos lang. Pag college, 150. Pag alumni, more than, pag hindi na college student, supposed to be 400 ang membership sa National Chess Federation. But we are subsidizing the 50%, kaya 200 na lang. So hopefully, it will be, number one, it will be broadcast by PD Broadcast, that the top five points will be broadcast worldwide and live stream by FB.
2: Nice.
0: FB
2: that.
0: Okay.
2: Well promoted. Yes, Lito.
5: GM, good morning. Other than those tournament, may special activities ka ba na gagawin? Or magsasahibol ka ba before the tournament? Or magbibigay ka ng inspirational na mga matches for the
20: more on ano lang inspirational message and siguro it's awarding and all that, so opening ceremony. So during the event, most likely ang nanonood lang ako. Siyempre, very happy tayo na nakapokus yung Chinese-Filipino group sa pagsuporta ng chess. In the meantime, by the way, yung national championship natin, I think it will start na rin bukas ata. Kasi alam ko, ngayon ata meron silang opening ceremony para sa lalaki and sa babae, doon sa base, Chess Academy. Yung top 3 doon sa lalaki will qualify for the Olympiad. Ngayon, yung babae actually tapos na sila eh. Nagkaroon na sila ng tournament at nag-qualify na yung tatlo. But they decided na yung last two will be decided by a tournament again. Kasi yung walang mapagpilihan ng federation, halos pareho ang strength ng mga babae na hindi pa members ng Philippine team. Unlike sa lalaki, tatlong mag-qualify, pipili na lang ng dalawa o kung sino man.
5: GM, sabi ni Sir Nelson, ang unang champion sa NCAA, makuha. Pero lately, medyo nananahimik na yung school natin kasi siyempre, yung studies kasi yung pinapag-aralan nila. O on your part ba, GM, pwede ba nating i-push up ulit yung Mapua para mag-champion naman tayo sa NCAA?
20: Mukhang active naman ang Mapua sa pag-promote at pag-support sa chess. By the way, even before yung NCAA UAB, even before that, ang Mapua na siya champion, kasama ko lang. Intercollegiate ang tawag noon, before 1976. So tayo rin ang nagsa-champion. Pero 1976, naging part na ng NCAA UAP ang chess. At I think yun ang reason na lumakas na lahat ngayon ng universities at colleges sa chess. Ang lalakas na dahil ang dami na rin mga rewards, you know, pagka meron pa nga, ano, libre na yung vision, lahat, libre, may pocket money pa. Yung panahon ko noon, ano nga eh, hindi na libre, wala pa kami merienda. Lalo kami talaga ang pagdala of the game, no? So, ibang-iba na ngayon, ang alam ko yung FDU, grabe ang suporta, no? Tsaka marami silang mga estudyante. Magaling kasi si ano rin, Grandmaster Jason Gonzalez. So, yun. Akala ko nga dati, pagka engineering, magaling-galing sa chess, hindi pala eh. Mukhang napapatunayan na basta mahal mo ang chess at dedicated ka, maski ano ka ba, anong universities, colleges ka pa ng lagi, eh, yun ang mas mag-determine.
6: Next question, Jerry Ramos.
7: Sir Nelson.
9: Hi, Jerry.
7: Sir, ano lang yung mga varsity players ko nang mabuwa is mag-compete dito sa...
0: Yeah. Si Ted, number one na request ko, lahat ng member ng senior at saka junior, kasama agad sila. Plus, marami mga dating mabuwa chess player, NCAA chess player na nandoon. Marami, lahat mga dating champion ng mabuwa na nag-register sila. By the way, ang pinakamatanda yata is 7. Mas matanda sa akin, I'm already 68. Pag meron 72 years old na nag-register, may isang pinakabata, I think 16 years old. Pero meron kami isang professor, doctorate ng structural engineering, nag-register din. So, we are very hopeful na mapromote ang mapuwa with the name Eugene. Kasi tsaka ibig namin talaga mapuhay na umangat naman. Kasi nung huling mag-champion ng mapuwa, 2001, nang World War pa si Kamatias, International Master, si Kamatias. Yun ang pinakuri, umahin mo 2001, 25 years ago. Ang basketball, remember, ang basketball, 33 years ang mapuwa bago naging champion eh. So ngayon, yun ang battle cry namin. After 23 years, baka with the help of Eugene, mag-champion pa ulit sa NCAA.
7: Yun!
20: Yes. Yung mga pa-tournament nyo ngayon, yan, kahit pa paano, makakatulong yan.
7: Sir Nelson, yung mga, may mga promising na ma-emerge dito sa tournament, may chances pa na maging
0: Yeah, oh, meron ang mapuwa, meron silang parang pre-tournament na pinipili bago ang season ng NCAA. By the way, I would mention na mga international master din, si Mikayabas, si Marlo Mikayabas. Eh, hindi ko alam kung tanda niya si Marlo, naging international master din, pero sa mapuwa, nagturo din siya, nagturo din siya sa mapuwa.
7: Si Mikayabas.
0: May
7: title
0: ba kayo, sir? Ang title ko, wala. Expert lang. Dapa kasi, ang daming distraction. Nung mag-graduate ako ng civil engineering, tatlo ang plano ko. Sabi ko, mag-professional chess player kaya ako. Kaya lang, during that time, walang pera ang chess eh. Kaya maraming pera na eh. And mag-engineer, kaya lang, ang problema ko pala, isa pala maging military officer kasi reserve officer ako ng ROTC. Pwede na akong magpapasok sana sa army. It's martial pa during that time. Kaya lang ang military 24/7 sa kuwan pera. So sa nagtunta na lang ako sa engineering. Ang problema ko na nasa engineer ako, nasusunod ako, built engineer eh. Sabi ko masusunod ako lalo. Kaya ngayon, realtor ako. Just for your information, I'm a realtor since 1985, and also a licensed real estate consultant. If you have any question, problems about real estate, free of charge. Just any problem or question.
7: Hindi naman kayo contractor.
0: Yung mga contractor tayo ba, puro ba po? Kaya kayo sabihin, ano yung mga nandun, puro ba po ang sarang sa'yo?
7: Kami sa during your time sa makuha na upang course na pinuha diyan and now sit yung as a student athlete during your time.
20: Oh, kasi during that time, gusto ko sana engineering din. Kaya gusto ko sa makuha. Pero na-discover ko, napakahirap i-combine ang chess at engineering. Kasi ano na ako nami, nasa national level na ako eh. Trying to be part of the national team na ako noon eh. So, nasa championship na ako. Very difficult. That's why, yung pinuha ko eventually, business administration major in banking and finance. Actually, nung mag-decide ako mag-campaign sa Euro for the Grand Master title, third year college pa lang ako noon eh, sa Mapua. And nung naging Grand Master ako, hindi ko na natapos kasi duri-duri na yung tournament ko sa Euro and all that. And then yung mga kalapak ko naman, sila Tarpo, sila Liboyevich, eh puro rin.

0: tournament na ito as a stepping stone para sa ating mga young players na rin to attract more opportunities na to play sa mga iba't ibang mga global competitions or elsewhere sa makuha na lang mismo chess team natin as part of their program.
1: Pag may tournament, malaking opportunity yan sa chess player na mag-improve lago. Yung mga current Mapua varsity players, nag-catch-up nila sa iba-ibang events. So talagang malaking bagay na makasali at magkaroon ng mga tournament na ito.
0: Okay, sir?
2: Yes, of course, it will help and make focus on the sports of the Mapua University. Kasi last year, season 100 ng basketball, kami ang nag-champion. And this year, season 101 ng NCAA, kami rin ang nag-champion sa volleyball team. So, aside from that, we want to focus also on chess, wherein we are proud that the first Asian Grandmaster, Dr. Eugene Torre, is from our alma mater. And we want to make our student aware and boost their concentration to be not only to be a collegiate chess player, but there is future to be a grandmaster or even international grandmaster.
0: Okay, last question sa ating idol, GM Eugene Torre. The last time I saw you was in the WR Bugouts Championship and we could see nga pala na of course, ang dami pala mga chess players are already attracted dito sa kakaibang format ng Bugouts. Do you see itong Bugouts na ito as a future? As a future para sa ating Philippine chess community, lalo na, of course, meron tayong mga international players na naglalaro nga doon sa last competition natin. Thank you.
3: Masasabi ko lang yan, mukhang very bright ang future ng Bugouts. Kasi yung supported din na radio But anyway, the more chess variations, the better. Kasi unang-una, kukunti lang yung sports natin for yung mental sports natin kukunti lang. So the more, the better. Hindi na tulad sa physical sports, napakaraming events, no? Sa ang dami-dami sa physical sports. On the other hand, sa mental sports, very limited. So, the more, the better, and very much welcome. Lalo-lalo na, pagka yung supporter, hindi binagyo.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
6: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag.
7: This is a public service

0: Ligtas na para sa konsumo ng tao ang lahat ng uri ng shellfish at alamang na nagmumula sa mga pangunahing mariculture areas at baybayang dagat sa mga probinsya ng Pangasinan at La Union. Ito ay opisyal na diniklara ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Batay sa nilabas sa Shellfish Bulletin No. 15, napatunayang walang taglay na lason mula sa red tide ang mga nakolektang produkto mula sa mariculture areas ng Infanta at mga baybayang dagat ng Bulinao, Anda, Alamina City, Sual at Bani sa Pangasinan, maging sa mariculture areas sa bayan ng Rosario at Santo Tomas sa probinsya ng La Union. Ang regular na pagsusuri at paglalabas ng bulletin ay bahagi ng patuloy na monitoring ng B4 Region 1 upang matcheck ang kaligtasan ng publiko at mapangalagaan ang industriya ng pangisdaan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Leslie Amino, Tayo, Pangasinan. Ay, good morning sa mga sukiyakin natin dyan sa Tayo, Pangasinan, sa Gutierrez family, sa Abalos family, kay Manang Susi, kay Manoy, Menard Prudente. Hello, hello, hi. Dala mula Pangasinan, dako naman tayo ng lawag. Kit po naman sa 7,700 mga pamilya po naman sa Lawag City, Ilocos Norte. Nakinabang sa bawat bayan may kinabang rice program ng ating pamahalaan. Sige. May natin ang mga detalye ng balita niya. Nakatutok si Jod Pipitan, Radyo Pilipinas, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Ibinahagi na sa 7,727 na pamilya sa lungsod ng Lawag ang bawat bayan makikinabang rice program. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 10 kilong bigas. Ayon kay City Planning and Development Officer Ruby Bonalade, 4 na beses tatanggap ang mga nasabing benepisyaryo hanggang Disyembre at may kabuuang halagang 17 million pesos. Lubos-lubos naman ang pasasalamat ng mga pamilya dahil sa hirap ng buhay, laking bagay ang natanggap na bigas upang may makain araw-araw. Pagtiyak yan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na bawat pamilyang Pilipino ay makakain ng 3 beses sa isang araw at makapagbigay na rin ng kaginhawaan sa buhay ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Maraming salamat, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Lawag, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw ng Biyernes ngayon, Thanksgiving, it's Friday. Maraming magbabakasyon, ha? Pero bago mag-alisan ng mga tahanan, siguraduhin nakapatay yung mga saksakan ng kuryente ninyo. Ano? Sige! Bae! Ibigay po ng 170 mga tupa sa pamalang panlalawigan po ng Miss Amis Oriental. Makahingi ng tupa. Tapa na tupa, masarap na yun. Ngayon ng mga detalye kay Joe Bayon on Radyo Pilipinas, Gingoong.
1: Radyo Pilipinas, report.
4: Binigyan ng Bureau of Animal Industry ang pamalaang panlalawigan ng Misamis Oriental ng 170 tupa sa ilalim ng Sheep and Goat Expansion Project ng Department of Agriculture. Ang proyektong ito ay inisiyatiba ng ahinsya na nagpapatupad ng importasyon ng mga tupa at kambing upang madagdagan ang kanilang bilang sa mga lokal na sakahan sa bansa. Ayon kay Provincial Agriculture Officer in Charge Michelle Rose Lassie, ang mga tupa ay matatagpuan sa Misamis Oriental Provincial Agriculture Development Complex. Aniya, ang bawat tupa ay nagkakalaga ng 74,750 pesos. Sa kabuuan, nakatanggap ang lalawigan ng Misamis Oriental ng tupa na nagkakalaga ng 12,707,500 pesos at ito ay gagamitin bilang multiplier farm. Magiging benepisyaryo ang mga magsasaka ng mga supling ng breedership sa Misamis Oriental. Nakatakdang magpadala ang Bureau of Animal Industry ng mas maraming kambing, katutubong manok, itik, baka at baboy. Magbibigay din sila ng technical na tulong para sa pag-aalaga ng mga hayop. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Gingoong. Good morning sa mga nakatutok dyan sa Pandan, Catanduanes, kay Manoy Dolpo, Manoy Bina. O galaw para hindi pumanaw, ho. Sa Rabago, Emerenciana, Sadsad, Bardulasa, Alcantara, Robregada Family, hindi kay Manoy Gina de Venecia. Panay, kamusta ka naman, ay? Ito pa, report, ho. Dusya po ng abaka sa Zamboanga Sur, pinagtibay ng Felfida, Zamboanga Peninsula. At detalye, nandiyan po naman si Justin Bulano, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, report.
5: Pinagtibay ng Philippine Fiber Industry Development Authority of Felfida Regional Office 9 na industriya ng abaka sa pamamagitan ng inulutsan ng 20 hektaryang abaka plantation sa ilalim ng Coconut Areas Project at isa

0: Ang pagsasanay hingga sa good agricultural practices sa bayan ng Sumino at sa Zamboanga del Sur. Layunin ng proyekto na pataasin ang productivity at ang profitability ng mga niyugan sa pamamagitan ng pagtatanim ng abaka habang pinapaunlad ang socio-ekonomikong kapakanan ng mga magsasaka. Kasabay ito ng ipinapatayong abaka processing center sa bayan ng Josefina sa Zamboanga del Sur na inaasahang magiging operational nitong taon at magsisilbing suporta para sa mga abaka grow at processor sa lalawigan. Namahagi rin ang mga kaunin ng Felfida 9 na mga mahalagang technical na gabay at best practices para sa mga beneficiaryong magsasaka upang suportahan ng pagtatayo at pamamahala ng nasabing sakahan ng abaka. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Maraming salamat, Justin Bulanon. Samantala ho naman, inaugurasyon ng Atong Dam Farm to Table Program sa Soxargen. Ay, pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng rehabilitating Atong Dam Irrigation System dyan po sa Lutayan, Sultan Kudarat. Ano ho? O pakinabang sa magsasaka ho na yan. Ang proyektong niyan ay magbabalik po ng supply ng tubig sa 1,563 mga hektaryang pataniman. Asang tataas ang ani ng balay at gulay. Nagbibigay daan din po ito sa mga na makapagtanim po naman ang magsasaka na ng hanggang 3 beses isang taon. Ayun. Binisita rin ho ng Pangulong, ang Pangulo, ang Farm to Table Initiative sa South Cotabato. Direktang ikinakabit nito ang mga lokal na magsasaka sa mga pamilyang nangangailangan po naman. Ilalim po ng Enhance Partnership Against Hunger Poverty Program at Walang Gutom Program. Kamusta na yung mga estudyante dyan sa Cotabato?
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ayong mga magulang, binabantayan ninyo yung mga anak nyo. Ang natutuwa kayo, hindi lumalabas ng bahay, hindi nakikibarga, na nasa kwarto lang. Pala kung ano-ano na pinapasok sa internet. Ano ho? Impluwensya na pala na kung ano-anong grupo. Pag-aaral kayo mabuti. Aming grupo at mga ganyang klase ho ng aktibidad sa Estados Unidos, sa ibang bansa. Tagang laganap eh. Iba, binana talaga. Nangihikayat pa. Sa tanisim pa eh. Ihikayat po nga. Nagmimigay pa ng baril ho. Grabe no. Ingatan ho natin yung parte niyan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Bigay kayo ng binhi, paranim, okay yan. Mamimigay kayo ng mga baling impormasyon, mamimigay kayo ng mga bagay-bagay na aakit sa mga kabataan natin para gumawa ng hindi maganda. Huwag naman. May 32 mga magsasaka ng niyog sa Katmunan, Zamboanga Norte. At agumpay na kapagtapos sa Farm Business School na sinagawa po naman ng ATI-9. Detalye, nandiyan po naman sila si Gumol, Radyo Pilipinas, Zamboanga, si Bugay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Official nang tinapos ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9 o ATI RTC 9, ang Farm Business School o FBS Batch 7 para sa coconut-based enterprise sa Barangay Sitog sa Bayan ng Katipunan, Zamboanga del Norte. May kabuang 32 mga magsasaka ng niyog ang nakakompleto ng programa sa pagsasanay. Sa pamamagitan ng serye na mga interaktibong talakayan, workshop, aktibidad sa bukid at mga karanasan sa benchmarking, napalawak na mga kalahok ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pagninegosyong pambukid, pagplano ng negosyo, pamalaang pinansyal at paggawa ng desisyon. Ang makasaysayang yugtong ito ay nagmamarka hindi lamang sa pagtatapos ng pagsasanay, kundi sa simula rin ng paglalakbay ng mga kalahok tungo sa pagiging mas may kapangyarihan, mapangnegosyo at matatag na mga magsasaka ng niyog. Taos puso namang binati ng kagawaran ng agrikultura sa Zamboanga Peninsula ang lahat ng nagtapos sa Farm Business School for Coconut-Based Enterprise. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa parte ho ng Santa Cruz, Laguna. Ho. Beltran Family, ganun din kay Ganghan Yuji. Kay Engineer Ed Alfredo Ducusin, yung ating geodetic engineer, classmate natin ito. Ilang peraso na lang dito sila sa Pilipinas, sa puro senior pa. Karamihan wala na, nasa abroad na. Oy, ganun din kay Direk Romel Benesa ng Kapuso Network. Ikuto ng elementary. Kami makaka-exile, wala namang lolong the third. Lokal na pamahalaan ng Bagabanok at Antuanes. Nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Department of Agriculture sa agarang pagtugon kahilingang tulong sa mga magsakit manging isda. Matutulong yan. May natin ang mga detalye ng balita sa Juris Del Rosa, Radyo Pilipinas, Verang.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpahayag ng pasasalamat ang pamahalang bayan ng Bagamanok sa Office of the President at Department of Agriculture matapos umanong agad na tugunan ang kahilingan ng lokal na pamahalaan para sa karagdagang suporta sa mga sektor ng agrikultura at pangisdaan sa lugar. Ayon sa LGU Bagamanok, inihain ni Mayor Vincent Villaluna ang apela para sa iba't ibang anyo ng tulong na makatutulong sa mga magsasaka at mangingisda ng kanilang bayan. Kasunod nito, ini-endorse umano agad ng Office of the President ang kahilingan sa Department of Agriculture para sa kaukulang aksyon. Bilang tugon, bumisita agad sa Bagamanok ang mga kinatawan ng DA kasama ang Municipal Agriculture Office upang magsagawa ng validation at makipagpulong sa mga lokal na opisyal hinggil sa kalagayan at mga pangangailangan ng sektor ng agrikultura. Sa isinagawang pagpupulong, nagpahayag ang DA ng kahandaang makipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa pagbuo ng pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka at sa pagpapaunla din ng sektor ng agrikultura sa bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang agarang pagtugon ng Office of the President at ang pagbisita ng Department of Agriculture ay nagpapakita ng pagkilala at pagtugon ng pambansang pamahalaan sa mga pangangailangan ng mga maumayan ng Bagamanok. Para sa Bagong Pilipinas, Juris Dela Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Shoutout lang sa mga nakatutok. NFA Business Regulation Directorate. Oy, sige, good morning sa inyo dyan. Puro retired na yung mga kasama ko roon. Good morning kay Barbara Ibarra Monzon. Ayun. Ma'am Presi Santos, yung ating beautiful girl dyan sa US ngayon, nandun na. Ayan. Good morning kay Mary Jane Buscas. Good morning, sir, sabi niya. Sige ba, isa pang report bago tayo mag-break. Oh, punta tayo ng Batanes. Sige. DA Best. Niyak na may outside market ang mga magsasaka ng bawang dyan po naman sa Batanes. Detalye, nandiyan po naman si Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nilinaw ng Department of Agriculture, Batanes Experiment Station o DABES na walang nagaganap na krisis ng 50 toneladang hindi nabebentang bawang sa bayan ng Itbay at Batanes. Ito ay matapos maglabas ng opisyal na pagwawasto ang kagawaran hinggil sa ulat mula sa Rural Rising Philippines. Ayon sa pahayag ng DABES, malaking bahagi ng kabuwang ani ng mga magsasaka sa isla ang matagumpay ng naipamili at nakuha ng DA Regional Field Office 2, Cagayan Valley. May natitira pa umanong supply na hindi pa nabibili sa merkado, subalit binigyan din ng ahensya na hindi ito aabot sa 50 tonelada, kundi kulang sa 10 tonelada na lamang. Dagdag ni DABES, Science Research Specialist Gliza Baldomar. Mayroon ding safety net ang pamahalaan sa mga pagkakataong hindi nabebenta ang mga produktong agrikultura sa Batanes kung saan hinahanapan pa rin ang mga ito ng outside market. Bagamat nagpasalamat ang DABES sa inisyatibo at tulong ng Rural Rising Philippines sa paghanap ng merkado para sa mga natitirang produkto, nakiusap ang ahensya na tiyakin ang tamang datos upang maiwasan ang pagbibigay ng maling impormasyon sa publiko. Nananatili namang bukas ang kagawaran sa pakikipagtulungan sa mga pribadong sektor upang patuloy na masuportahan ang kabuhayan ng mga residenteng Ibatan. Mula Batanes, ito si Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Shoutout lang sa Bangasan family, kay Kuyang Francis, kay Ate Maribet, Banga Robregado Bangasan. Na may doktor sa pamilya niyo. Tatlo na yata, may abogado pa, no? Lahat professional na, no? Okay. Babalik ko kami sandali po lang, mailan mo ng mahalagang paalala, galaw-galaw para hindi bumanaw.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check. Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
4: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Biyernes ngayon, 26 na o. Konting tulog na lamang, lilipat na tayo sa buwan ng Hulyo. Napakabilis na ho niyan, ano ho? Ituloy na yan hanggang sumapit ang buwan ng Disyembre. Ang bilis ano? 2026, napakabilis pero maraming istoryang di makakalimutan. Ito yung nangyari ho sa Tacloban. At maraming tinapang istorya ito eh. Oh. Inasa na ng Department of Agriculture ang pag-aprobahan ng commercial rollout ng AVAC Live Vaccine sa ikatlong kwarta na taong 2026 pang malabanan ng African Swine Fever o ASF. Ako naman, sana totoo na yung mga balitang yan, nangyari na yan. Ayun ho, kay DA Spokesperson Asek Arnel de Mesa, oras na maaprobahan na ng Bureau of Animal Industry ang commercial release na nagsabi na nasa aming bakuna ay magiging available na rin ito sa mga registered outlets sa buong bansa. Nako, sige. Basa yun sa tala ng BAI, ay namonitor sila mga aktibong kaso po ng ASF sa 7 probinsya, 5 rehiyon sa bansa as of June 6.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay modernong teknik. Ako ang teknik. Ako. Teknolohiya sa pagtanim ng palay. Mayagpag dyan sa Pangasinan, ho. Sabihin ho natin ang mga detalye ng balitang yan. Si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas Tayog.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Report. Patuloy na isinusulong sa ilalim ng Pangasinan Corporate Farming Program ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay upang mapataas ang produksyon, mabawasan ang gastusin ng mga magsasaka at matugunan ng mga hamon dulot ng pabago-bagong klima. Ayon kay Anilin Alibog, Research Development Coordinator, dumarami na mga magsasakang gumagamit ng broadcasting o sabog tanim na pamamaraan sa kanilang mga sakahan. Sa sistemang ito, Anya, direktang isinasabog ang mga binhi sa inararo at inihandang lupa sa halip na dumaan pa sa tradisyonal na pagpupunla at paglilipat-tanim. Ipinaliwanag niya na hindi na kinakailangang hintayin ng mga magsasaka ang malalakas na pagulan bago makapagsimula ng pagtatanim. Sa pamamagitan ng sabog-tanim, maaari nang maitanim ang mga binhi kahit hindi pa dumarating ang tag-ulan basta't maayos na naihanda ang lupa. Bukod sa pagtitipid ng tubig, nakatutulong din ang teknolohiyang ito sa pagbawas ng gasto sa paggawa dahil hindi na kailangan ng mas maraming manggagawa para sa pagpupunla at paglilipat ng punla. Dahil dito, mas napapabilisan niya ang proseso ng pagtatanim at mas napapakinabangan ng mga magsasaka ang kanilang oras at puhunan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Radyo
4: Pilipinas. Para sa natin, kapitbahay, 38 minuto na. Ay makakasama po natin ang napakasipag at napinagkakatiwalaan po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa maraming bagay. Ano na sasabihin po ng irigasyon? Yung napaka-importante talaga ng irigasyon. Kahit na marami tayong pananim, marami tayong mga alagang hayop, maraming sakahang at pwedeng sakahin, walang tubig. Alos din, wala rin mangyayari. Kaya kinakailangan ho yan. Ano ho? Ang mga kasama ho natin, ang tanggapan ho ng National Irrigation Administration, ano ho? At alamin ho natin yung naganap na inaugurasyon ng Anton Dam and Irrigation System Project, ano, sa Sultan Kudarat. At namahagi din po sila ng mga heavy equipment at solar powered irrigation units sa ibang panig po ng bansa. Bahagi po ng patuloy na modernisasyon, ano ho? Antong Dam Project sa Sultan Kudarat noong Hunyo 25, tapos yung modernization at refleeting program ayon sa Metagig, meron ding nangyari ho dyan, ano? Yung Mabini, Kayakay, SRIP sa Bohol, ay yung mga proyekto sa Pangasinan, marami. Ang daming ginagawa ho ng NIA ngayon. So alamin ho natin at kumurot tayo ng ibang mga impormasyon na pwede natin mapag-usapan this morning. Malaman ho ng taong bayan. Dapat talaga alam ng taong bayan eh. Re-report dapat sa taong bayan yung ginagawa ng gobyerno. Lalo na sa agrikultura, importante ho yan. Engineer Ed Gillian po na administrador ng National Irrigation Administration ang nasa ating linya ngayon. Engineer Ed Gillian, sir, magandang umaga. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Si Cairo po. Good morning, Engineer Ed Gillian.
7: Yeah, Cairo, naimbag na bigat. Good morning po sa ating lahat.
4: Naimbag na bigat, sir. Mukhang, sir, hindi ka naman, sir, namamaos. Hindi ka naman nagbijoke, ha?
7: Kalaan mo... Kahiro, dalawang inauguration kami ng Pangulo ngayong linggo na ito, no?
4: Okay.
7: At hindi lang yun, pagpunta namin sa isang lugar, madami pa siyang ibang activities, napakasipag ng ating presidente. Dalawang araw lang sumama sa, nakasama sa kanya, talagang sa init at saka sa, you know, ano muna, eh, inubot nilagdat ako eh. Ibang klase ang pangulo natin.
4: Kaya nga, kaya nakikita na, nakikita ho namin yung mga galawan yung yan. Eh lalo na siguro si Secretary Bin, ano, si Vince, ano, Dizon. Imagine mo.
7: Ay, oo.
4: Mas lalo naman grabe yun. Parang anino na ng pangulo.
7: Alam mo, binibiro ko nga. Noong, sabi ko nung pumasok siya sa administrasyon ni Presidente, para siyang bagong college graduate. Oh. Eh ngayon, kako, parang ikaw na yung founder na professor sa college. Sabi ko, tawa ng tawa.
4: Ngayon, kumbaga, sariwang sariwa, presko-presko, pero ngayon, institusyon na.
7: Grabe sa sipag. Oh.
4: Ay, medyo kwentuhan niyo nga ho kami, Engineer Edgillian, yung mga sinagawa po ng Pangulo. Sabi niyo nga, napakarami talagang sunod-sunod. Ano, ang trabaho ng inilian ng NIA. Kamusta po yung Anton Dam Project sa Sultan Kudarat? Kamusta po yung modernization at refleeting na binabanggit dyan sa may maging Tagigyatan? Napuntahan niyo. Yung mabini kay SRIP na yan sa may Bohol. Kamusta po? Bigyan niyo nga ho kami ng magandang kwento yan.
7: Well, itong sa Antong Dam ho, ang pinapatubigan po niyan ay 1,000, nasa 1,500 hectares, ano po. Pero nasira noong, alam niyo yung sunod-sunod na bagyo noong 2021-2022.
4: Oo.
7: Ay nasira talaga. Pilit kami ginagawa ng, nung pumasok tayo diyan, December na ako pumasok diyan ng 2022 eh. 2023, ginagawa natin ng paraan yan. Talagang hindi na pwede dahil na, mataas pa sa bahay ang nahukay sa ilalim ng foundation eh. Okay. So, you know, sinabihan ko ang presidente, sabi ko, ang daming mga farmers natin ang affected. Tapos na bali na sa gitna yung dam. So, sabi ko, pwede ko ba na punduhan natin ito? Eh, siyempre, tapos na yung budgeting noon. Eh, sabi niya, gawa natin ang paraan. So, nag-modify po siya. Hmm. Nagpa-modify po kami ng budget. Nag-augment, ano po, ng budget. At napunduhan. Sabi ko sa kanya, sir, kung punduhan natin ito, dapat buo. You know? Dahil kapag, dati kasi nung dumating ako dyan sa NIA, napansin ko ang pundo ng NIA sa per project, per year, ang pinakamalaki na, 100 million, no?
4: Ano ang nangyari doon?
7: Grabe naman yun. Eh sabi ko, kung 1 billion ito, 10 taon ito, hindi matatapos. Hmm. Tapos sabi ko, magkano ba kailangan pundo? Sabi ng presidente, sabi ko, 1 billion ho ito eh. Kaya mong tapusin, 1 taon. Sabi niya, kaya ko ito. Eh di, pinuntuhan ko niya na ipabid namin yan, mga last quarter na ng 2024. Natapos namin 1 taon ho yung project, ano? One year and four months, ganun po.
4: Napapansin ng marami, yung mga dating dam na binuksan pa, pinasinayaan pa, at nakatutok pa dyan yung si Pangulong Marcos da Senior. Ngayon po ay binubuhay uli at inaayos. O, nagkakaroon ng mga pagbabago, may mga pagre-repair, at mga maraming bagay na pag-aayos. Marami pa bang dam na mga sinauna na nakahanay po aayusin pa rin?
7: Ay, napakarami po. Dahil alam nyo naman, yung malalaking dam sa atin, mahigit 50 years na yung mga yan, ano? Pero matibay pa din. Kaya lang, yung mga maliliit na dam natin, tsaka yung mga irrigation facilities, siyempre, dyan po, unang tinatamaan ng mga pagbahay, ano? So, marami po talaga ang facilities ng NIA na dapat ayusin. Wala pa namang QRF ang NIA sa mga nakaraang taon. So, talagang pumapasok po sa regular budget ang NIA ng yung pagpapaayos po.
4: Oo. Nasasabay dito sa mga proyekto ninyo at sa pagsasaayos, pagkukumpuni, pagre-rehabilitate, kasabay ho niyan, hindi maiwasan yung bagyo. Hindi maiwasan yung mga tinatawag na mga fortuitous event. Yung lindol, yan, kasama ho yan. Paano ho ninyo na isasabayan yung mga problemang ganyan na lindol, yung mga pagbaha at mga bagyo, mga iba pang fortuitous event na yan? Paano ito, paano nyo sinasabayan dyan sa niya na ito'y hindi masyado makapekto naman?
7: Abay, siyempre, unat sa lahat, kahit tinitibayan natin ang paggawa, no? Para pag kami mga ganyan, may mga lindol, katulayan yung inaugurate natin kahapon, yung Antong Dam, nasa Region 12 yun eh. Ang lindol na nangyari doon, diba 7.8, 7.8, kita mo naman, hindi ho nasira yung ating dam, ano? Kaya talagang tuwang-tuwa yung ating mga farmers, malaking tulong. Alam niyo po kasi, kaya importante sa Pangulo yung mga ganitong proyekto, dahil wala namang ibang trabaho eh. Hmm. Yung ating mga kababayan sa mga rural areas, kundi ang pagsasaka. Pag nawala pa yon, marami pong maghihirap talaga eh. So, ang Pangulo natin talaga, pagka ganyan, priority sa kanya yan. Binibigyan niya talaga kaagad ng pondo yan.
4: Yung mga nakikinig sa atin, Engineer Ed, eh, nakikibalita ko naman, Ed, meron sinasabi dito, kamusta na daw ho yung Sagipsaka Act na yan? Pagkatapos, meron pa ho, masiguro itong mga taga-region 3 ito eh. Kamusta raw ho yung paghahanda sa Bayabas Dam, dyan po sa Bulacan, na sinasabing iniyahanda na rin ho ninyo dyan sa NIA para magsilbing karagdagang imbakan ho ng tubig at patubig para sa mga sakahan natin sa Gitang Quezon. Kamusta na po yun?
7: Well, yung Sagipsaka po, no, talagang tumulong tayo dyan para makita natin. Alam mo, lahat kasi ng batas, kahit na gaano kaganda ang purpose niya, minsan sa implementation nagkakaproblema eh. Ano po? Mm-hmm. So, tumulong tayo dyan at naging pilot project natin itong Quezon City Government. At napakaswerte naman natin dahil talagang napaka-receptive ni Mayor Joy. Ano po? So, nagbigay siya ng supply sa ating mga farmers, around 500 million pesos na supply ng bigas. So, na-testing natin sa Gipsaka at ngayon ay gumawa tayo po ng mga konting tweak lang naman, mga recommendations para mas effective siya at pakinabangan talaga ng ating mga maliliit na magsasaka. No, po. Ay, yung Bayabas Dam naman po, napakahalaga hong project ito dahil aabot mahigit 50 million cubic meters ang laman niyan eh. Oh. Ongoing po yung construction, may mga nakikita lamang po tayo na, you know, yung mga hindi nag-i-consider noong time na ginawa yung feasibility study, so may mga adjustment ang plano niya. Pero ongoing po yung construction ng Bayabas Dam, ano po. So, hopefully matapos din natin yan. Ang target ho kasi niya, 2029 yata. Subukan namin tapusin na mas maaga, no? At para mapakinabangan na ng ating mga kababayan. Malaking project po yun eh. Abot ng 2 billion yata po yun eh.
4: Mm-hmm. Kamusta naman daw ho yung nasa 2 mahigit na proyekto ng irigasyon sa parte naman ng Cordillera, sa Mekar, ano ho? Kamusta na po niya kasi para mapalawak pa rin yung mga lupain na pwedeng taniman at mapataas yung produksyon ng pagkain po natin sa rehiyon. Kamusta po ang mga project ninyo sa Sakara?
7: Ay, nag-turnover ho tayo lately lang, Kahiro, no? Hindi ko nagkakamali. Maroon mga 60 projects na tayo. No? 6 para sa 70 projects para sa 60 na communal CIS system, no? Dahil alam mo, napabayaan din itong mga communal irrigation systems na ito dahil supposedly, may turnover dapat ito sa mga local government units. Pero bilang mayor, naintindihan ko naman, hindi naman kayang punduhan ng mga mayors yan. At, you know, maliliit din ang budget nila. So, tumulong po tayo para ito po ay mapabuti po. At yung iba naman, yung kulang ng tubig sa mga dulo ng irrigation facilities, naglagay din ako tayo ng mga solar pump irrigation project. So, ongoing po yan. Pero ang malaking project po natin dyan na tinitingnan natin is yung full operation operation sana namin itong Chico pump natin. Ano? Uh-huh. Dahil na ang target po niyan na mapatubigan is mga 8,000 mahigit hectares. Pero sa ngayon, 2,000 lang yung mapapatubigan niya dahil imbis na 5 pumps yung kayang patakbuhin ng kuryente doon, abay, isa, dalawa lang. Mahina po supply ng kuryente doon eh.
4: Oh.
7: Yung planning noong nakaraang administration, hindi naman nila consider. Ginastosan po yun ng almost 6 billion yung project na yun. Bilayin niyo po yun, no? So ngayon, ginagawa po natin ang paraan yun para ma-utilize natin ang buo. Magtatayo tayo doon ng solar powered, ano? Para yun na yung source ng power ng dam, ng pump, ano po. So, yun po yung mga projects po natin ngayon. At, of course, mas marami sana tayong gawin. Pero, syempre, madami masyadong pundo ang kailangan dahil matagal po na napabayaan ng mga projects na ito. Eh. At ngayon, inaayos po ito sa panahon ng presidente.
4: Inner ko nga, kung kikwentahin ho natin, hanggang sa matapos ho ang termino ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. by 2028, matapos man yan, marami pa rin trabaho na dapat gawin ng NIA sa mga dam natin? Marami pa rin dapat gawin?
7: Sir, alam mo ba yung present inventory namin, ang kailangan i-repair, ano? na pundo para sa ating mga dam ngayon, aabot siya ng 130 billion pesos eh. Eh, ang budget lang naman ng NIA sa isang taon para sa infra natin, mahigit lang naman around 20 billion, ano? Eh, ngayon nga, dinobla na nga ng ating presidente. Kaya, hindi, pero, tandaan natin, hindi lang para sa repair restoration yung budget natin. Marami pang kinapupuntahan. So, talagang, dapat talaga, may increase pa itong budget ng NIA para, you know, mas maraming magawa. Pero wala tayong masabi na kay Presidente ngayon, dinodoble na niya yung budget natin. Ano? Oh. So, yun po. Kaya lang, alam mo naman, Cairo, meron tayong fiscal limitation. Marami rin ibang pwedeng, I mean, gasto din ng bansa natin. So, sinisiguro na natin sa NIA na yung budget na naibibigay sa atin ay magamit po ng tama. Ano? Kaya, you know, alam mo yung mantra namin yan, yung right project, right price, right quality, para pakinabangan po ng mga kababayan natin.
4: Itong mga proyektong ito na sa under NIA na ipinupus pa rin tuloy-tuloy ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa mga bansang pinuntahan ho niya, meron bang nag-offer ng tulong o magbibigay kami ng tulong pinansyal, magbibigay kami ng tulong teknikal, magbibigay kami ng iba pang suporta sa irrigation? May mga ganun bang mga usapang nangyayari?
7: Actually, hindi ko masagot yan kahit dahil hindi ako kasama sa ibang bansa. Pero ang masasabi ko lang, last week, inimbitahan ko tayo ng Israeli government, ano, at ng European ambassadors. Nagkaroon ko tayo ng meeting, ano, at sinasabi nila sa akin na, of course, alam natin yung kasalukuyang nangyayari sa bansa natin, yung flood control mess, ano. So medyo yung mga donor nations, medyo nag-iisip. Pero sabi nila sa akin, handa kami magbigay ng hanggang 1 billion, sabi nila. Basta't ang pupuntahan ay irrigasyon, ilatag mo sa amin niya. Or kasi believe sila doon sa ano, Kahiro, eh. Doon sa ating implementation ng mga projects. At nasubukan din kasi tayo ng Israel government dahil, you know, Israeli firm ang nag-implement ng ating mga solar pumps, eh. Kaya nakita nila na maayos tayo magpagawa, you know. Nandun yung ating fairness doon sa ating sinasabing right project, right quality, right price. At saka, ang belief sila na sinasabi sa akin nung nag-meeting kami, yung involvement po ng end-user sa implementation ng projects. Huh? Dahil ho, ini-involve lang niya yung irrigators association natin. Mula sa pagpaplano, sa pag-award ng contract, pag-accept, hanggang sa operation and maintenance, ay kasama yung ating mga farmers. So, in that way, sabi nila, may sense of ownership lahat ng project ng NIA. Kapag may sense of ownership kasi, may malasakit yung mga end-users po ng project ng NIA na siya mismo nagbabantay. Kaya tiwala po sila eh.
4: Oh, nabanggit nyo yung mga irrigators, Engineer Ed. Itong mga irrigators association yan, paano ito tumitindig, paano ito tumatakbo, at paano natin ito napapakinabangan talaga?
7: Well, alam mo, ang very unique kasi sa NIA, pag nagtayo tayo ng project, kasama po dyan yung pagbuo ng Irrigators Association, pag-empower sa kanila, pag-training sa kanila, pag-register nila sa SEC, and eventually, yung buong town, inire-register po natin yan sa binubuo natin yan as cooperative. Ibig sabihin, pinapalakas po ng NIA, tinutulungan ng NIA, yung ating mga Irrigators Association para ihanda sila sa operation and maintenance ng project. Kapag nandiyan ako yung project, sila ho nagme-maintain yan eh. Inibigyan po sila ng NIA ng 500 pesos per hectare na mapatubigan nila at around 2,800 pesos per 3 kilometers na yung mga kanals na mine-maintain po nila. Kaya, you know, may hanap buhay na sila, may na may maintain pa nila yung system at nasisiguro po namin na namumaximize yung system dahil alam mo, Kahiro, ngayon, free irrigation tayo eh. Eh lahat po ng libre na abuso yan eh. Pero kapag meron kang incentive na mas maraming mapatubigan, meron silang incentives, sigurado kami na napapakinabangan yan. So, napakalaki po ang papel ng mga Irrigators Association sa operation and maintenance sa mga facilities ng NIA.
4: Oh, hindi ba sa atin na administrator, pinag-aaralan na rin po kasi sa ibang bansa, ay yung mga tubig dagat. Sa ibang bansa, yung tubig dagat, bumabiyahe po ng milya-milya eh. Makarating doon sa mga lugar na malalayo, pakinabangan, at i-process para magamit din sa pananim, magamit din ng pang-inom. May mga pag-aaral ba? May mga plano bang mangyari sa atin yan?
7: Hindi ko kailangan ng kahiro dahil sa totoo lang. Sa tubig na lang, so, ang kailangan po ng Pilipinas sa pag-aralan, paano ka maglagay ng dam upstream ng mga ilog natin para makapture mo yung tubig, manage mo, no? Makaprevent ng baha po sa karoon ka pa ng patubig. Mag-deliver mo, gravity lang. Ay yung mga gagastos ka na yung
4: malaking gastos.
7: Malaking gastos doon sa pag-convert mo in water. Tapos ipapump mo pa pagkalayo-layo. Abay, mas malayo pong mas mura itong mga
4: baka masyado tayong matuyuan ang budget.
7: Opo, kita mo naman ang ginagawa. Kaya kalamihan pa nga earth dam eh. So, po, pag earth dam, ibig sabihin yan, materials ng site na doon lamang po yung materials. So, kakabuhin po tayo. So, yun know, dapat po talaga. Dito na lang po tumakaya tayo. Maglagay pa ang dam dyan sa taas ng Tin River. Wala na po tayong baha. Wala pa tayong problema sa inyong.
4: Nako, Engineer Ed Gillian, medyo parang humihina na po yung signal natin. Baka nalolobat na tayo pareho. Anyway, sir, marami pong salamat sa pagsagot sa tawag. Maraming salamat sa mga input, sa mga binahagi nyo sa amin. Hanggang sa muli, sir. Magkaugnayan po tayo, Engineer Ed Gillian. Siguro, baka meron kayong huling panawagan.
7: Wala, ano po, sa atin po ito, simple lang naman, malinaw po yung utos ng ating mga pangulo sa atin, no? Yung maganda tayo ng kumpuran, nagpapabago ng buhay, lalo ng ating mga magsasaka, eh, makasiguro naman sila na basta po sa amin sa niya, we get things done, ano? Ang trato ko naman kasi sa Power Peto niya, maraming hindi lang siya hero. Ito ay pinabukasan, bawat project pinabukasan ng ating mamamayan at ng food security ng ating bayan. Kaya baka talagang ayusin po namin ang aming trabaho.
4: Yun na po. Po, Engineer Ed Gillian, sir, marami pong salamat. Engineer, sir, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo, marami pong salamat. Happy weekend.
7: Thank you po, Kyra. Happy weekend.
4: Salamat, Engineer Ed Gillian ng National Irrigation Administration. Ang pinagkakatiwalaan ho ng Pangulo naman, talaga naman, dapat ang Pangulo may tiwala. Pagka may tiwala Pangulo, may magandang project.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ngayon kaming oras, ang alam nila Roger, Jomari Alvin Arniel. Andiyan po naman sila Nita Soriano, sila Suzanne, Jamar. Kasama natin sila sa Merjol, Julius Camille Rona. Siyempre sila Julius Gonzalez, Elizabeth Rambolo. Hero, ilustre, obrigado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Po isang paraiso. Insambaho. Wag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Wag ko tayong magpalinlang.
3: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Radyo Pilipinas.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
9: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
11: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
12: Ano nangyari?
11: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
13: Ako sir, ambulance driver ako.
12: Ambulance driver? Oh.
13: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
10: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
12: Dahil hindi na umabot.
13: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
10: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
12: Makapal yung semento.
10: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
12: These are the reinforcements.
10: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
9: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
12: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
4: Atin sa buong kapuluan, 2 minutos makalipas sa 6 ng umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang umaga sa ulo ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nakadagdag inspeksyonin ang 2 mahalagang proyekto ng pamahalaan sa Quezon City.
5: Headlines.
4: Pangulong Marcos, iniuto sa mga otoridad na agad naman determina ang dahilan ng serye ng mga pag-atake sa mga paaralan.
5: Headlines.
4: Amiendas implementing rules and regulations ng gun ownership na rekomenda ni Interior Secretary Janvic Remulla sa Kongreso.
5: Headlines.
4: Ang magulang ng 2 batang suspect sa Tacloban school shooting incident, hindi inakalang magagawa ng kanilang anak ang krimen ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council.
5: Headlines.
4: Diba yung dagat naman, libo-libong Venezuelan nangangambahang nasawi sa magkasunod na malalakas na lindol.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: Mga detalye ng ating balita, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Dagdag inspeksyonin ang 2 mahalagang proyekto ng pamahalaan dyan po naman sa Quezon City. Ito ay ang GRT Training System at ang konstruksyon ng isang gusali ng National Kidney and Transplant Institute. Paglalagyan ho ng daang-daang dagdag na dialysis machine sa Palasyo ng Malacanang. Itong ulat ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nakatakdang inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong rehabilitate na Araneta Drainage System sa Quezon City na inaasahan target na makakatulong sa pagbawas ng pagbaha sa mga lugar na madalas ma-

0: news nationwide.
1: Maraming salamat, Bayan Nexter, Alvin Baltazar. Oh, pantalay niyo ito sinamahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pa rin. Mga otoridad na agad matitermina ang dahilan ng seri ng mga pag-atake naman sa mga paaralan. Ayon sa Pangulo, hindi katanggap-tanggap ang mga nasabing insidente sa isang press briefing. Labi naman ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Ay, good morning, Ate Claire. Nang heartbroken ang Pangulo nang malaman niya insidente na pamamaril sa San Jose National High School, Tacloban City. Dong estudyante ang nasawi sa nasabing insidente. Init po ni Castro na hindi dapat baliwalain ng mga otoridad ang ganitong mga pag-atake.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Matalay na rekomenda naman Interior Secretary John Vic Remulla sa Kongreso na amyendahan ang implementing rules and regulations ng gun ownership. Ikasunod po ng insidente naman na pamaril pa rin sa San Jose National High School, Tacloban, na ikinasawi na tatlong mga mag-aaral at ikinasugat po ng 20 iba pa. Napulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni Remulla na dapat higpitan ang mga provision hinggil sa responsibilidad ng mga may-ari ng baril. Lagyan ho ng criminal aspects ng illegal na paggamit at illegal na pag-transfer naman ng baril.
2: I recommend to Congress that they rewrite the IRR of gun ownership and the responsibility of owning firearms and to put a criminal aspect into the illegal use or illegal transfer of their guns.

0: Samantala, ay sinusulong ko ng Philippine National Police ang komprehensibong pagsusuri naman sa pagkabatubad po naman ng mga mayroon ng gun regulations. Ay matapos, madiskubre ng Manoy pagdodoble ng serial number ng isa sa mga baril na ginamit sa pamamaril sa isang paralan dyan sa Tacloban City. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melancho Nartatas Jr., layo ng hakbang na matukoy ang mga posibleng kahinaan sa firearms regulations. Maaaring sinasamantala ng ilang individual o grupo. Patay ho sa investigasyon ang 38 caliber revolver na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School noong June 22 ay may serial number na natuntun din sa isa pang baril niya naman sa Bohol. Nangyari yun. Dahil dyan, disiyasat ng mga otoridad kung may irregularidad sa proseso ng pagpaparehistro, dokumentasyon at pagtatala ng record po naman ng mga baril. Sabi pa ni Datates na mahalaga ang investigasyon upang matukoy kung kinakailangan ng mga pagbabago sa sistema ng paglagay ng serial number sa mga baril. Nagdag ba ng PNP Chief? Alaga na matiyak ang accuracy at reliability ng record ng mga baril para maiwasang magamit sa krimen at iba pang illegal na gawain.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga magulang ng dalawang batang suspect sa Tacloban school shooting incident, hindi inakalang magagawa ng kanilang anak ang krimen.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Lubhang ikinabigla rin ng mga magulang ng dalawang batang suspect ang nagawa ng mga itong pamamaril sa San Jose National High School na nagdulot ng malaking trahedya sa komunidad. Ayon kay Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tisha Claire Oco, batay sa inisyal na pakikipag-usap sa mga magulang ng dalawang minor de edad, maging sila ay in shock o hindi rin inakala na magagawa ng kanilang mga anak ang naturang krimen. Aniya, ngayon ay nangangamba rin ang mga magulang sa kanilang kaligtasan dahil sa matinding galit ng ilang miyembro ng komunidad kaugnay ng nangyari. Ipinaliwanag naman ni Oco na maaari magkaroon ng pananagutan ng mga magulang kung mapapatunayang may kapabayaan sila sa anak na naging dahilan ng insidente. Maaari umano ito maging sibil na pananagutan at sa ilang sitwasyon ay maaaring humantong sa kriminal na pananagutan kung mapapatunayang may matinding kapabayaan na nagtulak sa insidente. Gayunman, nilinaw ng JJWC na wala pa silang nakikitang sapat na ebidensya sa ngayon at nagpapatuloy pa ang investigasyon at assessment. Una nang sumailalim sa psychological assessment ng mga magulang dalawang minor de edad habang ikakasa naman ngayong Biyernes ang pagsusuri ng psychologist sa mga bata para mas maunawaan at matukoy ang mga posibleng dahilan sa likod ng insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 1 minuto na makalipas ay 6 ng maga, samantala nanawagan naman si Senator Bob Aquino para sa agarang pagkabadiba ng School Safety Act kasunod. Ang insidente ng pamamaril sa isang paralan dyan sa Tacloban ay kinasimil at kinasugat ng ilang estudyante. Kaya Aquino, pumisita siya sa Tacloban noong Miyerkules para personal na makiramay sa mga pamilya, mga nasabing bata at dalawin ang mga sugatang estudyante sa mga ospital. Aniya, nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa banta ng panibagong karasan sa iba pang paralan dyan sa Leyte. Bah!

0: Agad namang ipinasa ng senador ang impormasyon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Mabilis na nagutos si Remulla ng investigasyon at aksyon sa magitan mo naman ng Criminal Investigation and Detection Group.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Salamat naman si Aquino sa DILG-CIDG dahil sa maagap na pagtugon na nakatulong para mapigilan ang sasabing banda. Sabi ng senador na dalawang pangon na yung hinaing ang kanyang narinig mula sa mga magulang ng mga biktima. Kaya paggamit ng hostisya para sa mga nasawit na saktan. Ang pagtiyak na hindi na mauulit pa ang ganitong karanasan sa mga paaralan. Diyan, kinit po ni Aquino kahalagahan po naman ang School Safety Act para higit na mapalakas ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral. Importado nitong si Aquino ang pagre-repaso at pag-ambienta sa Juvenile Justice and Welfare Act hindi na panukalang pagbabawalo sa paggamit ng social media at sa mga batang mas mababa po naman sa 15 taong gulang may siyang tunay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga trahedya po sa eskwela, nakatagdang bubusisiin po naman sa Lunes ng House Committee on Basic Education and Culture. Apo naman sa kamera, aritong ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Nakatakdang talakayin ng House Committee on Basic Education and Culture at mga opisyal ng Department of Education ngayong Lunes, June 29, ang mga magkakasunod na trahedya sa mga paaralan na nag-iwan ng mga sugatan at pagkasawi ng mga mag-aaral. Kinumpirma ni Committee Chair Roman Romulo na pangunahing sasalang sa kanilang agenda ang paghingi ng update sa DepEd hinggil sa kaligtasan ng mga bata sa loob at labas ng eskwelahan. Ayon pa kay Romulo, handa ang kanyang komite na magkasan ng motu proprio investigation kung kinakailangan para maituwid ang mga kapabayaan. Sa ngayon, hindi bababa sa 6 na House Resolution ang nakasalang sa Kamara para sa isang malalimang congressional inquiry in aid of legislation. Kabilang sa mga iimbestigahan ay ang shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City, stabbing incident sa General Trias at Cavite City, at pagkalunod ng 2 atleta mula sa Ateneo de Manila University. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Andala, muling iginito ng Department of Education at DepEd ang kanyang mga hakbang upang magkaroon ng mga ligtas na paaralan at magbibigay inspirasyon sa mga mag-aaral at guro. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DepEd Undersecretary Malcolm Karma at binigyang din nila ito sa mga paaralan upang tiyakin na hindi na maulit at walang manggagaya sa parehong karanasan na ginawa po ng 2 menor de edad na dyan sa eskwela po naman dyan sa Tacloban City. Dagpa ni Undersecretary Karma, nagsasagawa na rin sila ng inventory ng lahat ng hakbang pangsekuridad mga papublikong paralan dito sa bansa. Alam pa rin po naman sa inventory kung mayroong security guard sa mga paralan, kung ilang paralan ang may kakayahan at walang kakayahan mag-install ng CCTVs, kung ilang paralan ang mayroong metal detectors.
3: We are currently doing an inventory of all security measures being undertaken by all of our schools in the country. So kasama na po dyan na malaman namin ilan na ba yung mga schools natin na talagang merong regular na provision ng security guards manning the gate or roving around. Yung CCTVs natin, tinitingnan namin ilang school ba ang meron na at may kakayanan o walang kakayanan maglagay ng CCTV. At ngayon, tinitingnan rin namin kung may ilang schools na ba yung merong provision for metal detectors. So ito po yung mga ginagawa na nating pagpapalakas pang lalo ng ating mga security measures.
0: The Department of Education Undersecretary Malcolm Garba.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, inirekomenda ng Philippine National Police ang mas mahigpit na mga hakbang para tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral at lumalahok sa mga school camp, training program at iba pang extracurricular activities. Sinunod ito ng nakadagdang pagkatapos po ng investigasyon sa pagkamatay ng 2 student athletes ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ilang team building sa Dipaculao, Aurora. At sa swimming pool nyo lang ginawa yan eh. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencion Artatas Jr., pinakikita sa nasabing trahedya pangailangang isaalang-alang ang kapakanan ng mga estudyante bilang pangunahing konsiderasyon sa lahat po naman ng aktibidad. Pinaigting din ho ng PNP ang proteksyon sa mga estudyante tiyaking isinasagawa ng ligtas. May pananagutan ng mga aktibidad sa paaralan. Pinsunod na rin po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Auna ng ibinanjang ni Tartates. Tinitingnan ng mga investigador ang posibleng pananagutan ang humigit kumulang sa 10 hanggang 11 individual Karamihan ay may kaugnayan sa basketball program ng Ateneo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 15 minuto na makalipas yun ng mga 6 ng malang umaga. Magbabalik po ay kalamang bahagi ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ilan po ng mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
6: Kaalamang ASEAN.
5: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 17 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang umaga, balikan natin ng mga bumper-dumper na mga balita. Inatasan ho ng Office of the Ombudsman, sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla, dating Senator Sergeant at Arms, Mau Aplaska na magsumite ng kailang counter-affidavits. Dekognay po ng reklamong obstruction of justice na may kinalaman sa kontrobersyal na pag-alis po ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado matapos yung nangyaring putukan. At ay sa kutusan na may pechang June 23, 2026. At nilagda po naman ni Assistant Ombudsman Moreno Generoso, binigyan mga respondent ng 15 araw para magsumite na kanilang counter-affidavits. Kapag nabigo na magsumite ng kanilang paliwanag ang mga respondent, ay ituturing na ito ng Ombudsman submitted for resolution.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Piyansa naman ang National Bureau of Investigation na matibay ang kasong plano nilang isampa naman kay dating Congressman Mike Defensor. Ay sa kasong human trafficking dahil sa pagkakasangkot umano ng dating mamabatas sa isang KTV bar sa Pasig City. It po ni NBI Director Melvin Matibag. Hindi nila basta-basta isasampa ang kaso kung wala naman itong reasonable certainty of conviction. At ay sa memorandum of circular ng Department of Justice, kaya mataas ang tiwala nila sa naging case build-up.
9: Hindi namin isasampa ang kaso kung ito ay hindi tumutugon din sa memorandum circular number 20 ng Department of Justice that there is a reasonable certainty of conviction. So ibig sabihin, nakasisiguro ang FBI o mga nag-imbestiga nito, kaya ka medyo ng tagal ng dalawang buwan sapagkat aming pinag-aralang maigig kung ano ang mga ebidensya ang isusubili sa piskalya at i-verify ang gagamitin ebidensya ng piskalya para akit sa order.
0: National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, inaasahan naman isasampa ang kaso o reklamo aban kayo dating Congressman Mike Defensor sa Pasig City Prosecutor's Office.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
0: Mandala, inanunsyo naman ng Bureau of Internal Revenue na may go signal na mula sa Department of Justice ang pagsasampa ang 44 criminal tax cases laban po sa tatlong dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na sangkot sa flood control scandal. Bilang dito sina J.P. De Leon Mendoza, Ernest Alcantara, Bryce Erickson D. Hernandez. Ayon sa BIR, paabot po sa migit sa 1.68 bilyong piso ang kabuang tax liabilities na sangkot sa mga kaso. Nag-ugat ang mga kaso sa investigasyon hinggil sa maling malaking discrepancy, iniklarang kita at aktual na gastos sa mga dating opisyal, hindi ng under-reporting ng tax returns. At ay po sa tatlong magkakahiwalay na resolusyon ng DOJ, nakita ang probable cause para sampahan ng kaso mga sangkot dahil sa umano'y paglabag po sa Section 254 at Section 255 ng National Internal Revenue Code.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Para pa rin po kay Mendoza, 16 criminal information ang nirekomenda ng DOJ kung na po ng taxable years 2021 hanggang 2024. May kabuang tax liability sa nasa 179.7 milyong piso. Pantala, 18 kaso naman ang nirekomenda lamang kay Alcantara. Sa taxable years 2022 hanggang 2024, may liabilities na mabot mo naman sa 913.8 milyong piso. Abang 10 criminal information, ang nirekomenda lamang naman kay Hernandez para po naman sa taxable years 2020 hanggang 2024, na may kabuang tax liabilities na nasa 593.7 milyong piso. Ayun po, kay BIR Commissioner Charito Martin R. Mendoza. Mahalagang hakbang, pagkakaroon ng probable cause para mapanagot naman ito laban sa tax evasion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dala pre-trial conference para po naman sa impeachment trial. Vice President Sara Duterte, natapos na. Nasa Senado.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Formal nang tinapos ng Senate Impeachment Court ang 5 araw na pre-trial conference kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang nagsimula ang pre-trial conference itong June 18 at nagtapos matapos ang 5 working sessions na nakatuon sa paghahanda para sa mismong paglilitis na itinakda sa July 6. Ang unahing pinagtuunan sa pre-trial conference ang paunang pagmamarka at pagsusuri ng mga documentary evidence na inihain ng prosecution at defense panel. Pinangunahan ni Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantong Jr. ang ginawang pre-trial conference at dinaluhan rin ng House Prosecution Panel sa panguna ni Batangas Representative Gervil Ruistro. Ang defense team naman ni VP Sara ay pinangunahan ng kanyang lead counsel na si Attorney Sheila Sison. Ayon kay Bantog, ngayong tapos na ang pre-trial conference ay nakatakda ng maglabas ng impeachment court ng pre-trial order na maglalaman ng lahat ng natalakay at ginawa nila nitong nakalipas na 5 araw. Kabilang dito ang stipulation of facts, issues na kailangang resolbahin sa paglilitis, mark evidences, witness list, at ang trial schedule. Hindi naman nagbigay si Bantog ng eksaktong petsa kung kailan ilalabas ang pre-trial order pero tiniyak na ilalabas nila ito sa lalong madaling panahon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 22 minutos makalipas ang 6 ng umaga, samantala isang court sheriff na nasangkot po naman sa insidente kay Vice President Sara Duterte noong 2011, ang kabilang sa mga testigong iaharap po ng House Prosecution Panel na kadagdang impeachment trial. At ay po sa pre-trial brief ng prosecution, isa po si Sheriff Abe Andres sa 8 testigong inaasang magbibigay ng testimonya ugnay ng mga alegasyon laban sa Vice Presidente. Si Andres, ang sheriff, nagpapatupad ho ng demolition order sa isang pinag-aagawang lupain sa Barangay Soliman, Agdao District sa Davao City nang magkaroon ho ng kumpratasyon ay alkalde namang si Sara Duterte. Ayon sa ulat, nagtamo ng mga pinsala si Andres matapos sumanong suntukin ang 4 beses ni Duterte sa mukha at likod. Pinala siya sa ospital kasunod po ng insidente. Sinabi ng House Prosecution Panel na gagamitin ang testimonya ni Andres upang suportahan ang aligasyong may tendensya na ito si Duterte na gumamit ho ng karahasan. Bilang din sa mga nakalinyang testigong ilang miyembro ng law enforcement agencies at mga mamamahayag ay kaugnayan sa mga aligasyong nakapaloob sa impeachment complaint.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ang balita po naman, pinasinayan po naman ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Antong Dam at Irrigation Project System Project sa Sultan Kudarat. Kanyang talumpati, tiniyak ho ng Pangulo ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura. Aniya, nakatuwang ng gobyerno mga magsasaka sa paghahanap po ng mga paraan upang mapabuti ang kanilang kabuhayan at mapataas ang kanilang produksyon. Inigyang din po ng punong ekutibo ang kahalagahan ng pagpapalawak ng mga sistema ng irigasyon at pagpapatibay sa mga infrastruktura. Iubang matugunan ang mga hamon na dulot ng pagbabago ng klima kabilang ang epekto ng El Nino. Aniya, sa makatutulong na rehabilitate na irrigation system sa pagpataas po ng 6 mga masakad dahil sa mga maasahanong supply ng tubig po sa kanilang mga sakahan, dagdag pa ni Pangulong Marcos. Mahalagang ipagpatuloy ang pamumuhunan sa agrikultura pang mapalakas ang food security ng bansa, matiyak ang mas matatag na kinabukasan para sa mga magsasaka at kanilang mga pamilya.
10: Nais ng pamahalaan na iparamdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa Katuwang ninyo kami sa paghahanap ng lahat ng maaaring paraan upang mas mapabuti ang buhay ng lahat sa inyong komunidad. Sama-sama natin itaguyod ang bagong Pilipinas na may mas matatag na agrikultura, may mas panatag na kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pangulong Marcos ay personal na pinakinggan ang karanasan at bungkahin ng mga magsasaka. Diyan po naman sa Consultant Sultan Kudarat mula sa Malacanang. At ang kulat ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sipag at dedikasyon ng mga magsasakang Pilipino na katuwang ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng agrikultura ng Pilipinas. Sa pagtungo ng Pangulo sa Sultan Kudarat, naglaan ito ng panahon upang makasalo sa isang Buddha lunch ang mga magsasaka at irrigators sa Antong Dam sa Lutayan. Ang kaganapang ito nagbigay daan upang personal na makausap at makamusta ni Pangulo Marcos sa mga magsasaka. Pinakinggan din ng Pangulo ang karanasan ng mga ito, hinaharap na hamon at mga mungkahi para sa ikagaganda pa ng sektor ng agrikultura sa kanilang lugar. Kung matatandaan, itinuturing na mahigpit na katuwang ng administrasyon ng mga magsasaka sa pagsusulong ng mas matatag na agrikultura, food security at mas maunlad na kabuhayan para sa bawat pamilyang Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ang 6 na minuto na makalipas sa 6 ng maga, samantala sinabi naman ni Antong Barangay Captain Johnny Sarongon na muling magkakaroon ho ng pagkakataon ng mga magsasaka sa kanilang lugar na makapagtanim ng palay. May sapat na supply ng tubig mula po naman sa irrigation system. Ayon kay Sarongon, matagal nang nahirapan ang mga magsasaka na mapakinabangan ng kanilang mga sakahan dahil po sa kakulangan ng tubig para sa irrigasyon dahil sa pagbubukas muli ng Antong Dam. Naasahang mas magiging tuloy-tuloy na ang pagtatanim at produksyon ng palay sa kanilang barangay. Naniniwala naman ang mga lokal na opisyal na malaking tulong ang proyekto sa pagkabalakas ng agrikultura at kabuhayan ng mga residente sa lugar.
12: Ang tagal na namin pangarap na magkaroon ng talagang dam. More than 6 years na po kami na hindi nakapagtanim. So kawawa yung mga farmers namin dito kasi yun yung lang kinukuna nila, yung palayan.
0: Tong barangay Captain Johnny Sarongon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kasunod naman yan, nagpahayag po lang pasasalamat ang mga magsasaka sa Sultan Kudarat sa muling pagbubukas ng Antong Dam. Inasang makatutulong sa kanilang kabuhayan. Ayon o sa mga magsasaka, magkakaroon na sila ng sapat na supply ng tubig para sa kanilang mga sakahan. Bagay, mahalaga sa pagpapalawak ng kanilang produksyon. Ano itong pahayag ni Antonio Almirol? Po naman sa mga binipisaryong magsasaka, dyan po naman sa Sultan Kudarat.
13: Pagbubukas uli ng dam ng Antong, magandang bagay sa aming magsasaka. Dahil makakapagtanim na kami ng palay, mga ibang mga pananim na nabubuhay sa mga tubig. Kaya laging pasalamat kay mga farmers dahil sa nabuksan na naman ulit yung dam. Pinakamalaking bagay itong tubig talaga, tubig ng irigasyon. Kagalang-galang na presidente, may pinagpapasalamat sa iyo dahil binigyan mo kami ng pundo ng malaki sa pagre-refer ng dam.
0: Isa sa mga binibisyaryong magsasaka na sa Sultan Kudarat, si Antonio Almirol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Katalaga, tubig at langis, mahalaga talaga yan. Pinungunahan po naman ni Ferdinand Marcos Jr. ang programang Bawat Bayan Makikinabang sa Coronel City, kung saan ipinagkaloob ang pondong ayuda sa mga laliwigan po ng South Cotabato at Cotabato. Lalim po ng Socio-Civic Projects Fund o SCPF, tumanggap ang pamalang panlalawigan po ng South Cotabato ng 40 milyong piso. Abang 76 na milyong piso naman ang ipinagkaloob sa pamalang panlalawigan po naman ng Cotabato. Kanyang talumpati, iginito ng Pangulo, kailangang direkta na maramdaman ng mga mamamayan ng mga programa tulong ng pamahalaan, alo na po sa mga naapekto ng kamakailang magnitude 7.8 na lindol. Iyak din po ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang pagbibigay tulong sa mga apektadong pamilya sa magitan po ng agaw ng pagkabalabas ng quick response funds, pang-support ng pinansyal na po sa mga nasirang tahanan.
14: Nakikinig kami sa inyo kung ano ang sa palagay ninyo ang mga kulang, ang mga kailangan pang gawin, ang mga solusyon sa mga problemang nakikita natin. Kaya't huwag po kayo magdadalawang isip. Kapag meron po kayong gustong sabihin, lapitan po ninyo ang inyong chairman, lapitan ninyo ang inyong mayor, lapitan ninyo ang inyong governor. At sabihin ninyo, yung mga government agency pati, sabihin ninyo. At kung kayang gawin ng pamahalaan, gagawin namin. Hanggat kaya namin gawin, gagawin namin para makatulong po sa ating mga kababayan.
0: Salamat po. Yan po si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dala Public Financial Management Roadmap ng Bansa. In-update ng Department of Budget and Management. Detalye dyan si Lorenz Stanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Inilunsad ng Department of Budget and Management ang midterm update ng Public Financial Management Roadmap 2024 hanggang 2028 upang mapabilis ang reformang piskal ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mapalakas ang transparency, accountability at epesyenteng paggamit ng pondo ng pamahalaan. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, Chairman ng Public Financial Management Committee, layunin ng binagong roadmap na paghusayin ang pagplano, pagpapalabas, pagsubaybay at paggamit ng budget upang mapabilis ang paghatid ng serbisyo publiko. Sinabi naman Executive Secretary Ralph Recto sa mensaheng inihatid ni Senior Deputy Executive Secretary Attorney Maria Luwalhati Dorotan Tuseco na mahalaga ang reforma upang matiyak ang mabilis at epektibong pagtugon ng pamahalaan lalo na sa panahon ng mga kalamidad. Binawasan na sa 18 mula sa dating 41 ang mga prioridad na reforma sa roadmap upang mapabilis ang implementasyon habang ipagpapatuloy ang natitirang mga hakbang batay sa kahandaan ng mga ahensya at pagkakaroon ng sapat na pondo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lorenz Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Isa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga Pilipino na sa pananalangin para po sa kaligtasan at mabilis na pag-recover ng mga komunidad sa apektadong magkakasunod na lindol, tumama po naman sa Venezuela. Kung matatandaan, pagkasunod na 7.2 at 7.5 na magnitude na lindol, tumama sa Venezuela nung itong Miyerkules. Ngayon kay Pangulong Marcos, ikinalulungkot niyang nangyari. May nagpagpapabot ng simpatya sa mga biktima. Kung matatandaan, una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na walang namang naitalang Pinoy na sugatan o nasawi dahil po sa 2 malakas na lindol. Base sa tala, asa 74 ang mga Pilipinong naninirahan sa Venezuela, karamihan dito religious missionaries na natiling nakabantay pamalaan sa pinakahuling sitwasyon dyan sa Venezuela sa lagay na mga Pilipinong naninirahan po doon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, libo-libong Venezuela, pinagagambahang nasawi. Kakasunod na malalakas na lindol mula po naman sa Radyo Pilipinas World Service. Natungulat naman ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Pinagagambahang nasawi ang libo-libong katao matapos yanigin ang 2 malalakas na lindol ang Venezuela nitong Huwebes. Ayon sa United States Geological Survey, unang tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa kanlurang kabiserang Caracas na sinundan agad ng magnitude 7.5 na pagyanig wala pang isang minuto ang nakalilipas. Dahil sa lakas ng lindol, maraming gusali ang gumuho sa Caracas at kalapit na mga lugar. Iniulat ni Venezuelan Interim President Delcy Rodriguez na umabot na sa mahigit 100 ang kumpirmadong nasawi at halos 1,000 sugatan. Pinakamalubhang naapektuhan ang La Guayra State malapit sa pangunahing paliparan ng bansa. Maraming bansa at pandaigdig ang organisasyon na rin ang nagpahayag ng kahandaang magbigay ng tulong upang mapabilis ang rescue at relief operation. Samantala, nananawagan ang pamahalaan sa mga mamamayan na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang malawak ang search and rescue operation sa mga lugar na matinding naapektuhan ng kalamidad. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: Ang balitang sports ay batang Pinoy 2026 pagbibidahan po ng mga atletang nasa 8 to 15 years old bracket. Detalye, wala po naman kay Sports Region 918 correspondent Ewan Bayeto.
17: sa idinaos sa Philippine Sports Writers Association Forum, inihayag ni PSC Chairperson Pato Gregorio na magsasagawa ang hensya ng pamahalaan ng age adjustment para sa idadaos na Batang Pinoy 2026 sa lungsod ng Bacolod sa darating na Disyembre. Ayon kay Ginoong Gregorio, mula sa 12 to 17 years old student athletes, nasa 8 to 15 years old na lamang ang maaaring mag-compete sa darating na Batang Pinoy Games. Ito ay upang makilala ng PSC ang mga atletang maaaring magrepresenta sa Pilipinas sa magaganap na Southeast Asia Plus Youth Games 2027 na isang under-16 competition. Ang Batang Pinoy ay isang top-class grassroots event ng bansa na sanctioned ng Philippine Sports Commission. Gaganapin ito sa December 12 hanggang December 18 ngayon taon. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 35 minuto lang makalipas sa ikanin po naman ng maga. Magbabalik po rin po tayo at mamaya tututukan natin mga balita manggagaling po naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sandali po lamang.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
19: Maging panatag Pilipinas.
20: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bar!
21: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria.
20: Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
21: Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo.
20: Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 27 minuto na makalipas. Sa ikanin po naman ang magat. Tuloy pa rin tayo sa ating balitaan. Ngayon, tutok naman tayo sa ating mga bumper-to-bumper report. Magagaling po sa mga kapatid nating himpilan sa Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay natin ang buntok sa Luzon. Higit sa 5,000 pamilya po naman sa Bauco Mountain Province. Ginabang sa Local Government Support Fundraise Assistance Program. Detalye, nandiyan po naman si Dolanin Balyo ng Radyo Pilipinas, Bondog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Nakinabang ang mahigit 1,000 pamilya sa Bauco Mountain Province ng Local Government Support Fund o LGSF Rice Assistance Program ng pamahalaan sa pamamagitan ng magkakahiwalay na pamamahagi ng tulong. Ayon sa LGU Bauco, bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng tig 20 kilo ng bigas sa ilalim ng LGSF Rice Assistance Program. 353 na pamilya sa Sinto, 227 sa Mount Data at sa Mabaay ay 465 naman na pamilya. Ayon sa LGU Bauco, layunin ng ayuda na makatulong sa mga pamilya, partikular sa mga magsasaka at senior citizen upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng kanilang gastos sa transportasyon na nakakaapekto sa kanilang kabuhayan. Nagpahayag din ng pasasalamat ang LGU Bauco sa Office of the President sa patuloy nitong pagsuporta sa mga programang nagbibigay ng direktang tulong sa mga mamamayan at naglalayong mapabuti ang kanilang kabuhayan at kalidad ng pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Aghanda po naman para sa pagkabitipad sa kampanya ng Ligtas Digdas sa Dagupan City. pag-igting ng DOH at ng LGU. Detalye, nandiyan po si Verna Beltran at Daban ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinaigting ng Department of Health at City Health Office ng Dagupan City ang kanilang paghahanda para sa pagpapatupad ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o Ligtas Tigdas Campaign upang maprotektahan ang mga bata laban sa tigdas at rubella. Pinangunahan ng City Health Office ang pagpupulong ng mga stakeholders sa vaccination area upang palakasin ang koordinasyon at matiyak ang matagumpay na pagpapatupad ng programa sa syudad. Dumalo sa pagpupulong sina DOH Ilocos Center for Health Development Director Dr. Paula Pazzechonco, City Health Officer Dr. Joe De Venecia, kasama ang iba pang kinatawan mula sa iba't ibang ahensya at sektor, kabilang ang BFP, Region 1 Medical Center, Barangay Health Workers, mga punong barangay, Philippine Red Cross at CSWDO. Tinalakay sa naga na mapulang ang ulat sa nakaraang MRSIA implementation kasalukuyang kalagayan ng measles rubella surveillance sa lungsod, mga alituntunin at vitamin A supplementation ngayong 2026 at ang communication plan para sa kumpanya. Ayon sa LGU, layunin ang pambansang immunization drive na maprotektahan ang mga bata laban sa mga nakakahawang sakit, maiwasan ang pagkalat ng outbreak at mabawasan ang panganib ng malubhang komplikasyon gaya ng pulmonya at infeksyon sa utak. Hinimok naman ni De Venecia ang mga magulang at tagapag-alaga na pabakunahan ang kanilang mga anak na may edad 6 hanggang 59 na buwan sa oras na ilunsad ang programa sa Agosto. Maaaring makatanggap ng bakunang measles rubella at vitamin A supplementation ang mga kwalipikadong bata anuman ang kanilang nakaraang vaccination status. Binigyan din ng mga opisyal na mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan, mga health worker at komunidad upang matiyak na ligtas at protektado ang bawat batang Dagupeño laban sa mga sakit na maiwasan sa pamagitan ng pagpapabakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Antala, NFA Eastern Pangasinan, tiniyak mo ang sapat na supply habang inaasahan naman ang bagong anihan. Detalye, nandiyan naman si Mildred Kokya, Radyo Pilipinas, Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: May mahigit 700,000 kilo ng rice equivalent inventory ang kasalukuyang naka-imbak sa NFA Eastern Pangasinan bilang paghanda sa nalalapit na pangunahing anihan at para matiyak ang sapat na supply sa panahon ng pangangailangan. Sinabi ni NFA Eastern Pangasinan Branch Manager Frederick Dulay na kabilang sa paghahanda ang tuloy-tuloy na milling operations upang magkaroon ng sapat na espasyo sa mga bodega para sa pagpasok ng bagong ani ng mga lokal na magsasaka. Batay sa tala ng ahensya, meron silang humigit kumulang 430,000 kilo ng palay at 270,000 kilo ng bigas na maaaring gamitin lalo na sa panahon ng kalamidad at relief operations. Sa kabila nito, umabot lamang sa 7,112 na sako ng palay ang nabili ng NFA mula April to May, katumbas ng 1.02% ng taunang target na 700,000 na sako. Pinaliwanag ni Dulay na karamihan sa mga magsasaka na unang nakapagbenta sa mga pribadong trader habang natapos na rin ang harvest season para sa summer crop. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Upang masolusyunan naman ang napupunong landfill, 4 na dump trucks at pyrolysis facility naman sa Legazpi City, minamadali na. Ang detalye ng balita niya mula naman kay JM Olarte, Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Minamadali na ng pamalang lungsod ng Legazpi ang pagpapatupad ng mga technological at administrative solutions upang agarang masolusyunan ang mabilis na pag-abot sa maximum capacity ng kasalukuyang sanitary landfill ng lungsod. Sinabi ni Committee on Environment Chair City Councilor Charlton S. Lahara, opisyal na nag-purchase at nagdagdag ang lokal na pamalan ng Legazpi ng 4 na bagong dump trucks ngayong buwan upang mapabilis ang koleksyon ng basura sa lahat ng mga barangay sa Legazpi City. Kasabay nito, mabilis ding binubuo at pinalalago ang konstruksyon ng isang modernong pyrolysis facility sa Barangay Taysan upang magsilbing pangunahing makinarya sa pagpaproseso ng solid waste. Ang pasilidad na ito ay dinisenyo upang sunugin at direktang gawing abo ang mga nakolektang basura na siyang magiging mabisang paraan upang mapababa ang volume ng dumi at mapahaba ang kapakinabangan ng landfill area. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, mga partner agencies at agrarian reform beneficiary organizations sa Catanduanes, nilala sa kauna-unahang kagawad agraryo ng Department of Agrarian Reform. Detalye ng balitang yan, nakatutok si Julius de la Rosa, Radyo Pilipinas, Verang.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kinilala ng Department of Agrarian Reform o DARC Catanduanes Provincial Office ang iba't ibang partner agencies, Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBOs, media at iba pang katuwang sa kauna-unahang gawad agraryo na isinigawa kahapon bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-38th anniversary ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP ayon kay DARC Catanduanes OIC Parpo Augusto S.A. Medina Jr., layunin ng gawad para na bigyan pagkilala ang mga individual, organisasyon at institusyong malaki ang naging ambag sa pagpapatupad ng mga programa sa reformang agraryo at sa pagsusulong ng kapakanan ng mga magsasaka sa lalawigan. Binigyan din ng DAR na ang pagdiriwang ng anibersaryo ng CARP ay pagkakataon upang maipakita ang mga tagumpay at inisyatiba ng programa sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at pagpapabuti ng kabuhayan ng mga agrarian reform beneficiaries. Kabilang sa mga kinilalang katuwang ng ahensya, ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan, mga institusyong pang-akademya, mga ARBOs at mga organisasyon sa media kabilang ang Radyo Pilipinas Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Papatapot-anim na minuto lang makalipas, ay ganin po naman ang mga magbabalik pa rin po naman ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tabay lamang, tutok balita tayo sa Visayas at Mindanao. Ilang po ng mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 47 minuto na makalipas ay ganin po naman ang maga. Tutok tayo sa ating mga balita. Unahin natin ang Visayas. Susunod na po naman ang Mindanao. Daya Region 6, binigyan po ng bagong service vehicle ang Iloilo Provincial Government. Mga detalye, nandiyan po naman si General Baclay, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Tumanggap ng bagong sasakyan mula sa Iloilo Provincial Government ang Philippine Drug Enforcement Agency, Western Visayas. Isang L300 van ang ibinahagi ng probinsya sa PDEA upang magamit pa sa kanilang mga operasyon. Opisyal na pinirmahan ni na Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. at PDEA Director General Isagani Neres ang deed of donation sa sinagawang turnover ceremony na ginanap sa Iloilo Provincial Capital. Ayon kay Governor Defensor, kanilang ibubuhos ang pagsuporta sa PDEA hindi lamang sa pagbibigay ng sasakyan kundi sa lahat ng aspeto upang mapatibay pa ang mga programa at kampanya laban sa illegal na droga sa probinsya. Pinasalamatan naman ni PDEA Director General Neres ang lokal na pamahalaan sa kanilang suporta lalo at sa pamamagitan nito, mapaigting umano ang kanilang mga operasyon. Hinikayat nito ang publiko na makibahagi sa pagsusumbong ng mga drug personalities sa kinauukulan upang mas mapadali ang kanilang trabaho na puksain ang mga durugista. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, Samar State University nakapasok sa Global Top 801 to 1,000 ng 2026 The Sustainability Impact Rankings. Detalye, nandiyan po naman si Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nakapasok ang Summer State University o SSU sa Global Top 801 to 1,000 ng 2026 Times Higher Education o the Sustainability Impact Rankings. Mas mataas ito kumpara sa naunang ranking ng universidad na Top 1,001 to 1,500. Ayon sa SSU, ipinapakita nito ang mas pinalakas na papel ng universidad sa pagsusulong ng United Nations Sustainable Development Goals o SDG. Nakamit din ng SSU ang mahalagang pag-usad sa ilang SDG areas kabilang ang SDG 1, No Poverty, SDG 5, Gender Equality, SDG 14, Life Below Water, at SDG 17 o Partnerships for the Goals. Sa pamamagitan ng pagkilalang ito, mas naipapakita ng SSU ang patuloy nitong lumalakas na kontribusyon sa paglikha ng makabuluhang pagbabago para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pamunuan po ng lalawigan naman ng Sultan Kudarat. Malaki ang pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa rehabilitasyon ng Antong Dam. Mga detalye ng balitang yan nakatulok si Armando Peniquito, Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Malaki ang pasasalamat ni Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Manguda Dato kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa rehabilitasyon ng Antong Dam sa bayan ng Lutayan sa nasabing lalawigan. Sa kanyang mensahe, inihayag ni Manguda Dato na napakalaking ginhawa para sa mga magsasaka na naisaayos ang nasabing dam na nasira dahil sa mga malalakas na buhos ng ulan noong 2021 hanggang 2022. Giit ng gobernador na hindi lang pagsasakatuparan ng pang-imprastrukturang proyekto ang nagawa ng rehabilitasyon kung hindi maging sa pagpapalakas ng food security sa kanilang probinsya.
11: Mr. President, congratulations for this achievement and legacy. Thank you for partnering with us and investing in the future of Sultan Kudarat Province. Mabuhay po tayong lahat at...
10: Kahapon, pinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagtatapos ng rehabilitasyon na nagkakahalaga ng 1 billion pesos kung saan mahigit 1,563 na hektarya na sakahan na may 355 na mga magsasaka ang makikinabang dito. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala po naman, Iligan City, pinalalakas ang kampanya kontra illegal na droga. Talian, nandiyan po naman si Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Sumailalim sa pagsasanay ang mga opisyal mula sa iba't ibang barangay sa Iligan City sa pamamagitan ng Strengthening Institutional Capacities of Barangay Anti-Drug Abuse Council o SICAP Badaka. Pinangunahan ito ng pamahalaang panlunsod ng Iligan, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang bahagi ng paggunita sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o IDADAIT. Isinagawa ito sa tatlong batch kung saan bawat batch ay sumailalim sa dalawang araw na pagsasanay upang mapalakas ang kakayahan ng mga Barangay Anti-Drug Abuse Council sa kampanya kontra illegal na droga. Ayon kay Iligan City Anti-Drug Abuse Council Barangay Drug Clearing Program Team Leader Danilo Paterno Jr., mahalagang mapalakas ang mga barangay dahil isa pa rin ang illegal na droga sa mga ugata ng iba't ibang kaso ng karahasan sa komunidad. Sa pinakahuling ulat ng tanggapan, nasa 19 sa 44 na barangay sa lungsod ang drug cleared habang 2 naman ang drug free. Patuloy naman ang lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang kontra droga at paggabay sa mga kabataan sa pamamagitan ng social media at mga kampanya sa paaralan upang maisulong ang layuning makamit ang isang drug free Iligan. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ay, samahan niyo po naman ng kabuuan ng mga balita at hatid sa atin ngayong araw taon ng Biyernes, EGIF sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Salamat sa ating mga kapatid na himpilan, Luzon, Visayas at Mindanao, Radyo Television maging sa social media platforms. Siyempre, sangalan pa rin po naman ni Alan Alianigue ay pansamantala pa rin po ninyong nakasama sa loob ng tatlong araw. Hero Ilustre Robregado, maray pong salamat. Gandang umaga, bayang sinilangan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: No. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
16: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
15: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
17: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
18: Ano nangyari?
17: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
26: Ako sir, ambulance driver ako.
18: Ambulance driver? Oh.
26: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
16: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
18: Dahil hindi na umabot.
26: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
16: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
18: Makapal yung semento.
16: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
18: These are the reinforcements.
16: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
15: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
18: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Sa isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Viceroy lamang po ng Sevierville nagkakaroon ng bahagyang pagbagal hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At masusundan na lamang po yan dito na sa may J. Vargas sa C5. Moderate traffic na rin hanggang sa may Lanusa. Habang ang northbound naman ng C5, dyan lamang po sa may bahagi ng Canley Road, light to moderate yan, patungo din ng Lanusa intersection. At masusundan yan, dyan na po sa may pag-akyat ng Libisa flyover, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito, magkabilang direksyon, maluwag din ang daloy ng mga sasakyan. At paalala na lamang po sa mga motorista, dahil maluwag po ang ating mga kalsada, konting ingat na lamang po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0, at bawal na nga po kayong bumiyahe sa ngayong oras na ito, simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang ating number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMTA hotline 136. Sige mo ng ating traffic advisory sa oras na ito, mula pa rin dito sa tanggapan ng MMTA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris Naguul.
1: Boses, kasama si Alan Alanide.
2: Mga kababayan, yan po ang ating gabay ng lansangan, Kuyang Charlie Nosaris, mula po sa ating mga masisipag na kasamahan na dyan sa MMDA Metro Bay. Ilang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tanggapin naman natin ang balita na ito mula sa Quezon City QCPD o in Quezon City Police District. Ipinresenta kay Mayor Joy Belmonte ang panukalang Student Safety Guide. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: At ipinresenta na nga ng Quezon City Police District kay Quezon City Mayor Belmonte ang panukalang Student Safety Guide on Immediate Action Drill para sa mas pinaikting na seguridad sa mga paaralan. Pinangunahan ni QCPD District Director Police Brigadier General Glenn Silvio ang pagpapakita nitong proposed guidelines sa kanilang pulong sa alkalde sa Quezon City Hall. Layo nitong ilatag ang malinaw na safety protocols at response procedures para sa mga emergency sa paaralan, tulad na lang ng active shooter incident, pananaksak, student riot at bomb threat. Binuo ang panukala matapos ang workshop na isinagawa sa Campo Caringal at iba pang pulis kung saan kasama nga yung mga QCPD command group, district staff at iba pang pulis personnel. Ayon sa QCPD, bahagi ito ng pagpapalakas ng koordinasyon kasama ang Quezon City Government para matiyak na mas ligtas ang mga estudyante at mga school personnel sa loob ng eskwelahan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ang oras po natin, 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po ang programang Boses matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
6: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
7: Nandiyan yung itutulak

0: ng tropa whenever your crush passes by.
1: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
0: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
1: Till I met you.
0: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
1: I love you more each day.
0: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
6: Radyo Magazine.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AL.
7: Sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
7: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Trending issue. News na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
11: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 informasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
3: Sports Radio. 918.
7: Radyo Magazine. 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
3: Sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
10: Radyo Magazine. Servicio Publico.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
7: Collab. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Boses.
7: Kasama si Alan Alanige.
13: 23 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Tanggapin naman natin ang karagdagan pang mga balita mula sa ating mga kasamahan. Sa labas po ng ating himpilan, CIDG nagtungo sa pamilya ni Rene Baterbonya sa Surigao del Sur kaugnay ng pagpapatuloy na investigasyon ito sa pagkasawi ng nasabing player. Ang ulat na ito mula kay J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Al, binisita nga ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang pamilya na nasawing Ateneo basketball player si Rene Baterbonya sa Agusan del Sur ngayong kahapon yan. Ayon sa CIDG, ang nasabing pagbisita ay bahagi na rin ng sinasagawang case build-up sa nangyaring drowning incident sa Dipacolao, Aurora, kung saan kumuha ng sworn sa testimony ang CIDG sa ina ni Rene Baterbonya na si Ginang Robinin Baterbonya sa loob ng San Agustin Gymnasium Talacogon na Agusan del Sur kasama ang kanyang counsel na si Atty. Kenneth Ming Lana. Ang nasabing pahayag ng ina ni Rene ay isinama bilang bahagi ng documentary evidence para sa rekomendasyon ng criminal complaint na kanilang isusumiti naman sa Department of Justice ngayong araw na ito. At kahapon nga ay hindi na si inihayag nito si CIDG Director of Police Major General Robert Alexander Morico na hindi nakakailangan ang personal na presensya ng negosyanteng si Manuel V. Pangilinan kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon. Ayon kay Morico, sapat na ang ipinadalang affidavit nito na kanyang kinatawan na dumating naman sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame kahapon. Napatid na pinatawag nga ng CIDG itong nasabing negosyante para sa nagpapatuloy na investigasyon. Sa kayo naman ay haharap si DILG Secretary John Vic Limudia at PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr. para magbigay at inaasang magbibigay ng mga kaukulang update. May kaugnayan nga dito sa kaso ni Baterbonya at sa iba pang mga tinututukan nilang mga kaso. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Maraming salamat, Kuyang J. Mark Dagala. Tapos ang ulat na yan, mga kababayan, patuloy po ang tulong na ipinagkakaloob ng atin pong pamahalaan sa mga naging biktima po ng marahas na pamamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. At tatandaan niyo po, mga kababayan, na nagimbal po ang ating bansa dahil sa marahas na pamamaril kung saan dalawa doon sa mga sospek doong pamamaril ay minor de edad. Para intindihin po, mga kababayan, upang makita natin ano nga bang ginagawa ng ating pamahalaan para tulungan naman yung mga biktima na itong naging marahas na insidente ito. Sa ilang saglit, makakapanayan po natin mula po sa Department of Social Welfare and Development si Assistant Secretary Irene Dumlao. Bukod dyan, makakapanayam din natin mula naman sa National Irrigation Administration Region 12, ang NIA Manager ng Region 12, si Engineer Diosdado Rosales. May kinalaman doon sa inauguration naman ng Antong Dam at ng Irrigation System Project nito at paano nito mabibinipisyuhan ang atin pong mga magsasaka. Tatandaan po natin, mga kababayan, isa po sa mga prioridad sa ilalim ng Marcos Jr. Administration na matulungan ang atin pong mga kababayang magsasaka. Napakalaking tulong po nito, hindi lamang po sa kabuhayan ng ating mga magsasaka, but in overall food supply na may pagkakaloob nito sa mga Karatig Bayan, hindi lamang po no, sa Karatig Bayan dyan sa Region 12, kundi dito sa Metro Manila. Maaari po nito matulungan yung supply ng bigas dito po sa Metro Manila and to the entire country, in fact, mga kababayan. Habang inaantabayanan po natin ang atin pong mga panayam, ang oras po natin, 19 minuto. Makalipas ang 7:00 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
5: Boses, kasama si Alan Alanige.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
15: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
12: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf.
15: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
12: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to eterno.
15: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
16: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
17: Miss Philippines!
15: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
12: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
15: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
12: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan.
21: Ang pagmamaneho
20: ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
20: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Pinalakas, pinalawak.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo
26: Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
27: Colab.
28: Radyo Magazine.
29: Sports Radio.
30: Radyo Pilipinas.
31: World Service.
32: Ang tagintig ng FM
33: at lakas ng AM
34: sa iisang himpilan.
35: Pinagsanib na puwersa
36: para sa mas malawak,
37: mas maraming mararating
38: at mas maraming maaabot ng impormasyon
39: at serbisyo publiko.
40: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
41: Radyo Pilipinas.
42: News nationwide.
43: Trending issue. News na pinag-uusapan.
44: World News in 5.
45: Ang inyong institusyon
46: sa Philippine Sports Rocket.
47: Ipapahuli
48: sa mahahalagang kaganapan.
49: 66 Impormasyon.
50: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
51: Radyo Publiko 738.
52: Sports Radio 918.
53: Radyo Magazine 1278.
54: At Radyo Pilipinas World Service.
55: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
56: Mapapakinggan na
57: sa Capital 104.3 FM.
58: Capital 104.3.
59: Radyo Pilipinas World Service.
60: Sports Radio,
61: Radyo Magazine,
62: Serbisyo Publiko,
63: the AM and FM collab
64: sa Capital 104.3 FM.
65: Radyo Pilipinas.
66: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
67: Ito ang Presidential Broadcast Service.
68: Radyo Pilipinas.
69: Radyo Publiko.
70: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
71: Boses. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
72: Radyo Publiko.
73: 738 AM.
13: Tawang tatlong minutong makalipas ang alas 7 ng umaga. 7:23 AM, mga kababayan, sa punto pong ito, makakausap po natin mula sa National Irrigation Administration, Region 12, ang manager po nila, si Engineer Diosdado Rosales. Kaugnay po ito ng inaugurasyon ng Antong Dam at ng irrigation system project nito. Joining us this morning, Engineer Diosdado Rosales. Sir, magandang umaga po.
74: Yes, magandang umaga, Sir Al, at saka sa lahat ng iyong nakikinig sa programa mo.
13: Po, Sir, morning. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Ang administrasyon po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay patuloy sa pagpapalakas ng agricultural resilience ng ban sa pamamagitan ng pagsasagawa at pagsasaayos ng mga irrigation infrastructures. At kahapon po, actually, pinasinayaan mismo ng Pangulo ang pagbubukas ng rehabilitated na Antong Dam and Irrigation System Project dyan sa Sultan Kudarat. Una po sa lahat, paano po nito matutulungan ang atin pong mga agricultural communities?
74: Alam nyo, Sir Al, itong dam na ito nasira kasi ito noong year 2021. Since then, talagang hindi na nakapagtanim ang ating mga magsasaka dahil nga hindi nga maipasok natin yung tubig galing doon sa sapa. So, ngayon na ibalik na natin yung functionality ng ating diversion dam, including yung mga facilities natin, no, yung mga canals, mga structures. Malaking bagay po ito para makatulong po in terms of productivity and even sa livelihood po ng ating mga magsasaka.
13: Apo. And speaking of livelihood po, ilan po ang inaasahan na maaaring makabenepisyo rito, makikinabang po, at gaano kalaking lupang sakahan ang mabibigyan ng sapat na supply ng tubig para sa irigasyon?
74: Itong irrigation system po natin is meron po itong kalakihan ng 1,563 hectares ang buong area niya, no, yung service area. And mga farmer beneficiaries po nito na membro ng association nat nila, yung pangalan ng association is yung Upper Center Lower and Baluno Irrigators Association Incorporated. Meron po silang mga membro na 355 Of course, sa dependents po nila, marami yan, no? So, marami po makinabang sa pag-restore ng proyekto na ito para sa irrigasyon, including na po yung mga communities na surrounding the area.
13: Opo, Engineer Rosales, sir, napag-usapan natin kanina at nabanggit po ninyo na makakatulong po ito, no, sa produksyon ng palay. Paano po ba makakatulong ang proyektong ito para mapadaas yung ating produksyon ng palay, at paano rin po na ito matitiyak yung tinatawag po nating food security at sapat na produksyon ng pagkain, hindi lamang po, no, dyan sa Sultan Kudarat, kung hindi sa buong bansa?
74: Itong system na ito, irrigation system na ito, Sir Al, na before ito nung masira, no, before naputol yung patubig natin dyan, yung ating mga magsasaka dyan is harvesting an average of 110 kilos, no? Or about 5.5 tons per hectare na yan, no? Ang hinaharvest nila. Ngayon, pag maibalik na natin yung patubig natin doon, so roughly nasa mga 300 metric tons po ang production nito every year. So napakalaki po ng tulong nito sa Sultan Kudarat at buong sa subong Soksarjen, in terms of production and in terms also of kita, no, sa ating mga magsasaka dito sa area.
13: Pinaghahandaan din po natin, hindi lamang po, no, ng National Irrigation Administration, kung hindi ng buong pamahalaan, yung pong matitinding epekto ng El Nino at iba pang mga kondisyon ng panahon. Paano po nakakatulong ang rehabilitated irrigation system na ito upang maprotektahan, no, ang itong talagang isang higit libo-libong hektaryang sakahan natin, ano, laban naman sa tagtuyot na dala ng El Nino?
74: Yes, Sir Al, no, alam niyo pag itong tagtuyot talagang calamity kasi ito, so talagang hindi natin maiwasan. Minsan bababa yung tubig ng ating mga sources o yung mga sapa, no? Pero ang advantage lang dito ngayon sa Antong, no, irrigation system, kasi nga meron na, naibalik na natin yung serbisyo ng ating diversion dam at saka yung mga canal facilities natin. So malaking advantage ito sa mga farmers natin, kasi once irrigated ka, ano na talaga, malaki ang security mo doon in terms of production, no, compared to rain-fed areas. So pag El Nino, pag irrigated yung area, bintahay na yan, no? How much more dito ngayon na talagang napaganda talaga natin yung sistema, yung irrigation system, pati yung mga canals at saka structures na ayos natin lahat. So mas maganda po ang daloy, mas mabilis ang daloy ng tubig natin doon sa ating mga sakahan. Pangalawa po, itong si Administrator Eduardo Eddie Guillen, revolutionize niya yung farming patterns natin dito sa bansa. Dati meron tayong regular na two croppings lang, isang wet at saka isang dry season crop. Ang ginawa po ni administrator natin, kasi nakita niya yung bintaha po nang hindi tayo magtanim doon sa panahon na malakas ang ulan, may mga bagyo, may mga kalamidad. So ginawa po niya, nag-implement po tayo ngayon ng double dry cropping sa dry season, no? Tapos meron pang bonus na wet season. So with this scheme na parang ang mga farmers natin makapagtanim na halos 3 times in a year, or at least man lang 5 times in 2 years. So production, dagdag income, dagdag kita sa ating mga magsasaka. So with the forthcoming El Nino, ito naman, itong area naman natin dito sa Antong, at sanay din ito sila sa mga diversified crops, Sir Al, no? Marami din itong mga gulayan, marami silang mga watermelon, mga maisan na tinatanim dyan. So madali ito silang mag-adjust, kasi nga medyo may ano rin, matawag din natin na meron ding good side yung naputol yung irrigasyon natin noon, kasi nga natuto silang magtanim ngayon ng high value crops, no? So with this technology nila ngayon, na adapted na nila, madali silang mag-adjust ngayon kung sakali man lang kailangan natin talagang i-maximize yung tubig during the peak of El Nino. mas malalaki pa ang kita nila kasi mas malaki ang kita ng high value crops. So ito po yung security and advantage na maibigay ng project na ito sa area natin sa Antong.
13: Yun, nakakatuwa naman pong marinig yan. Ano po, at maraming salamat din ano, kay niya Administrator Eddie Guillen doon sa kanyang novel idea, ano, yung double dry cropping. Pero Engineer Rosales, sir, pag-usapan naman po natin. Bukod po sa naitutulong nito sa ating mga magsasaka, no, sa ating agricultural sector, nakakatulong po ba ito doon sa iba pa nating mga proyekto, ano po, sa ating komunidad, gaya po ng flood mitigation at yung water management natin? As we know, simula na ang tag-ulan dito po sa ating bansa.
74: Yes. Sa in terms of flooding, Sir Al, itong project na ito, itong project na ginawa natin na inaugurate ng ating Pangulo, na napakalaki po masabi natin na advantage na binigay ng gobyerno dito kasi nga pinunduhan talaga nila yung kabuuan ng system including yung mga protection works natin dito sa mga river banks natin ng dam, no? So naiwasan na natin yung overflowing ngayon magpagbaha doon sa mga kalapit na mga areas natin sa Antong Dam, no? Pangalawa, dahil nga ito hindi ito reservoir dam, ano lang ito, diversion type of dam, no? So wala tayo niyan in terms of electricity and in terms of flood control kasi kung ano lang anong baha dadaan lang talaga dito sa dam natin. Pero yung nakita namin, no? Nakita namin na magandang development doon sa area. Kasi nga dahil sa ganda siguro, no? Nagandahan siguro yung mga komunidad natin doon, community natin. Maraming pumupunta na mamasyal doon sa area. Na, so nagiging parang local tourism area na yung ating dam. Hanggang gabi nga, marami pang nagmamasyal kasi nga siguro maaliwalas yung lugar, very fresh yung hangin, maganda yung view. And pag umaga doon, may nagsusumba para. Tapos meron kasi tayong ginawa dyan, Sir Al, na footbridge, no? Kasi na feel natin talaga yung pangangailangan ng mga tao doon sa kabilang side, sa kabilang bank, kasi malapad yung Sapa. Sa kabilang side ng Sapa, maraming mga community din doon na mag-cross doon sa kabila, lalo na yung mga mag-aaral, no? So ginawan po natin yan ng footbridge. So lalong napaganda niya yung view ng ating dam. And yun nga, meron pa ngang nalaman natin, may marami nang nag-prenup doon sa area na yan. So that is some sort of local tourism na encourage natin doon sa ating project, no? So aside from that, with the water now na may tubig na yung ating kanal, meron din kasing pinalabas na programa ito si Administrator, although this originates in Region 12, no, sa Soksarjen. Itong tinatawag natin na gulayan sa irrigation canal, no? So with the water now flowing sa mga canals, so pwede na ibalik ng ating mga magsasaka yung tinatawag nating programang gulayan sa irrigation canal. Kasi sayang yung mga areas natin sa gilid ng mga canal na nagiging idle lang, naging bakante lang. So ngayon tatamnan na ito nila ng gulay. Magiging libre na yung konsumo nila ng gulay at pwede pa nilang pagkikita, pwede pa silang mag-income, no? Doon sa maibenta nila na gulay kasi mahaba itong mga canals natin. So assured na sa tubig kasi andyan yung tubig sa kanal and also nasa ano lang nila, tapat lang na ang kabahayan nila or tapat na mga area nila. So this is an added or dagdag kita doon sa ating mga magsasaka.
13: Opo, napakarami po talagang benepisyo pala na itong proyektong ito. Hindi lamang po, no, sa ating mga magsasaka, kundi do sa ating buong komunidad. Ano, biruin nyo, may nagpipre na pa pala doon, ano, kinakwento sa atin ni Engineer Rosales. Pero Engineer Rosales, sa atin naman pong bahagi dyan sa NIA Region 12, paano po natin tinitiyak yung maayos na maintenance, yung sustainability ng proyekto para mas matagal pa pong mapakinabangan? Hindi lamang po ng ating mga magsasaka, kundi ng ating mga kababayan, itong proyekto nating ito sa mga susunod pang mga taon.
74: Yes, Sir Al. Actually, ito lang talaga ang ano, bintaha sa NIA. Kasi kami sa NIA talaga, hindi lang kami focus doon sa infra side ng ating project, kundi nakafocus doon kami doon sa ating mga irrigators association o yung mga farmer beneficiaries natin. Habang ginagawa natin ng project, ini-enhance din natin yung capacity nila, yung tinatawag natin capacity building ng ating mga farmers. Several training, several meetings, workshops, and lahat na yan, ginagawa natin sa kanila para talaga lalong tumatag at saka maging functional yung organisasyon ng ating mga farmers. So, itong project, pag matapos ang project ng NIA, ito po ay nakikipagkontrata po itong mga irrigators association sa amin in terms of operation and maintenance. No? Katuwang po ng NIA ang ating mga magsasaka o itong mga irrigators association para ma-maintain ng maayos itong ating irrigation facilities. No? Ay yung mga dam, yung mga main canal, NIA po ang may ano dyan, responsibilidad, in charge po dyan ang NIA. Pero pagdating po sa mga laterals, mga facilities, meron po tayong tinatawag na irrigation management transfer na kontrata. Na ito, hindi lang ito para ibigay natin yung responsibilidad sa ating mga farmers, kundi iparang tinuturuan din natin sila na ma-feel nila na sila talaga ang may ari or may benepisyo doon sa ating mga facilities. Kaya hindi lang sa i-maintain nila ito, protektahan pa nila ito na hindi masira para mapakinabangan pa ng ating mga sunod na mga henerasyon.
13: Opo, at talaga mas mararamdaman ng ating mga kababayan na itong mga proyektong ito ng pamahalaan at ng NIA, eh, ito po ay para sa kanila talaga, no? Kasi ito ay para sa kanilang kabuhayan. Engineer Rosales, sir, ano pong mga masasabi natin na mensahe sa ating pong mga magsasaka tungkol po dito sa mga proyekto na patuloy pang pinakikinabangan ng ating mga kababayan, pangunahin na ang mga magsasaka, of course, the general public, yung ating mga komunidad. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
74: With your permission, Sir Al, no, gusto ko po na munang unahin. Magbigay pasalamat sa ating Pangulo, no? Kasi nga itong proyekto na ito talagang sa mga farmers pa, sa ating pang mga magsasaka, sabi pa nila parang imposible na ito, maibalik itong project na ito. Pero dahil sa talagang committed ng ating Pangulo na talagang hindi pabayaan ang ating mga magsasaka, no? Yung sinasabi niya talaga na tulungan ng ating mga magsasaka, ito, binabigyan po ito ng tamang o sapat na pondo para talaga ma-restore natin, maibalik natin yung operability ng ating irrigation system dito sa Antong, no? Sa Lutayan, Sultan Gudarat. So, magpapasalamat po kami sa ating mahal na Pangulo dahil kung wala pong pondo, kahit anong plano ang gawin ng NIA, kahit anong request ng ating mga magsasaka, pag hindi tinugunan yung request nila ng pundo, walang mangyari. So, napakaganda po, na-realize na po talaga yung dream o yung pangarap ng ating mga magsasaka. So, ngayon, ito yung pakiusap namin sa ating mga farmer irrigators associations o not even sa mga farmers lang, pati doon sa mga komunidad, no, na nakapaligid doon sa ating system. Sana pagtulungan natin ito na i-maintain. Huwag nating hayaan na masira o mapabayaan na masira ulit ang ating mga pasilidad. Kasi nga, unang-una, hindi po simple yung nangyaring nawalan ng kabuhayan ng ating mga magsasaka ng ilang taon. So huwag na nating hayaan na bumalik pa yon. At saka, pakialaman po natin, no, ang ating irrigation system. Makipag-coordinate po tayo sa ating local government units, no? Very supportive po ang probinsya ng Sultan Kudarat, no? Kay Gumpax Mangkudadato at saka kay Mayor Mangkudadato. Very supportive po sila sa ating mga magsasaka. So, let's coordinate, let's converge para po mas lalo pa po nating mapaganda ang income ng ating mga miyembro ng association. Maraming salamat po, Sir Al.
13: Actually, dapat kami po magpasalamat sa inyo, Engineer Rosales. Ano, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. At sana, no, kaisa niyo kami dun sa pagtataguyod ng mensahe natin sa ating mga kababayan, sana ma-appreciate natin, pagmalasakitan po natin, yung ating irrigation project dyan sa Sultan Kudarat. Maraming salamat po at magandang umaga.
74: Maraming salamat, Sir.
13: Maraming salamat po, Engineer Diosdado Rosales, ang manager po ng NIA, National Irrigation Administration, Region 12.
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
13: Ang po ang tinig ni Engineer Diosdado Rosales mula po sa NIA, Region 12. Patampot isang minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, kahapon mga kababayan, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng DSWD Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program at Walang Gutom Program sa Surala, South Cotabato. Kahapon, kung saan mahigit 7,000 mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program sa lalawigan, ang kabilang sa mga nakinabang sa Farm-to-Table Partnership ng Department of Agriculture at DSWD. Ito'y direktang nag-uugnay sa 6 ng mga lokal na magsasaka sa mga pamilyang nangangailangan. Ito po ay bahagi ng Whole of Government Approach laban sa gutom at kahirapan. Pinalalawak ng pamahalaan ng DSWD EPHP program at Walang Gutom program na target makatulong sa mahigit 600,000 mga food poor households ngayong 2026 at by 2027, susunod na taon po yan, 750,000 na po ang target na maabot. Ang binabanggit natin mga kababayan, ano po, isa yan sa mga tinututukan ng pamahalaan ng Marcos Jr. Administration. Hindi lamang po yung tinatawag nating poverty incidence, hindi lamang po yung tinatawag nating self-rated poverty. Hindi mga kababayan, yung actual na nararamdamang gutom ng mga sikmura ng mga ordinaryo nating kababayan. Ng target ano po ng pamahalaan sa bagong Pilipinas, walang tiyanang magugutom. 43 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy Pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.

0: I would like to order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go. Okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Flight PR1043, now boarding.
4: Hey, that's us!
5: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
6: Dreaming of love while cruising at high altitude.
7: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
6: Closer to heaven we're 30,000 feet.
5: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
4: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
6: Leave all your worries as we soar over the clouds.
5: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
6: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses. Kasama si Alan Alanige.
10: 47 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula kay Lawrence Tanhoco. Manila City agad na umaksyon para maiwasan ang mass shooting sa Kapitolyo ng bansa. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nilagdaan ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang Executive Order No. 29, Series of 2026 o yung Manila School Safety Initiative na lumilikha sa Manila School and Community Safety Task Force upang maiwasan ang mga insidente ng armadong karahasan at mass casualty sa mga paaralan at pampublikong lugar. Sa ilalim ng kautusan, palalakasin ng Manila Police District ang operasyon laban sa mga loose firearms, illegal gun trafficking at mga armadong grupo habang inatasan naman ang School Division Office of Manila na bumuo ng School Safety and Threat Assessment Teams sa bawat school district at magsagawa ng regular na emergency at lockdown drills. Inatasan din ng MPD at SDO Manila na magsagawa ng school safety audit sa lahat ng pampublikong paaralan sa loob ng 90 días habang binibigyan naman ng 180 days ang mga paaralan at barangay upang makakumpleto ang kani-kanilang school safety at emergency response measure. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Alamin naman natin, mga kababayan, ang kalagayan po ng ating panahon dito po sa ating bansa. Makakasama natin ngayong umaga, Ginoong John Manalo mula po sa ating PAGASA Weather Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas Weather!
10: Sikapin natin maibalik ang linya ni Ginoong John Manalo mula po sa ating mga kasamahan, mga masisipag nating kasamahan mula dyan sa DOST PAGASA Weather Forecasting Center. Alamin natin ang ulat panahon kay Ginoong John Manalo.
1: Rancho Pilipinas.
12: Magandang umaga po. At ganun din sa ating mga taga-subaybay. Yung binabantayan po natin na bagyo na si Francisco ay tuluyan na na lumabas ng Philippine Area of Responsibility kagabi ng alas 7. Samantala, yung isa naman po na nasa labas ng PAR na may international name na Higos ay pumasok naman ay kahapon ng 3 p.m. At ang maganda po dito ay mabilis po yung kanyang pagkilos. Ibig sabihin ay within the next few hours ay lalabas na rin itong si Gardo na sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod araw, most likely sa tanghali. At ito ay nasa layong 1,285 kilometers east ng extreme northern zone. Wala na po itong magiging direct.
10: Kapin nating maibalik ang linya ni Ginoong John Manalo. Wala po yan sa PAGASA DOST. Tignan natin si Ginoong John Manalo. Yes, Sir John?
12: Yes po. Opo, continuous po no nung ating binabanggit kanina. Ibig sabihin wala nang sa mga susunod na oras ay wala nang magiging active na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero may nakikita po tayo na cloud cluster dito sa eastern section.
10: Taga medyo nahihirapan tayo ang linya natin sa PAGASA DOST. Anyway, sa mga pagpapatuloy po ng ating mga palatuntunan, kapin natin ulit makuha ang PAGASA DOST. Oras po natin, 51 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Gusto ko magpasalamat ano po, sa ating mga nakapanayam mula kay NIA Region 12 Engineer, si Engineer Rosales. Ano, kaninang mga ilang saglit, mga nakapanayam po natin sila. At eventually, ano po, sana makuha natin sa mga susunod na pagkakataon na si Assistant Secretary Irene Dumlao mula po sa DSWD. Maraming salamat din sa aking mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side, kay Boss Arnel Villamor, kay Madam Jo Marie Rifarial, and of course, sa ating po mga executive producer, Miss Paula Antolin at Miss Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat, and thank God, it's Friday.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ikaw ba ay naharana na?
14: Tumawin mo sana.
13: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
15: uso pa ba ang harana?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
9: Radyo
1: Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Collab.
17: Radyo Magazine.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
18: Ang taginting ng FM
1: at lakas
18: ng AM
1: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating
18: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon
21: sa Philippine Sports Broadcast.
22: Ipapahuli
23: sa mahahalagang gagawin
20: kaganapan.
21: 66 impormasyon.
22: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
23: Sports Radio. 918.
22: Radyo Magazine. 1278.
23: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
23: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
23: Sports Radio.
22: Radyo Magazine.
23: Serbisyo Publiko.
22: The AM and FM Collab.
23: Sa Capital 104.3 FM.
24: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
25: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
26: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
27: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
28: So, ito po,
27: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
28: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
27: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
29: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
30: Ano nangyari?
29: Sumemplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
31: Ako sir, ambulance driver ako.
30: Ambulance driver? Oh.
31: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
28: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
30: Dahil hindi na umabot.
31: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
28: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
30: Makapal yung semento.
28: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
30: These are the reinforcements.
28: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
27: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
30: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito ng father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
27: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
24: Radyo